0: Yan ang kagayunan dyan sa switch cellphone and computer repair shop. Apwera sa cellphone, kayang hirahayon dyan ang printer, ang laptop, pati na ang computer.
1: Hala, tira!
0: Utang na kamuning laptop, nagpapautang man dyan tabi. I-download sa nanindong application na Skyro. Magdara ka mo nin validong ID, magpili ka na ng cellphone mo, tapos pwede ka nang makautang dyan ng iPhone. Dyan na sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, sa mga mapapotocopy man kang dokumento, may photocopier machine naman dyan. Para mag-duplicate kan sa inyong mga dokumentong kinakaipuhan sa inyong pag-eskwela. Sweet Cellphone and Computer Repair Shop sa Tomas Cavalis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, kataid lang kan ka sa Old College. Iguapa sin daning sarong branch dyan po sa ASY Building. Talabani yan kan Siga Avenue. Kataid po kan 7-Eleven, pasiring baga dyan sa simbahan ni San Juan, yaon dyan ang Switch.com Gadget Center. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat nindo si Sir June.

0: fight sana.
1: Nagtutugtog hala, tila. Hala, tila.
0: Katuwang taman sa programang ini ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo. Pinagre-recommender ko sa indo ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tila.
0: Matibay dyan, tabi, ah, matibay dyan magdekorar, mag-ibonin burak na pang regalo si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Patapos na nunyo, pwede pa maghabol sa mga mapakasal, pa-arrange ka munin burak dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Purok dos kan divino rostro.
1: Hala, tira.
0: Alapon sa nanindo si Ron Ron sa purok dos kan divino rostro sa may haraniyon sa may food park. Nagigibo dyan in best coffee bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Gabos tabi na special na okasyon. Kayang gibuhan dyan in burak. Sa may mga kamunduan sa buhay, na maaram na ang sendong labidabs, ang sendong padangat, ang sendong padaba, pag-ibo ka mo nin burak para sa sendong mga na maaram sa buhay. Sympathy flowers ang apod gayan.
1: Hala, tira.
0: Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Oy, kung best kape bukay, magbakal mo na ka mo nin best kape dyan sa tabi na sister kay Ma'am Yuli. Tara niyon man sana dyan. Iyan ang pinakang maurag na burak na pangregalo. Gibo sa best kape tabi. Anapod ka ang best kape bouquet. Iyan ang maurag na pangregalo kada best na igwapo ning birthday. Yo, may birthday. Pag-ibo ka, birthday ni Tio, birthday ni Tia, birthday ni Papa, birthday ni Mama, birthday ni Pai, birthday ni Pa, birthday ni Mai, birthday ni Pai.
1: Hala.
0: Birthday ni Uncle.
1: Hala.
0: Birthday ni Auntie. Iyan ang mga pangregalong maurag.
1: Tira.
0: Best kape bouquet.
1: Hala. Tira.
0: Daraw nindo dyan sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira.
0: Siyempre, bagatugang katuwang taman sa programang ini. Basta kasal na, magsadiri na ng harong ha. Dahil magpara problema, pag-abot sa bye-bye as in, ano pa nga ni, graba?
1: Hala.
0: Sa pag-bye-bye sin graba man sa nang pinagurunan ta sa pagpag-ibukan sa imong mansyon dyan sa Balayo Gravel and Sand, igwa dyan, barato dyan.
1: Hala, tira.
0: Pigdi-deliver pati kung saan ka nagpapag-ibukan sa imong mansyon. I-chat nindo sana or hanapon nindo si Engineer Jun Balayo kan Balayo Gravel and Sand sa Proctos kan San Antonio.
1: Hala, tira.
0: Ngani madiliberan ka mong pampag-ibukan sa indong mansyon.
1: Hala, tira.
0: Muda sa may mga hardware dyan. Diyan na ka mo makipartner sa Balayo Gravel and Sand.
1: Hala.
0: Para sa sendong bye-bye isin graba.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini sin the Honorable Mayor Ray Bragay Servicio asin progreso para sa Tabakenyo.
1: Hala, tira.
0: Honorable Mayor Sikapos Bilo kan bagong malinaw.
1: Hala, tira.
0: Apisa na sabi ni Mayor Si.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini si na Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo as in pagreparo para sa mga taga Premier Distrito na po nakikibrada po kayo sa Kutsang Union. Iyo man gilayon, Siga man gilayon. Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr.
1: Hala, tira.
0: Katuwang taman sa programang ini, tandaan.

0: Kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan, Riner Burse, tandaan. Kagawad sa pag-asenso, Riner Burse. Hala, 8:07 in the morning, mga manoy, imanay, kapinakamaw.
1: Tira.
0: Malipot-lipot ng taga-Orana. Sabi nga ya, Sir El Nino, ayun ba gan sabi kan pag-asa?
1: Hala.
0: Walang kukontra. Maray nga ni tanag-uran.
1: Hala. Tira.
0: Nakanamit kita ning uran.
1: Hala. Tira.
0: Natalmag lamang sukalsada na hugas-hugasan lamang sualpog na gulpi.
1: Hala. Tira.
0: Maray na pagka-morning kay Hay Melina Bunagwa. Grabe na po ang system loss na pigbabayadan ta po mala sa mo 453 pati delivery charge 500 plus baga po si Red uyugon mo ini. Perla Bindal, Hazel Nas Burse, good morning si Red. Malangkaw ang singil sa kuryente tapos kadikit-dikit mapalsok. Ano na ang servisyon inda naan? Kaya magprotesta ka mo. Sa mga miyembro kan, alay ko magprotesta ka mo, ta ako bako man miyembro, sagod sa nakitanig di sa pagirumdum sa sendo, ka dapat hindi nung ibuon. Tantangin siya taday ka miyembro kang alay ko. De, ako kaya ko niyan, inihong apod ka ini, nakikiarkilaman sana. Pag ma, may mga agma, may mga pagtiripo na arog ka ini, ha? Day ka man makakareklamo, kumbako nakapangaran sa imo an sa imong kontador, kaya dapat nakapangaran si imo. Jocelyn Bilison Claveria, tamaan si Red, dapat kaan pag nagaabas si kuryente da kupon ikulong para dai na pangarugan kang iba. Iyon pinakan maray nagibuhon Jocelyn. Ano man kasuan diyan, isobakulod nga ni halos 90% kan residente kay ito illegal. Tapos pig-reconnect pa, arugon pa so tinaong payment scheme para makabayad, 30% down payment, 70% installment. Iyon na nga ni iniansala, wara kaya tabi uslaonon ki mga makukusog ang buot na mga member consumer na pagirumdumon sa Aleco, na trabaho iyan kan Aleco, mga opisyalis kan Aleco, na sindakanan magporsige, day ko ta pagkonsintihon. Ngunyan, konso mga nyaon dyan sa Aleco dahil nagpo-function kansin ng trabaho, kamukuta na mga member consumers pwedeng magprotesta, bad pwede ninong kasuhan ansin nung mga official dyan. Ta-cooperative babagan Aleco, sabi nila sa direk kan mga member consumers sa Aleco, e kung dahil man nagpo-function, susain doon dyan ng mga pigburugtak na mga oro official kuno, useless iyan. Dapat tasinda binugtak nindo dyan, nagtatagahiro lamang kuta, nagtagatrabaho lamang kuta, nagtataga tanos kuta kan mga salanggibo kan nagkakapir ang mga member consumers na naglalaom na sana sa panghabasing kuryente. Kodi wara man tanong gigibo kan Aleco, sagin man ngaya may draw documentation ngayon Aleco, picture picture ngaya igo ngaya kami digdi ki massive disconnection sa mga mahabas ngayon kang kuryente. Sagod sa na massive disconnection mga tugang, wara po ning filing kang magkakanigong kaso. Kikarasuan ko ta na ang mga yan, pipakurulong ko ta na ang mga yan nganin tumurultol. Abo man kang taga-Aleco, dan sabi kang taga-Aleco, bayadan dango na, pag nabayadan na settle na, so babayadan sa Aleco, wara ng kaso, libre doon na. Sana all. Sana all matapos ang mahabang panahon ng pakikinabang sa mga susupply ng kuryente. Ganon-ganon lang. Sana all talaga. Dadami yung mga magnanakaw. Kasi ganon lang naman pala. Ganon lang naman pala ang kailangan gawin. Bayaran lang yung mga nakonsumong kuryente. Yun na yun. Inda sa Indo. Well, Davinyas Alano, good morning. Kay Volante Casquejo Les, good morning tabi Sir Ed. Nagpupuo na tabi ang pag-uran. Grabing diklom kan langit. Yung ani, moran talaga oh. Ang problema, kung an Aleco naghabas sa consumer, iyan ang medyo magabat-gabat. Aha. Pag nag-brown out ngayon Sir an Aleco, brown out man ngayon sa opisina kan Aleco. Nakasolar sinda. Pag brown out nga, sir. Brown out man nga sa opisina ka na leko. At nakasolar sinda. Sudodonong. Sudodonong. Naka-airconon pa. Si Ramsa na kang buhay.
1: Tira.
0: Kay Joseph Bilolo, good morning. Ten Celeveres, good morning. Marina Pagkaanga, Erlenda Bolaños. Asuncion G. Balobar, Marina Pagkamorning.
1: Tira.
0: Dimple Jack Monasterial, magandang, magandang, magandang umaga po sa iyo, madam. Maligayang happy birthday. Para ini sa imo, madam. Dango ga ini, madam. Para ini sa imo ang kansyon na ini.

0: Yan, paraan sa mga may birthday. Alat ko na tabi, Migo. May nag-apodig di. Makikisaw-saw da si Migo. Makikipamahaw da si Migo. Saya na ini Migo. Ano, naputo all. Apod ka na sana, Migo. Ta, iyon na iyan. Good morning, Sir Ed. Public service daw po. Si Pres Bungganay. So, Presidente Inikan, halat ko na tinutong ko ni si Amigo. Tagaro, may tataram si Amigo. Amigo, good morning sa imo.
1: Marina aga, Amigo. Medyo marimok-rimok din na kayo na kaming kalsada. Radang so, topic mo. System loss magano?
0: Ayo baga.
1: Oh, ako sa daw, spokesperson ko, ali ko, nata, ang loob po ko Santo Domingo, dati, 7 million to 8 million ang pigbabayadang kaangi.
0: Uh-huh.
1: Na ngayon yan, 3 million na sanao, na dahil man si Dao na galit, dahil man si na nagbawas yung mga maginariya dyan na laog.
0: Daman.
1: Ang silyo dyan kang nitro, pero may rapak.
0: Oh, yo.
1: Iyo, balo adaw, nata na wawaraan 4 million dyan na reading kada bulan. Nakulaong bagaan. Iyan, nasa system doon na nakulaong.
0: Kasa naman sa tuya din.
1: Nata, kaya daw ang kambarangay tanod.
0: Uh-huh.
1: Kaya daw ang kambarangay elektrisyan.
0: Uh-huh.
1: Kaya man ang kaya, isa'y daw ang salarin kaan. Baka mas maano pa ang kanilang control.
0: mas matindi pata bulan-bulan ade.
1: Bulan-bulan amigo, pero mo na wala ang 4 million. Sige, nagbarang abang agaan.
0: Iyan sana. Sa ini, Santo Domingo ini.
1: Po yan bagang lumpo ko pa puta daw an. Dade ka man diyan makapalaugo na bagong reading period. Pag nag-advance ka nga diyan na reading period, ay ka man palaugo kang gwardiya.
0: Sa ini yan, sa in.
1: Lumpo ko, dai maramang lumpo ko ano yan bagang ani. May kudkoda na naman diyan kanyo sa tambang.
0: O, day ko niyan aram, dyan sa Santo Domingo.
1: Muna ko yan mga kalayo kay Bits na andyan, mga kalayo kay na andyan na. Pero bistagari daw ang mga resource na andyan na, taaram baonan ko ang pagbabarayadan dyan.
0: Uyugun mo yun.
1: Dati mga 200,000 iyan, may mga 40,000 na sana dyan ang pagbabayadan.
0: O, di, pag-arog ka, makaduda ho na di?
1: May mga tracer nga na yun, harap babao ng pagbabayadan. Anong pagkagaramit ka, solar?
0: May magic na ngunyan na di?
1: Oo, natatayang pandaron kan solar ang mga tracer na andyan.
0: Inihan ko niyan, adi. Tapos ang kaya-kaya sa nandara ko pun sa mga small time, adi. Yaon sa barangay.
1: Oo, isi madakop sa ala. Pero yung masanang kan, dahil nag-helmet na police, nata. Dakopon man ang kang kapwa police. Sistema yan, Migo.
0: Kaya talaga.
1: Suro system loss na andyan. Dahil magkarangkay agano yan pang pigbabayadan mo for face.
0: Kaya, dahil nga sinsuonan mahal kong Pilipinas, adi, Migo?
1: Dahil magpararangkay agan mga system loss na antakala karanang sa Pilipinas.
0: Maray kayo ni Migo. Mag-illegal naman siya. Tayo man sana.
1: Manmalipad lang kita sa China. Marunipad lang kita sa China. Kaya, kabur na nga niya kung gibuho ng Pilipinas na gibuho ng province of China.
0: Ay, Republic of the Philippines, province of China.
1: Pwede na. At least, ang kamati sa tuya, barato, ang asin din, nakita ma-import naman.
0: Uh-huh. Mapasakop na sa naman ang bantong rule ang mga Pilipino, ade?
1: Iyo. Yung man sana, parang pagkaraong kita kang asin na andyan na. Dahil mo nahiling ang asin na andyan, Migo, sa merkado. Pagkuman na asin na pagkaon, industrial salt yan.
0: Uyugun mo yan.
1: Bagay ka nga rin, nagkakaong ka mangkan asin, pagkira mo ang asin.
0: Dahil yan, pigdadali ko, ayo dahil salt.
1: Dahil yan. Man giraray, Migo, siniling mong giraray ang asin dyan. Oyo.
0: Mapagalon pala na di.
1: Oh, isipon nata na aproban hanggang dipa kang ano Department of Health, DTI. Nabayaw na sa market na para i-display ang KI din.
0: Isipon mo, Migo, nagbakala ko, Migo, ng prutas kansarong aldaw.
1: Opo.
0: Duang klase ng prutas, iguan sa prutas na so yan bagang grapes. May okay. Grapes pala na made in China, haling China. Pigapot ko sa tindiras niya. Ano magkaiba kainin doang ini? Yan ngayon sa runan, made in China. Ining yan sa Ronay ni yung grapes sa ni o. Sa hali ngayon ni dyan sa A. May hali man pala na grapes sa Amerika. Kaya ko, arin na mas barato dyan. Ining yan, mas barato. So made in China. Pati prutas niya ko, made in China. Oh. Uyugun mo ni.
1: Eh, kailangan nga nas ka. Ang tanong niyo, si Luya, ang mga baragalon ta, mas mahal na magwali sa ibang bansa. Itinagay na si Marco. Iyon, nagbayad na. Ayun, ako nagbayad na ng ki, ano, kitat. Sa kung nagbayad ng kitat, sumiling ba ko araw lang ka barato?
0: Kung nababantay, kung nababantayan kang pipi, ano?
1: Maratuhon ba kang karming haling China? Anong pinagkaiba ka? Nahulid niya sa tuya? At ba ang tama sa nakilinaon? Mas mahal.
0: Iyon, mapagalon. Mapagalon is pilingon, ano eh?
1: Iyo. Kaya, ayun, system loss na. Di ba, para reklamo ka? Kaya, magkita kang gumaginip mo. Kaya, yaon na andyan, oh. So, system loss, so, ano ninda, pagkakating ninda, sa tuya, pagbarang abanga.
0: Kitan, makaira.
1: Kaya mo, 7 million to 8 million ang pagbayadan ka. Ano yan, 2 million na sa namin, sa amin.
0: Makaira, confirm sa tuya, adi. Kita firme, ang kawawa.
1: Bulan-bulan, flood control, ha?
0: Mas malala pa. Mas malala pa pala. Tabulan-bulan.
1: Oko.
0: Inako. Yeah. So flood control sa rumpis sa nasa Santaon. Ini, bulan-bulan.
1: Bulan-bulan ang nito.
0: Ay, inda. Ay, go. Thank you. Okay.
1: Salamat, man.
0: Thank you sa imong sugot. Nangunyan na pagkaaga. Okay. Sugotirohon man ini.

0: Mauran pa no ni na, so kamugtakan kan panahon ta. Agora na kaya tabi mga katindugon ba naghahadit na kamo. Sikong na may kay iniman may dagit kay din kay kunya ini si uslaonon pumakaray ka uslaonon dai mo ko digdi dai mo ko digdi uslaonon i pagpasubukan mga kuro komentaryo mo ha kabada ko digdi dagitan makoman ika hanggang postpone man sana kan brown out pag may piyesta ang kayang gibohon muna muna. Sinukan na nindo, aleko, dinilot giraray nindo, magtios ka mo, suapik naging palpak sa biling, ta sinabotahe kan, aleko, su record baga binayaan, o saka. Oy, Ma'am Nelfa Bandi Salvachera, Madam, magandang morning sa napakaganda at napaka talinong teacher. Yan. Magandang umaga, Ma'am Nelfa Bandi Salvachera. Good morning po, ma'am. Jack Dimple Monasterial, salamat. Ay, sus ko naman sa imo, ma'am Jack Dimple Monasterial. Daydi sa sentro kan tabako, day man usuan salamat sa natabi, Sir Ed. Pwede man kita di kimang patuwal-tuwal ng baso taroon. Iguapa dyan kay mga kunyan. Pwisto, dyan sa sentro.
1: Hala, tira!
0: Ali ako dyan kasubanggi sa sentro ta. Namanggi kami dyan sa gilid-gilid, matawuhon man pala. Rainfall advisory number 3, low pressure area, pinaluwas kasubagong alas 8. Sabi di kan pag-asa, moderate occasionally heavy rains are expected over Romblon, San Fernando, sa Romblon ini, o di sa Satuya. The above conditions are being experienced in northern Samar, Sorsogon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, and Catanduanes, which may persist within 2 to 3 hours and may affect nearby areas. The public and the disaster risk reduction and management offices concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next warning to be issued at 11 a.m. today o alas 11 ang masunod tabi mga tugang na abiso kan pag-asa. Unong initabi sa low pressure area na pinagtututukan kan pag-asa. Ama? Sige. Kaya mauran-uran, dahilan po yan sa low pressure area. Kumusta nga Sir Sunyaon dyan sa may pamitisan kan mayon? Sa abididi kan NDRRMC, mag-ingat sa pag-aagos ng pyroclastic dulot ng pag-u ng laban ng vulkan. Mayon. Yo. Uni pa, 743 sabi man girari kan NDRRMC, mag-ingat sa pag-aagos ng pyroclastic dulot ng pag-u ng laban ng vulkan mayon, bandang Odakong alas 7:43 ng umaga. Uyan permian pagirumdo mga tugang kan NDRRMC. Yan sa may pamitisan kan mayon. Mag-ingat na po. Sir Ed, huyan sa may subdivision. Daydi sa tabako, dakulon, maabas ki kuryente. Oh, bako gabos. Bako da gabos, pero dakul. Ito na yan. Importante, nagsusunod. Di ka sinatin, mananagot kaan kapag day sinda mundo, day ko nasabutan nila. An iba nindong komento. Ayusin nyo ang pag-type. Ayusin nyo ang pag-type. Type na type ko pa naman kayo. Ige. Side ka yan, mga tugang. Ipadagos ko ining kunyan. Public service announcement digdi. Oh, good morning. Public service daw po, sabi ni Press Bongganay, Elpidio Bongganay, ang presidente kan mga magigiting na tanod digdi sa Tabaco City. Pinapaisit tabi sa mga barangay tanod na ini. Sinda na sana anday pa nagpapasa kan accomplishment report tinda for second quarter. Ano tabi? Mapasa pa kamorday na. Bakulod, day pa na kamo. Basagan, Visita San Miguel, and sa bantayan, su certificate nindo ha ina. Salamat po, nagpapaisi Elpidio Bongganay. and Presidente Can Barangay Tanod Association of the Philippines Province of Albay, Tabaco City.
1: Hala, tira.
0: Ahiling muna. Dinurugdaga na, kinurugdagadahan na. Tapos kayo ni Machat na naman kamo sa kuya, Sir Ed Gaya, susamuya ngayang para sa tanod ngayon, dahil ngayon nakakaabot. Paano man makaabot na? Yung iyo ang problema.
1: Hala,
0: pag masumiti ka ng accomplishment report, bagulbulin man kayo magpasa ng mga accomplishment report ninyo. Nadidipisilan ngayon, sir, magpasa ka ng accomplishment report. Nadidipisilan ngayon, sir, magkaigwaning accomplishment.
1: Yun lang! Yun lang!
0: Dipisil ngayon, sir, mag-submit. Pisilon ngayon, sir, magparaisip. Bulan-bulan kung anong ibubugtak sa accomplishment report. Lalong-lalo na kung wara man ngayon, sir, kay accomplishment. Yun lang. Takunigwaning accomplishment. Badaliyon sa naman ang gadiyan. Dahil kaning accomplishment, paano mo kayan ang pag-mekos-mekos? Ano, dipisilan talaga. Pa-shoutout po sa Binyas Family sa Pawa, Tabaco City, and Aswella Family dyan po sa Bonbon. Salamat po, pakibati po kay Cha Lolita Calya, kay Ason Binabera Bermans. Good morning. Good morning po, Sir Ed. Ako po ang laki ng bayaran ko, 68 kilowatt. Bata, solo parents ako. Napakalaki ng kakalungkot. 68 times mo sa 12 na bayaran ngayon. 68 times 12, nakahabol na si Basagan. 68 times 12 per kilowatt. 744 man ang bayadan mo, manay. Solo parent ka. Nora Apirin, good morning, Sir Ed. Mga pudan man tabi, kimayo kan malinaw. Nuarin man daw tabi, mapakaray ang tubig. Aki mayor gayud ini ko lang manaar. Pagkumpleto. Kumpleto nga ano. Narin man daw mapakaray ang tubig makabalyo digdis tabi sa puro kuno kan balsa. Pirang taon na tabi siya sayang man tabi kan mga ginastos may nagpabakal sindaki kontador kan tubig dai man palan. Serbe, thanks tabi sir. Oh, mayor si. Malinaw tubig da. Good morning, Sir Ed. Maski mauran-uran, basta ligtas ang gabos and always pray kay God. Gani permikita ang gabayan kan Panginoon. Sabi ni Kun si John Ragodon. Salamat tabi Kun si John Ragodon. Kasudma si Konsehal Vice Mayor ni San Pablo. Nagkataning ko sa simbahan, sudma sulalaki. Nagsimba sulalaki. Sulo sana. Ayos man talaga niya ako si Konsehal. Kailingan kami sa simbahan, nagkataid nga, pinatukaw ko taa, tuluman sa nabaga kami. Ako si Mrs. Budaso, pinamanggihan ming sulo. Kailing ko naninindugan si Konsehal. Kung maranig dito, kau na. Oh, kataning ko si Konsehal Vice Mayor Nestor San Pablo Sudma. Nagdangog kami kan humiliya kan padi. Nelson Borlasa man langit ang lalaking buhay pa pero nasa langit na. Morning tabi. Shane Coral, kung ako ang representative sa Kongreso, ang gigibohon ko kada brownout kang aliko dapat may refund sa konsumidores. Inda ko sana kun dai magtultul ang hype na aliko naan. O garing busy kapitan man sana ako. Ayton mo man, mag-congressman ka man. Jose Boragay, good morning. Christian Macenas, good morning. Kay Jason Basilia, idol, ano masasabi mo duman sa rambulan sa Napao, baka kay Alba? Yun nangyari sa Barilian, grabe pala ng mga tao dyan sa... Yun, nahiling ko ito, nag-viral. Aram nindo ang problema sa Barilian. Arog man talaga kaan, kay ito pa yan, sagkod ko niya. Masasabi ko dyan, pumurundo na kamukha ka, Barili. Pumurundo na kamukhang kudal-kudal na anta. Ang mga pasalihon, minaruluwas man, pagburuyong na pati. Buda, kung sa'yin matawo-tawo niya, unan mga pasalihon. Ordinaryo yan na nangyayari sa mga barangay tabi, Jason Basilia. Basta may barelihan niya, man dyan ang mga pasalihon. Yan, dyan ang turuparan kan mga urag-uragon ko, no? Ah. Tapos pag na-corner mo na sa urag-uragon, pag nagkaharampangan na kamo, minarukruk ning ano daw. So karon ay kayang mag kunyaan magputol kan lutong kamote. Buda yan mga urag-uragon man sana yan pagka grupo, pagka solo, ura man ang mga iyan. Sherilyn Bonaobra, good morning sir. Ask ko lang po kung masuspindi na kang klase sa elementary school, nahiling muna para uran-uran. Suspindi na naman tulos ikaw. Sherilyn, paiskulahon mo sa nanaki, mo tadugay na. Napon pa sa nakanburukasan.
1: Hala, tila.
0: Dahil man andyan malulunod kan uran-uran na diit.
1: Hala, tila.
0: Good morning. Sir, nga ni sa Samuya, sumaabas kang kuryente, mas kinadakop na kan alay ko, dahil lamang kinulong, ata na iyon na nga ni iyan ang mamundo. Sis, kamatoy itchaluse.
1: Hala, tila.
0: Dahil dapat ba sulunduman, kundi sumagurang buda sa barangay minor, alas 12, nasa luwas pa, piyesta pa, no? Kaman daw uslaw nun, piyesta.
1: Hala.
0: Pa-shoutout din dito sa matalip ni Malinaw. Wala na ring tubig dito. Ala, kaya nag-uura na ito, nagpaparaharanap na kamunin tubig. Uyan na sa tubig.
1: Hala, tira.
0: Mabultada kita mga tugang, tapatara-tara pa sila. Nakagulpi na kita. Ade, mabuelo kita tantaod sa pag-disseminating information para sa satuyang mga kababayan. Ade, kami, kan last month, 3K plus, binayadan ko. Ngayon, 6K plus, subil ko. Grabe naman, kabanga-baga ang tinaas. Sain man ko akan pambayad kaan salamat. Nataman ta mo minahalon. Nataman nag-double. Baka may jumper dyan sa saindo. Baka may jumper dyan sa saindo. Mga commercial na naman dahil kaysa ang katerba. Hanap buhay na po ka no slow noun. Hindi man si slow. Din sa nainin na pag-iromdom digde.
1: Hala.
0: Day ko man dadagdagan dit man sa nining pagirumdum ko ni Dios launon. Mga kunyan, inihong 5 minutes and 1 hour tabi. Mga 5 minutes and 1 hour kakilat. Bago ako magbultada. At ang makangalas ang alay ko, naglangkaw konsumo, naglangkaw pa presyo. Iyon man ang gadadi, paglangkaw kang konsumo mo, naglangkaw sa presyo. Di naturalmente, malangkaw ang bayadan mo. Paano daw adi? Luminang kauso konsumo mo sa laog kisang bulan, maura mainit baga kaya ngaya. Kaya ngaya so pagamit mo kan electric pan tudo-tudo without puro pundo. Kaya ngaya madagdag sa konsumo mo. Pagdagdag kang konsumo mo, mahalan ta ngaya so presyo. Tanga na ngayang makaagulpi kita ngayang paldo.
1: Hala, tira.
0: Matindi. Ang apod kaya yan, marketing strategy tabi uslaw na. No? Ayan ang apod, marketing strategy. Nga ni makagulpi, makaguda, mga ni paldo.
1: Hala, tira.
0: Alas 8.33. Oh, madali yun man sa nainihausla o noon, ha? 5 minutes in 1 hour lang ang commercial ko. Mabulta da tulos kita. Di magrali!
1: Tira.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintigdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Magayunan palintigdi sa Tabactan Studio. Yaon lang ini

0: na, mali kita sa tabak. Huyan ka pala. Man, ha? Masaing maduman ako sa commercial. Sampang kantambakan kang tries, baka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star Commercial, hal. Anong igot?
0: O kaya, bes, bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sa mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!

0: Kag tricycle.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Oni, barita ang takamukan manungod sa Korea. Itako nagrestorihan ta. May agma, baga katindugon tabi. Sa maabot na July, ay nabaya ito dyan. So July, Sabado, baga itong schedule. Adi, o basta pigdi, may kaya na si Rep ko digdi. O basta mga na July, madali na. Uni po, mga tugang, ang sabi digdi ni Senador Win Gatchelian, si Senate President, sendo kita kayo na, hinimok ni Win Gatchelian ang Energy Regulatory Commission na panahon ng pagpuproseso sa paglipat ng mga consumer ng supplier ng kuryente mula sa kasalukuyang distribution utility tulad ng Meralco. Base sa Energy Regulatory Commission, maaari nang mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng kuryente kasunod ng mga contest threshold minimum ng konsumo ng kubigyan ng opsyon pili ng sariling power supplier sa 500 kilowatt ang constant ang contest threshold. Sa madaling salita, ayon kay Gatchelian, kung ang konsumo ng kuryente halimbawa ng kabahayan maliliit na negosyo pa ako turang threshold, hindi na lang sila nakaasa sa distribution utility dahil pwede nang pumili ng ibang supplier. Huwag na retail electricity supplier, aring mas malinis ang pagkukunan ng kuryente. Malaking hakbang aniya ang pagbubukas ng merkado ngunit mas mabilis at mas ang pag-power source. Sa ngayon, maaari itong tumagal ng ilang linggo kumpara na inaabot ng ilang araw. Inaasahan din na mas kikinabang sa mas at mas malinis na enerhiya. Sabi din ni Senador, napapanahon talaga ang reformang ito lalo na ngayong itinatang renewable energy. Kapag ginawa nating mabilis free paglilipat o switching ng power source, mas maingganyo ang mga tao nang mas malinis ang kuryente. Sa albay, paano kita kainin magkakapigat siya na iisa lang ang supplier natin dito? Paano kami po retail?
6: Hala!
5: Kung karuin ka chongin na namin gusto ng mura at efficienteng supply ng kuryente. Paano?
6: Hala!
5: Paano kaya ito mangyayari dito sa amin sa lalawigan ng albay, Senador? Ano ang gagawin namin dito? Puti mo ka sa alik siyam siya mga may maminsa na.
6: Hala, tira!
5: Hawang ko. Yung mga imposibleng bagay, mga tugang, ipigpapangalandakan.

0: sa Manila man sa nang kable sa Daima. Yun lang.
1: Hala, tira.
0: Yun lang mga tugang tabi. An sa talaga dekog ma nagmang kay man sa nada iman narapo nagta ramnin do so mga parapol kay agmas kamo konsen pigko ari may pampara pero suotang ta mga ah sa tayer garuday na babawasan na dadagdagan pero may pamparapol.
1: Hala, tira.
0: Napagal mga tugas sa elektrisidad digdi sa satuyang probinsya. Bata kay to baga. An kuryente ta mga katindugon inot mo na service anaw kay guwanin power interruption. Akat mga panahupong kupong. Ah, alimbawa, mapalsukan kuryente, mapadarang una ning anunsyo yan sa mga istasyon ng radyo. Saron kay guwanin. Inot na mga tugang ang power interruption bago ang anunsyo na hiling nindo diyan sa announcement kan aliko. Minapalsok na nguna. Pagpalsok sa kama anunsyo an aliko. E gani, diyan sa sarong araw kay ning lugar. Grabe na talagang pagbabago, ano?
1: Hala,
0: tira. Ultimong sa anunsyo mga tugang kan manungod sa pagkakawara kan supply ning kuryente. Nainot na nguna, namawara sa supply ning kuryente bago sa anunsyo. Dahil ka na makapag-iskapar.
1: Hala.
0: Makapag-ipals ka na sbuko. Kung ano, tatabing lang nag-brown out. Bako. Tunay. Na-experiencean manin daw. Ibaga, ako, ayan ang riparo ko. Pagkapalsok sa kaso anunsyo, kahit itong panahon, ma-anunsyo nang una. So, alay ko, bago ngayon, kami ngayon may gigibuho na arog ka ini. Mapalsok ngayon kami, mabalik kami arog ka ining oras. Ngunyan, iba na. Papalsukan kang una ka nalay ko sa kamaluwas o anunsyo. Ay, inda kita. Sabi ni mga ko, baad lamang purot nakakungwali sa ini. Nag-apply ka, magpakabit, ay ubalit na hirak man kayo masana. Vista, good morning sa imo. Nawara, bukas subanggi, alas 7 po, sa may piryahan po, may driver's license at national ID. May nakapuro. Sa ina may piryahan ini, tan sabi ni Sir Loings, dyan sa may seawall kan malilipot, yaw na dyan sa piryahan. Mapiesta baga July, yade, malilipot. Kaya may kunyan. Kaya nyo yung piryahan. Kulang man tabi, Jake, information.
1: Tira!
0: Bad sa piryahan, digdi sa may tabako, or piryahan duman sa may seawall kan kunya malilipot. Ali duman si Sir Loings, nag-inspeksyon na kang piryahan. Ay, sa mga lalaking yun. Ay, nag-inspeksyon kang piryahan. Ay, sir, laro, inspeksyon dyan sa piryahan. Tama pa, handil. Nag-abit, iabot siyang declared na dokumento mo. Pero so, ilsisi dyan sa highway, na nahaman, dahil nga ni inabot sa bulan, pina-brown out so feeder to, malimang oras, ta tigtap kan alay ko suli niya, yan sana. Mamundo, ano eh? Mamundo talaga ang realidad. Ade, huslaonon. Kitang mga tios, kay puhan tanguna na magdupa-dupa, ning pagkahurahalawig na dupa-dupa, so opisina kan alay ko. Pero pagkaso may mga mapipirak na, ang nag-asikaso, madali yun sana.
1: Hala, tira.
0: Ay, nako kita, kulay black. Habo na magpa-interview sa imo. Ige. Si Ma'am Ann, si Ronaldo, Jambrosola Bonente, iyo baga sir, inabot na so pagpal inot na muna sa so pagpalsok sa tabak diyan sa may kunyan sa may gasolinahan na piryahan na wala so sa imong wallet pakimonitor diyan sa siwol malilipot painom di bali magad sa imong gayod tabi pa padagitan kita no, pagpapara pakiaraman tan mga parainom na iyan ay mga ako naghagad sa imong panginom. Pagbalinghaw Oni ho, dango ganindo ini. Sabi digdi, good morning tabi Sir Ed. Mahapo tabi ako. Pwede na tabi magdirekta magreklamo sa Bulwagan sa tawong tigkakalat na hostess ang sarong tao. Oh, paninirang puri. Iagi mo muna sa barangay bago ka tabi magpasiring sa Bulwagan. Pagday na husay sa Bulwagan, ay sa Bulwagan, sa barangay. Diretsyon mo ng kasuan, nagagad ka ng certificate to file action sa barangay bago ka magpabulwagan. Sir Ed, paano tabi mapundo ang mga chismosa sa palibot? Gabos na sana, Sir Mane. So, chismosa. Paano dahil ni mapundo ang chismosa sa palibot?

0: ta na iyan. Tapag pinatulan mo, sige, sana ka ng panchismis. Kundi, kung na mo patulan, dahil naman ang maturo chismis, na mo mampigpatulan.
1: Hala, tira.
0: Bisa, good morning, Vice Kong. Biler family, salamat po kay Tito Erwin. Ay nagluya-luya, dahi magdai, magluya-luya, makusog tabi. Oh, dahi da magparaluya-luya, magpakusog sa nada tabi. Nagdadangog ang sakong agom si Vencio Calyada. O ito Vencio, dyan sa istansya, maray na aga sa imo tabi. Pabati po sa mga takop sa sa ini. Ala 8:40 nin pagkaaga mga tuga. Ini, sige. Ito mapagalon niya. Sa NFA. Sabi digdi, nagbalo magpila sa NFA kan Martes, pitsa 23. Auta so nagtatao kan tiket, sige lakaw-lakaw. Tuda man dan surunod kan mga tao. Pigpapalayog da so tiket. No, nahiling mo nang gibon hindi ni dyan. Maski ano doon tamuyaw mo dyan sa kunyan, maski ano tabuga mo dyan mga katindugon sa Food Terminal Incorporate, mga makakapal, maski anong tabu publiko mga katindugon, gobyerno terminal incorporate, dahil lamang isa, huya na mga yaon dyan. So, para tao, dyan kan nakalis na pitsa 23 kan Hunyo, pigigido-ido da so mga tao dyan, marasa pa, ano? Oy, sa National Food Authority, disiplinahan man daw tabi nindo ang mga tao nindo dyan. Ha? Para naman ugali. Uyogon mo. So para tao kang tiket, pigpapabukod-bukod at tabi mga katindugon sa so mga tatawanan ninda. Nagibo. Oy, calling the attention kan mga taga-nyaon dyan sa National Food Authority. Ha? Dahil katultuorat. Ito pa. Sko naman sa nasa sa indo. Kaya dahil na ka mo magparapirila dyan. Kalukuan kaya ka mga pila-pila nindo dyan sa National Food Authority. Kung dahil na dyan kay magpila, maraya pa ang mangiya. Sana nakuaso pangaran kan so nagtataw dyan kan ticket, ano? Makultang atensyon kan management kan National Food Authority. Alexis Franco Baredo, maray na pagkaaga tabi sa Baredo family. Alas 8:51 na po nin pagkaga. So aksidente ka nakalihis pong kunyan, kalihis pong banggi dyan sa Malinaw, Albay. Human error ang sabi mga tugang kan mga otoridad. Iyo po, but sabihon, ta ito po na motorsiklo hali po digdi sa sentro kan Tabaco pasiring sa Banuaan kan Malinaw. So auto man hali mga tugang sa Malinaw pasiring sa Tabaco. Nagkasabatan diyan sa may boundary kan Balading Buda inihong Okay, sige. Boundary kan Balading, Buda, Bariw. So, aksidente ka nakalis pong Sabado ng Banggi. Alas 9 ito. Nagraba-raba mga katindugon sa trakta. Sinalpo kan motor. Ngunyan, so naimbuelto sa vehicular accident na truck, kinasuhan ngunyan kan mga otoridad. Ayun, may kaso ba nga tuga? Minsan mapag-aisipo na dahil ka man ang kasalan, nadadamay ka sa nasasarong pangyayari na daimo mang pinaglalauman, ikapas o mapapadusahan, ikapas o may kaso. Ay, nako. O, paano ka ini? Maluway-luway naman muna kung magpaaram ta. Kunya, may kailangan pa tayong ayusin, may kailangan pa tayong gawin, at tayo'y magkakadao pang palad pa naman mamaya alas 11 ng umaga. Eyo, si Sir Manny, dyan sa technical department. Masunod tulos tabi, bagatugang ang programang Talubot Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amoga. Abangan nindo, tamas kunyan iyan. Mas magayon na magdangog sa programang iyan mga katindugon. Mas dakul ka mong maukulan yan. Informative na maray ang programang Talubot Tabako ni Ma'am Cecil Amoga. Antabay ha sa masunod pong programa. Alas 11, sagod alas.

0: close immediate auto naman tabing untuk kita magdadarangugan. Salamat po, kanserong padago sa pagantabay sa Technical Department, si Sir Manuel Mugera. Ako ni Sid Bordeus mo lamang. Ang sa kuyang angog binalagatak di sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sendo, di po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Hala! Sira! Sira! Bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washer receiving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker taga Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
11: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
12: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
11: Dapat no retreat, no surrender din ah.
13: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
12: Honey, I'm home. Reporting for duty.
14: O sige nga, attention.
13: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: may we learn from the people of God, Israel, and pray, seek God's presence, and turn from all our wicked ways. That way, our nation and, of course, our youth will experience healing. Para po sa Talubo Tip sa Kosamog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Okay, at bunsod na rin ng low pressure area na pumasok nga sa ating bansa. Narito po ang ating weather forecaster na iba kundi si Sir Ariel Zamudio mula po sa Pag-asa DOST Legazpi. Good morning, Sir Ariel.
3: Good morning po.
2: Kamusta po ang... Okay, go ahead, sir.
3: So, sa tayong weather update muna na Lunes, ang low pressure area po yung namataan sa distansyang 495 km sirangan kan Surigao City, Surigao del Norte. Samantalang southwest monsoon ang nakaka-apekto sa western section ng Southern Luzon. And dahil sa low pressure area, ang Kabikulan muna na maghapon nilalauman ang mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran at yung pagkikilat pagdabuldol. Maluya ang katamtama na turos na halis sa norteng sirangan na ano amatian na may banayan hanggang sa katamtama ng pag-alot ng karagata. Tinating agwat ng temperatura sa paghapon, 25 hanggang 31 ang dust ng Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.21 rin aga, masunod pa siya na nasa skin sinin hapon. Alibigay sa DOST Pag-asa, Ariel Samuel.
2: Sir Ariel, may questions lang ako ano about this LPA. So nakikita po ba na maaaring mag-develop ito into a typhoon?
3: Possible po. So ngunyan ay medium chance na ma-develop siya sa Rumbadyo. Ang lupa ko man siyang typhoon.
2: Okay.
3: Possible po sa ngunyan, pwede siya maging tropical depression. Lalo na pag inili po niya na diba sa may West Philippine Sea. So inasa na ma-traverse inyo sa aga.
2: Opo.
3: Na siya napanggihanggan sa aga. Dito sa may Bicol region or Visayas area. Then by Wednesday morning, possible po na sa may West Philippine Sea na inyo.
2: Okay.
3: So, pag niya na po lupan, mas nakula ang chance na ma-develop na inyo sa Tarongbadyo.
2: Oo. So from the West Philippine Sea, saan na ito pupunta, sir?
3: So possible po magdamusta ako sa inyo sa ano, pasirin na sa papaluwas na.
2: Okay. Oo. So kumbaga ang ating tinitingnan ay yung kanyang pagtahak dito sa May Bicol region. Ano? By Tuesday tomorrow po.
3: Yes, po. Sa aga, magiging mauran ka po sa kuya panahon.
2: Oo.
3: Possible, mas mauran pa sa aga.
2: Okay.
3: So, pinag-iingat na po sa kuyang mga kababayan, mga posibilidad na kaya pagbaha at pag-uumat na lang.
2: Magtataas po kaya? May possibility na magtaas ng signal ang Pag-asa?
3: So, kung ma-develop po inyo na habang nita-traverse, nakula po siya sana magtaas ng signal. Pero kung inyo mabilog as mabilog ini yung bagyo na sa West Philippines na ito. Hababaan po ang chance na makikita
2: okay.
3: Ng signal dito sa Bicol.
2: Oo. Pero gayon pa man, maghanda. Ano sabi nyo, ano yung ito, ay maaari itong maging tropical depression. Pero hindi siya, may possibility din na ito ay maging isang severe storm or typhoon.
3: Possible po, pero mangyari man yan, siguro harayo na yan sa Pilipinas kasi nasa Pilipinas siya.
2: Okay, sige, that's good. Sige po, baka may mga paanunsyo kayo sa ating mga tagapakinig, Sir Ariel.
3: So, mag-antabay po kita sa mga weather update, maging alerto po kita sa tuwing kapalibutan sa may kapulisang routing panahon hanggang sa aga nga niya sa ating panahoran. Lalo na po itong mga nasa low-lying area, flood-prone area,
2: at itong
3: mga landslide-prone area.
2: Okay. Maraming salamat, Sir Ariel Zamudio.
3: Salamat po.
2: Si Mr. Ariel Zamudio, siya po ang weather specialist, Halitabi, sa Pag-asa DOST Legazpi.
4: Trabaho bang hanap? Day ka mawaranin Pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco, Albay and beyond. Trabaho alert!
2: Okay, batiin ko lamang din si Mami Melit. Hello, Mami Melit. Good to see you. At tama-tama, pinag-uusapan ng mga bagyo. Basahin ko lamang itong inspirational text ni Lolo June. Hi, Lolo June! Maganda kasi. Sabi, Christ's presence does not keep the storm away, but He is with us in the storm. We are safer in danger with Christ than in quietness without Him. Ganda, no? We are safer in danger with Christ than in quietness without Him. God is good all the time. He is faithful. So ano man yung bagyo na ating pinagdaraanan ngunyan na mga panahon na ini, siyempre magtiwala lang tayo sa kagurangnan, ano? Meron pala akong babatiin na isang batit ng happy happy birthday. Happy birthday kay JM. O baka nasa school na si JM. Happy happy birthday, JM! And happy listening din sa inyong mommy.

Hello din kay Irene ba to? Bolaños Brosa, sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. Good morning! Hello din kay Ma'am Alice and happy listening. At sa lahat ng mga massage therapists natin, kamusta na po kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan.

Okay, ini tabi ano yung mga naghahanap ng work sa Rural Bank of Ginebatan. Sila po ay naghahanap ng dedicated individuals for the following positions: property appraiser and microfinance supervisor. And so initabi yung kanilang mga hinahanap na requirements or credentials, ano? Dito po sa property appraiser.

Ang cute ni JM. Sabi, ay mama, happy birthday daa, sabi ni JM. Thank you daw, Ate Miss. Ate Ses ako. Hi JM, and hi kay Liz. Kamusta ka na, Liz? And hello kay Baby Jenny at kay Tan. O, si Tan ba ay nagkakayod ng unyan? Maulan, kaya ingat-ingat, Tan. Sabi ni Riza Kino Veloso, good morning, Ma'am Cecil, at sa gabos kang nakaantabay sa programa niyo. Good morning all and God bless always, Ma'am. Salamat. Hello din kay Elsie Bongalos at sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil, and kay Estrella Besmonte Arcos, good morning po. Sabi ni Grace Buelia, good morning po, Ma'am, and pag-greet naman po digdi sa Barangay Hacienda na nagdadangog po sa imo ang Broso family and Buelia family. Hello, happy, happy listening. Batiin ko lamang din ang isang bagong kaibigan na si Judith. Hi, dear. Happy, happy listening sa iyo, tugang ni Leia. Batiin ko lamang din na...

Rhea ng Good Morning. And si na Mike at si Rose. Hello din kay Sherry Carborja. Sabi niya, hello po ma'am. Good morning.

Okay, sa mga naghahanap ng work, truck driver and bus driver, ang Bicol, no? Truck driver and bus driver, ang Bicol, no? Magkakaigwa silang job caravan.

office ay sa Kuuntong Building, ano, sa Concepcion Grande, Naga City. Meron po silang cellphone number, maaari ninyong putin, ano. Pwede ninyong tanungin sa 0966-823-1558. Ulitin ko po, 0966-823-1558. So, ang inyong isesend lamang ay ang inyong resume at valid ID. Maaari kayong mag-send ng inyong resumes beforehand sa human.resources@bicolisarog.com. Ulitin ko po, human.resources@bicolisarog.com. Okay, hello kay Ambeth Ken Matanggihan at sabi niya good morning po. Hello din kay Raymond Birata. Good morning, Ma'am Cecil. Kay Camille Bicas, sabi niya good morning. At kay Rolando, sabi niya good morning. Pwede ko na pong kunin ngun yan, yung premyo ko na aga. Yes, pwedeng pwede. Nandito na nung Friday pa, Rolando. And hello din sa iyong mami. Palagi namin kayong nakikita. Malapit dito sa One Radio. Saan pa kayo nagpupunta? Hello kay Ma'am Alice. Naku, kamusta ka na, Ma'am Alice? Miss you na. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil and Pastor Mar. And to all your listeners, more power to your program. Hello po. And hello din kay Sir Bert. Kamusta ka na, Sir Bert? Happy, happy listening.

Okay, at ininamantabi ano, gahali po sa ating broadcast partner ang LCC Careers. Ini po ang kanilang mga job hirings ngunyan.

0: Kaway-kaway at shout-out sa mga taga-Ligaw. Naku, namimisa namin ano, itong mga kaibigan naming ito. Hello kay Pastor Nolly. Kamusta na kayo dyan, Pas? Namimisa namin ang Tierra Fuego. Tierra de Fuego. Sana ay makavisit kami. Okay, sa Ligaw City, hello and happy listening sa mga friends natin na dyan sa may Ligaw. Ang Clara Hill Trading, naghahanap po ng male sales supervisor sa kanilang Ligaw branch at male store sales assistant sa Ligaw. So if you are interested in being a male sales supervisor, dapat ay resident ng Ligaw City or neighboring barangays and municipalities. Must have an actual selling experience in appliances, gadgets, or insurance. And graduate of a 4-year course, preferably in business. So, ini naman tabing male store sales assistant, dapat resident din ng Ligaw or its neighboring municipalities or barangay. Pwede rin tayo, no? Alam niyo po ba, 20 minutes lamang tayo. Napuntang Ligaw, no? From Tabaco City. So, with pleasing personality and not more than 35 years of age, graduate of a 4-year course, business course, or an undergrad with actual selling experience in appliances, gadgets, or other similar products. So if you are interested, kung kayo po ay interesado, ay maaari po kayong mag-apply. So ini po yung Clara Hill, ano? Clara Hill Trading sa may Ligaw branch. And sila ay, nakasulat ba kung saan mag-apply? Okay, pwede po kayo mag-apply sa Clara Hill Trading 2324@gmail.com. Dito ka po, Clara Hill Trading 2324@gmail.com. Okay, sabi ni Teresa Mata, sabi ni Tess, good morning Ma'am Cecil and kamusta po? Pa-shout out po ang mga taga Nagas dyan sa Purok Pili. Hello, happy listening. Okay, ready na po ba kayo sa ating talubok quiz for the day? So, kung nakapakinig kayo ng ating talubo tips, kanina nagbigay tayo ng tatlong steps, ano, mula sa Philippine National Police, no? Kung ano po ba ang nararapat na paghandaan kapag mayroong life-threatening situations tulad ng active shooter, no? Ng isang active shooter. Tulad ng nangyari, tabi, ano? Sa San Jose National High School sa Tacloban City. So, tatlo yun. Tatlo yung nabanggit ko na na-share ng Philippine National Police. Ano po yung tatlo, tatlo na iyon? Tatlo lamang, ano? So, pwede nyo pong EPM o di kaya i-comment sa ating comment section sa ating FB live stream or pwede din po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko po, 0962-409-3467. Hello din kay, shout out daw kay Dennis Cano dyan sa may Bagong Bayan, Purok Uno. Happy listening! Okay, ulitin ko po, ano po yung tatlong nararapat daw kung tayo ay napapaloob sa isang emergency kung sain mayroon pong active shooter or merong namamaril, ano? So ano yung ating dapat gawin? Tatlo yun, ano? From the Philippine National Police. Habang tayo naghihintay, narito na po ang Talubo Story ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
2: Maraming taon na ang nakararaan. Bumisita si Reina Victoria sa isang malaking paggawaan ng papel. At sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bata, pati ginagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na silid ng mga basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa apat na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nagaguide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, meron po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na, nagpakilala ang nasisiyahang Reina. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reina ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan, tira ng mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nag-tour sa kanya. Ganito ang sinasabi.

sabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. Tulad halimbawa ng papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay gayon din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayon din po inilagay na ng Panginoon pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa ng maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, "Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, ay magiging busilak sa kaputian." Kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos na mapagpatawad at siya ay palaging nakahandang magbigay sa atin ng panibagong pagkakataon. At kung ikaw ay napalayo sa Kanya, nais kong ipaalala na siya ay palaging naghihintay sa iyong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nasa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya't humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay. At salamat sa lahat po ng mga sumagot ano sa ating Talubok quiz. Thank you kay Sir Ramon Buban Bellarmino, kay Marilette Oliva, kay Ambeth Ken, kay Richel Benalia, hello, kay Alma Hioson Borralo, hello, happy, happy listening. And sa mga texters natin, thank you din po sa pagte-text doon sa na ang last four digits ay 9994. Nakuha namin ang inyong sagot. And hello din at sabi dito, always listening po to your station. Doon sa last, ang last four digits ng cellphone niya ay 6442. Ang nagbigay ng tamang sagot ay si Merly Margalio ng Purok Dos, Pawa, Tabaco City. Run, hide, and fight. No? Yun po ang tamang sagot. So, isa siyang texter. So, Merly, tomorrow ay maaari mo nang kunin ang iyong LCC gift certificate. Okay, so tayo po ay panandali ang mamamaalam na at nakapanayan po natin ang pag-ST Legazpi, si Sir Ariel Zamudio. So hindi pa naman naganap na bagyo, no, itong low pressure area na ini. So patuloy lamang po tayong mag-antabay ano sa tamang impormasyon na of course digditabi sa One Radio 91.3 News FM. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin na ngayong morning na ito. Thank you for making us your choice of pertinent information and inspiration. Ako po si Cecil Amog, and thank you so much kay Kuya Manny Almoguera, ang naging director. At kami po yung nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and to Tabaco. See you tomorrow. Bye!

0: City. This is 91.1.
1: Maganda tabandang umaga, Bicolandia. Ang hindi dito, din kaya to ang 91.3. Pagin mo, makinig dito. Talaga ko, yun ninyo. Pugon na tayo.
2: Ngudola, mula pa, maikalupas pa, si Osa, si Pelo, kuna.
3: Yes, walang. Lunak mo. Dapang na naman tabi sa probing dugo na siya. Ako tabahanin do sa 11 ang iniyo na mauranat na. Para personal gun. Ang sa indong Lunes na pa. 29, 2026. Si Obi hanggang alas 11 ng pagkaga. Suryahan. Bitor, Remyo de Grisso. Wow. Nakira, dapat lang nakatantay. Naku, pagdiika sa One Radio. Hala sa buhay mo.
4: Bahala ka sa buhay mo yan eh. Nagkahirap. Tulohin mo. Ikaw mag-isa. Huy! Amo, ikaw mag-isa.
3: Sino? Ka talaga ba? Talaga? Anong kabalo ha? Bakit? Problema. Wow. Sa buhay mo, nagpasarap ka eh.
4: Bakas, ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. Ay mo ko sa hirap. Tulohin mo sa. Amo, ikaw mag-isa maghirap.
3: Grabe kas nalaga. Yes. Oh, bag. Katuta. O di day kang anak niya.
5: Wow!
3: Kata. Oh, pag day kang manata.

0: pa kami ngunyan kay sarong bilog frog. Sa Zabuyanga. Ano? Sa barangay is dyan. Yan na. Ata steady ka sa nangan. Tama do, manosa.
1: Barangay. Ang mga radio ninyo 191 News Maladio talagang hindi pa kayo makinto talaga sa radio na Barang
0: sa Gabos palanta celebrate mga break hello kasi ito ha 29 20 up.

Pinsan ko nga, ba pa na buhay talaga. Pansay. Kulo na nun. Pag mga taga-bula nun. Mga exaggerated. Pag may nunun. Garo inunun. Garo na. Pag magayon na nunun. Kaya hindi mo na nunun. Kaya mo, ha? Happy na today. Kung mag-mga ano, mga iyon to niyan sa 1.3 face. Mga mapaabot po kan sa inyo pabate. O ano, mag-Facebook page tabi 1 Radio 1.3 News FM.

0: Tabi kasi nakatutok na option ano Juning Tabi sa family sa New Road ba na Malbay nakatutok and ang geng geng good morning Pro Max Brad Junior Bantayan da sa Bantayan Dugo na tabi yan ako man bati o yan dyan ni Chito Lakbas ra Bypass Road sa Bypass New Road tabi kang Abacos pag ano kay Ingo igmatindang mga sa Odina sana sa Junior kaya sanabit din pang panggulay ay bunay nag-good pangyaon nga na dyan Pinampit. Mote. Sabatit. Ay. Pang ano. Halo. Ido. Og. Tao. Nagabutas. Yan. Good ma. Para sa. Basta ano. Ang ipag din pambakal. Ratuhon. Para ratuhon. Para mo so ano. Sa. Kapot mo baga. Pag inarag mo ka iya. Kaputan mo. Hindi. Parang kamot mo. Bainteng kong. Ata. Para kong. Kaya. Kayo para sa. Hindi ka pa mainit. Rabas lagi. Jogging ako. So, naka-ano man, naka-meter. Naka-3 kilometers man ako si Strava. So, kakatapos. Kichaw fan. Tapos, milkshake. Awe. So, dinala tris. Tro. Kang milk. Ay, dyan sa mahogan. Nagbakal ako dyan ki. Ko. Ayan. Pwede pa lang dyan may bow. Ayan. Pwede buko ta. Kung buko. Kanini. Si Per. Tot si Pito. Cheat. Buda si G. Si Jen. Si Anini. Anduran. Sugun mong pinggan sa ako si T. Permedyo. Sa CCS, sa CCS canteen. Si Nora, si Saini, si Marjan. Maria. Lindian. Marjan. Marjan or Marjan. Si Ate May. Makusugun da permi ang sa Juan. Ready. Salamat, Tabi. Ngunyan, Tabi, mga katindog. Sa tulakay. Para maaraman. Hain daw ang gay sa lakay. Si Edna. Ipop na siyang barangay. Sa siya matugdong. Nakatugdong katindugon. Programang ini. Hato. Kang Drive Max. Adult. Oo. Pa ba? Ay, tay na. Drive Max.
1: Nawawala. Laging pagod. At hindi na po kaya ng tayo. Ng stress o pagod sa trabaho. Malang pero wag upang lumamig ang samahan. Para kay proper diet and exercise. Tuwa ang Drive Max kong ginseng at gig dapat sabay.
2: Paalala. Ang drive ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ni sabay pin. Manay Anton Ning. Pagdome ko na busy hon ngunya kay puti kang tigbi titang manok ni Osi Tiwi Albay. Tentroki.

Maraming daw. Shout out sa mga taga Basyanda. Ayan. And happy buwa kong si Jomer and Kat. Salamat po din na ko City. Manay no. Morning one. Si Tope. Katutok niya. Kakay. Perla. Bati ko gabos. Huwag sa programa mo. Sabi ni Manay. Orber Magot. Happy listening po. Wang. Bye. Kas. Tapos De La Puerta. De La Puerta. P. As in Papa P. De La Fem. Vis Junior. Good morning. Kanta mas lang. Ang kandindo kang One Cho. The Prod Factory. Taning lang iyan kang manok ni Osang Sedge. Cho. The Products Manufactory. Kang Leo Lavandero saka kang Ziga Hospital Lavandero eh maura and eh makapasampay may parang ini pala sa Leo Lavandero maraming ini do ka Nahaw Haven muna ini ano po kayo pampauran saka mag init na pwede init pampauran ang pampagana special agaklat ito hindi ka chita na Ma

ko nindo. Patog doon naman digdi sa gel is lang sang mali ko dyang ki bra. Ay pa kong tuli ka na ating ani dyan. Ang tabi madiba si tingda ento. Mga chismim.

0: Babalik na after the
1: bago sa manok ni Osang Frost. Na ang pesos lang 8p free gravy pa. Manok ka nuggets. Tiyan na siram. Walas na talagahan ng buong panan ng mga bata. Crispy sa lapsi sa kaga ni Osang Chicken Nuggets. Osang Chicken sa presyo asa. Kaya bili na. Available siya sa
2: mga padayon ng dekal para sa bahay. Bisitahin na ang 8 Paint Center sa Santa Cruz City. 6268 Paint Fat Charlie Doris Yap Labrador 68 ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng acrylic stained paint and automotive paint. At kung saktong plakamin para sa bahay, mura ko mang timpla. 6268 located at Riosa Street, Santo Cristo para sa matibay. Siguradong kalidad na pintura.
3: 62 for the way in Tabaco State Whitehaven. Your spot for families. Barkada get a peaceful experience. Comfort, breath, take our cozy and perfect and friend. Don't miss the stunning rooftop view volcano surrounding Istana, coconut, and bicycle for morning coffee. Lonely and book your stay today. Find us at Waven or Airbnb or available dos Barangay Bunga City near Kasian Mayor Morris Rest for up to tests. You may and send SMS Roman 041 or 09678 for more details. Whitehaven, away from home.
4: Isip na pang snack, da, pang balon o pang pasalubong? Yeah. Donuts, Zap Fek, ang merienda, pasalubong, Zap, barato na, masiram pa. Donuts, mababaw sa mga manok ni Oz.
5: Up, mag-save.

0: and generators. Kung naghahanap naman kayo ng generator, PSI na sa Bombita Generators o Mr. Ryan Facebook page. Bombita Repairs, ang app ay matalika marinis ng generatic Tabaco City. Kaya't kung ang inyong mga tumawag na 46-7309-7073, hanapin lamang po ang Bombita Repairs, owned and managed by Mr. Na.
1: Barangay Salang tayo. Ilang mga ro at makinig 1.3 News F Mal Radio ninyo. Talaga yo. Pin yun.
0: Panyedig pano sa Quezon Roque ang mukas dyan. Maramabay ang isa sa siya ang mga tipo na customer na magpukniyo manok na supo gara pang mapatay Mario Re Jojo ang tentative pang taxibility basta may unay ito pad ano ang mga ang dali mo pakilugokal po eko minari ang digdi sa niya kinin o Gerald C. Sabi ka ay mo na ito mukha ba ano siya na para Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Good morning. Good
2: morning. Good
0: morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mamay kuma tang kong taisa ikam na pampe ayos tabi ayan ini sa pagkilog naman ta sabi hello sa mga kibado bayang kamo sa yi tanay ko di mo shout out mga taga sa si Taro Buda sa family na walu yun bang nagdadangog good morning si ayun na halata buwi man ayun no free mo well dap isa mo ipa
3: Fin ang ano today pang na may kan sa juju pakimaligang man magtugma
0: fin ko koordinator na mga lenti di tiwi dugi manok niyo sa pag tigbi tiwi alba promo

0: Yan, tulong mag-clean ng mga gilid. 35 and pura o isa ko. Pagamoy. Bakit to? Sapatan naglalaro sa all things. Ting mga ko. 5-3-4-5. Alam na sa agad ang mga tayo na protect.
1: To ang mga ting.
2: Wala ko mag-isip. Ay,
3: mapagkanya. Si Brad, si Amu, sa ting, sa mga amul. Sisinungal ba?
4: Your Bell News at 1-1-100 Dabatugtuga Your News
5: Guna Magkipasita Bunduhu na Opisyales ni Gobyerno Ingat ka mo Tauni na Ang Mando
6: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba
5: Tirador Sa uno Tirador Sa uno Kay ma si News Director Ed Borneos Tirador Tirador Sa uno Pantukar Kan mga issue kanal daw Pagtao Kikuro-kuro Asin opinion Detalyado Agresibo Yan Ang tirador Sa uno,
7: madadangulig di sa One Radio 91.3 Asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9
5: Tirador sa uno, tindugo na!

0: Iyon ata, tipa ka diba? Gusto rihan, ngunyan po. Programa sa una. Good kita alas 12 sa Technical Department. Chief Ed Bornilla, sir.
1: Hala. Dayo
0: lang. So, pag-asang. Manungod po sa loob na pigtututukan kan. Pinaluwas tigdi ka subago pa po. Alat kita later kas kan. Nag-restoryahan pada nagbubusol. Mapirang nagsusuport nabi. Dali na ba kaya ang Pride Month? Muya po ka nagkakapirang sa LGBTQ. Dapong Liga Pilipinas and Sage. Actually, sa rumus kayo ni Inimay, kasabay po push maging liga and papakasahan bahan. Ang kababayan ta, kung anuman ang masasabi ni Dadigdi sa Seni. Kunya yan repair si Sindanya. So, hanggat may mga Pilipino librido o malay sa indang kasarian o kaya dayda tabi mapundo, sige da ng pakikiba. Mo kung ano ang makakapagpogma sa sendo. Ade, wala ang kay problema. Pero, rumdumon bagay na day dapat day dapat pinagbakugap na gadugon victories sa satuyang susyod na tao. Emang pwede kada bisa sa nahagadun rakamukan gobilo na kunigwa po ni talagang day, na pwedeng mag-imbutambi ito bagang pagkakaimbut kasalan dipisil. Ige, pahit sa nag-
2: Anak buhay no.
0: Unay mga bareta o kita in ka nini relasyon ini mga tugang sa inihisyu ta kaso bago anungod mga katindugon sa tantaw may naga interviewon ta mga katindugon ng Tagaleco o dan Tagaleco sa tuyan mga katindugon sa tagninam ta mga tugang syo mama la 34 an singil kuryente mga tugang tabing sa mainland. Mahal kay ni an aram ko sa island. So residential sa unsi sana. Kaya lang nagpapato mga katindog.

0: na ihaputa din ini sa alay ko rin ni na planong kuanon ang katindogon na aganba pa. Irak man. Duman mga tugang sa Europa, yari duman sa Europa, sobra 300 katawo ang nagadan dahilan po sa heat wave. Sa mga nagadan duman sa Europa, mga senior citizen tabi mga tuga. Ano, nabanta, earthquake, sa Venezuela, nagabot na sa sobra sa 1,400 mga tuga ang nagadan. Dahilan po sa duwang magkakasunog na magkakasuminama duman sa Venezuela. 7.2, buda 7.5. Kung dabi, ahiling ko nga ni Susarong Bino, grabe ito. Yaon saan mahiling mong video. Aglalabya ko na kay Facebook. Yung paano mga katindog kung nagbagsak siyo, pula ni mga tao, gihira ka manangad mga tugang sa sita. Kunyan, pagsingil sa tuya mga katindog ni Lord, bugibutan, hindi sa ibabaw kan earth. Oh, yun ay tugang tabi ang pinag-aapod. Duman sa Europa, nasa unmi tao na nagagada. Sa Venezuela, unos de dugon sa earth ko, sa kabaga. Duman sa Middle East, una ta, iguana kisi. Sige man, girang. Ini?
1: Hala. Tira.
0: Diyan masang ang satuyang tema. Buton pa ka satuyang oras. Ihanta mga tugang sa prosupuesto na PTA prasin mga kon. Taramin do koleksyon pulisiya sa dipon. No paga, diba? Ultimo nga katindog na nagkakaigwa man girare ning kon. Dahilan po sa PTA. Ano ang PTA, sir? Paran arambagahan na naipamanan sa iyo na ang kan PTA ni Kinjin Noel. Iya PTA ang arambaga. Pero yun, yung bagay ni dahil kasurundo na lang. Pero rumdo mo nindo ha. Kaya nga ni na sabi yun, bako sana mga magurang pagdo. Kaya dahil kamo maghugas sa kamautan kan magurang ang pangungulektan ng kwarta. Mga katipan dahil ang nga na binilo lahan. Parent John. Oh, diyan ki General PTA pampin. General PTA. Ano nga sa raminin ka? PTA. Grabe. Pagturuparan. Arambagan. Raminin ka GPTA. Grabe. Pagturuparan. I-abolish na da. Ano? Paano man nga sir so sa eskwilahan? Ay, may budget ba? Dahil man nga sir kaya ang iya. Sinsilyo man sa nampigta. Kita namumun araw kayo ng senaryo sa araw kayo ng sitwa. Sa Pilipinas, Guntabi, Baris, Cebu, sa 1987, kada taon, in pinakandakulang budget, mas pi-budget ang sektor. Pero sa Pilipinas, sektor kang ikilimos taon-taon para sa ay pinakandak taon-taon. Pero sa mga iskola, pero kambagan, paran, arap, grara, PTA. Matabi kong siya, Noel Bunaobra, sa inihong abbreviation,
1: hala,
0: PTA, pagturo pa, arambagan, PTA, grabe, pagbagan.

Egehan. Pwede mag-chat, pwede mag-6-0-2-4-9-1-6-6-4-2-0-2-4. Iba, at mga kayo-ans na galero. So, mga tugas. Bada, eh, so nagdadangadang na agma. Eh, sabay ta naman, tanga ni Langibog ta sa Lamers Kanalay ko. Nakamot, napatan tabi na daiyan tabi pag kunyari walaw ng sarong aldaw. Hala. Schedule mo nakamot ni day off sa... Hala. Mas yan, kansa yung mga busing. Hala. Ngani na buot, mailuwas nino during agma. Hala. Tila. 6-4-2-0-2-4-9-1 ang sa komunikasyon. Paabot lang kamo kansa yung komento. Pa kasabay ta sa programang ini. Barato, mga baning iba. Unmax and acetylene train ay po ang tabi ng medical oxygen and acetylene na patal PG na pigdi-deliver po. Pero tabi, bakoso kunya na, so delivery lang ang libre. Namahali ning langag, de ka namahali ning harong. Diyan ka sa natabi, magpaturo-turo-turo. Ito dyan ang LPG mo. Tado. Sige. Mine and acetylene. Paano man yun yan? Pagbakal, madali. Kung mo ni i-chat nindo, tabi. Nindo tabi. Kung si Ma'am Elena Fernandez. Ano ang pwesto nindo dyan sa Kalabaan, Kansiga Avenue, dyan sa Procurco City, Kahirera po yan, kan Bulwagan ng Kata. Para madali ang chat nindo. Umpo, Elena Fernandez, face, nahahanap po dyan sa Main and Acetylene. Prepa, katuwang taman sa pagkatod, kan mga barata, mga ina. Ngunyan, udto baga katindugon sweet pepper shampa. Kung na baga cellphone, dahil na po maghirahay na po.

0: Indo yan. Bakto tana dyan sa sweet cellphone and computer repair shop. Tayo na yan. Basta sa Indo ipairahan. Ito ikuti dyan. Pulido magtrabaho. Barato. Ariglado. Madali may sa computer repair shop. Si Sir Cell na Sir T. Pero kung dahil nahayon tabi, manoy, manay, ang sa imong self. Mag-utang ka na ta nagpapak. Iyo, dahil ka magpaparaha dito. Utang nin iPhone. Mag-download ka lang kan application. Dara ka ID. Kanang magkaigwaning cellphone na pandiura. Ako sa na cellphone. Lar printer. Kaya dyan tabi ipautang. Magtaram ng kalag ni Sunan. Tunay yan sa Tomas Cabellis Tabaco City. Kataid lang yan kan kasaol kayang pwesto dyan and sweets.com gadget center dyan sa kagabahan ni San Juan sa ASY Building 7-11. Hello and sa iyang Facebook account at Sweets Self Shop. Ikta may ma-reply dyan. Nagpan ka mga Sweets Self and Computer sa mga estudyang dokumento photocopy ka mo suru na ka mo dyan sa Sweets Self and Computer Repair Shop. Pang regalo mo, basta burak na pang regalo. Programang ini, and Ronnie Flower Shop, basta burak na pang regalo. Barsaga Flower Shop. Ibon yung surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Okay, yan na burak, happy bouquet. Hala. Sa birthday, lolo't lola ni May. Sira. Magbakal tabi na si store, dangan back to tunin doon Pio Barsaga, tamagkataid lang yan. Hala. Tira. O yan sa Ark, and pwesto tabi mga katan. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, na tayo. Tira. E-chat nindo, Ronnie Bio Barsagap maghapot. I-follow Facebook account. Isa mga ngunya na bulan kan hunyo, pa-arrange ka munin burak dyan sa Rawr. Sa man, nainot ng mamaaram, ang sinong mahal sa buhay, pag-ibukan. Steve dyan sa Ronnie Bio Barsagap Flower Shop. Susamuyang namumuta na ama na maaram sa kinabahan, buman kan burak yun ni Bio Barsaga. Morag yan kumuti. Tira. Programang ini kon kamu kasal na magpaparaharong ni ugangan pag-ibo ka na daw agaraso na tangportan po kanin bye-bye sin kraba sa balayo grabalin sa nantihanan sin jan balayo grabalin sa maura bye-bye sin kraba dyan pig di deliver kon sa katabi mapag-ibo kan sa magbakal sa balayo grabalin sa nantihan jun balayo grabalin sa alas 11 benta sa pabol mayor Bragaisa servisyo asin pro sa tabakin nyo tira. Ano daw kung na-distribute na pantip na kinder di ba sa good grade 6? Atuang tawan sa probol, Mayor Chicapos Binao. Ani Mayor Tira. Bolsiga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagreparo sa mga taga-prempo na kikibrakod sa kunyan. Siga man. Tira.
1: Nagkaw ako sa tambi.
0: Nakahiling akong bagol na tiyon. Una ko talapang doy ng muro.
2: Hala, tira.
0: Siyempre pan sa programang ini. Sinir bun kagawad sa pag-asen na amigo rin. Tandaan burse.
2: Hala.
0: Tandaan rin herbun. Hala,
2: tira.
0: Ano pa, pait na kita. 664-491 ang linya kan sa tuyang komunikasyon. And sa comment section, mang kamo dyan makimema.
2: Tira.
0: Ano yun kamo mga katindogo na sa Pilipel na anhal? Iya, pagpapakasal ni babae, si lalaki. Ayan, supigapod na same-sex na tugan. Open daw ang tabi mga katindogo na mga ideya. Ramlindo, sa totoo lang, gulpi kan LGBTQ plus community. Katindogos man nakagadan kan LGBTQ, pigbyerno, malangan. Ang bulan kan Hulyo, pigbyerno para sa Pride Month. Iguana sindang celebration Pride Month. Napasar mo niya itong Soji Bill. Sa Soji Katindogo, garon man sa paagikan batas na yan na magtugang saro dyan sa pigabubusol magkaigwan sa diring comfort to BTQ. Oo. Kaya ata sa Pilipina, kil mga katin, kung dati doon babae, magiging tulo na yan ngunyan para sa LG. Ay, pangani, para sa PWD pala ang Pilipinas pag nagkataon. Pati so sa PWD, ang problema kay ni kung ang mga maghurot pag-ibo man sa diring CR sa mga Andres.
2: Hala.
0: Ano, mag-agad na magpulaga Andres. Under this kami ngayon, dapat may sa diriman na CR. So, ngayon kami mapaipli. O gabara mo na, so naglalawag dyan sa comfort room niya, Mrs.
2: Tila.
0: Ay, pambira. Ito ha, sa satuya pong programa. Para iyan na pag-restoryahan tangani na ang karaman kababayan. Paano kayo na yung mabultada kita sa pagbultada na mga katindugon? Mag-alay ko time muna tayo.
2: Hala.
0: Natin rokan albatig.
2: Hala.

0: Usap tayo kay Bika Patid. Diyan sa naan ha. Di magharali, mga manoy, imatira. Bako sugod yung tangan na maraman ta an.
1: Plasyo tira.
0: Lady sana po yan sa One Radio. Halos, di magharali.
2: Kung ka mo naghahanap, nindi ka set. Bedroom as in iba pang furnitures para sa same office o kaya best town and showroom kan N. Boyan Furniture. The Zone 1, San Antonio, Tabac. Yaon sana sa National Road. Boyan Furniture accepts customer and design. Gamit and Sarah Wood Furniture. Located at Zone 1, Tabaco City. Pod sana sa 73397 or 083-7958 for mills.
3: Easy sa pagbayad sa 1% property tax. Asin ang Special Education Fund 2026. Easy ng Real Pro Amilyar.
4: Para sa taong 26.
3: Digdig ko. Pwede na mag-enero
4: 2026.
3: Maninibayan. Instusog sa mga minasunod na installment. At nagpas on
4: 2026.
3: Second test o daim 3-6. Third installment. And test o daim September 30. Installment. And test o daim December
4: 3-26.
3: And para buwis, pwede mag-disperselyar interong babayadan. And 1-10% discount pagbabayad. Bayadan ang test dad sumagpalyar sa pagbayad susog sa nakatalaan ng mga schedule. Magkakaigwa nindagda na 2 na bulan kanda ipagbayad alagpas sa 72% na sa panahon kung sa inda ipanapamilyari ang mga minasunod. Warrant of levy sa daga o propiedad. Pagsuban pagsangat ng kaste sa mga may sadiri nindaga propiedad na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco. Ag na impormasyon ang Office of the

0: Anytime, ground floor, Begonia Street, Kinalekaba, 052-750-9661, 7515, and 0929-9467. And National Road, San Isidro Village, 4800 Duanes. Call 719007 and 037313. Begonia G Construction by Kim Bago Engineer and Programmer. Always hire an engineer.
1: Alas 7 na mga tugang ninudto didi po sa programa Tin Bordeos Bing here sa Sugod Baka Kailbay kababayan ko diyan sa kaya kabob mga partida Sugod Baka Maray na pagkauto diyan sa indo Remedios Bing Putabi apot ko lang kailan community tabako si dai pa man pigpaplano bi dai tano arin makakabugtan anuha mangyari pero sana mangyari tupi beri na pagkauto diyan sa Baklayon Baka Kailbay kadangog nang niyan sa Israel ay sa Bakaka Australia Bismonte Indala Marina pagkaudo. Haputa si Sir Buen nata na anmo wakan DepEd. Kayo din eh. Sige pa ba? Ano ni? Sige pa bagang haragyo. Ayun nga ni. Adi mga tugang. Sa operative. Kay Ma'am Ange. Pero mga tugang. Di na. Yan. Tabi ang mga detalye. Mga important. Ali dyan yaw na sa ibong nalinya. Okay, si Ma'am Ann. Ma'am, good morning.
2: Yes, good morning po, sir. Sa mga paratandito.
1: Salamat po ha sa pagpa-unlock ng interview. Ngunyan po ang programang ini. Ni Ma'am Ann, kasi igwa kami masabutan. Hali mismo sa alay ko kang rason tabi kung nanta nagkaigwa kita ngunyan ng sa singles, madam.
2: Up June 16, more than one peso na kilowatt hour na special. This is mainly based then creation cost o ituan kang supply kang karatika.
1: Mm-hmm. Ito din doon tabi, madam. Kaya ipapasa din sa charge na mapiga uman sa alay ko tabi.
2: Kamagay po.
1: Yung generation charge ko tabi?
2: Yes po. Generation charge po. This is purely costing and pag-supply sa ito yung mga generation companies.
1: Okay. So other than that, wala man kay iba naging factor kung nanta yan yung single tabi?
2: Yes po. Special charge sa NGCP. Dati nagdasininin na percentage ngunya ang dakula pong factor talaga is the
1: charge.
2: So we just want to yung mga member consumer diba ko po ini kay LA ko mapapaduman but this will entirely go to the
1: kumbaga si LA ko kung ano sa charge na pinga kukuha ng takan supply ng Korean.
2: Yes po tama sir and ano ipapaagi lang sa tweet as well para sa mga masunod na kumbaga dire-diretso mag-iagyan
1: mga kunyan bagang resibo ta sa charges po baga dyan. Arog kanso sa kunyan. Team loss, di ba? Nabi. Iyan, pang ka ng pigkukulekta sa mga member?
2: Cap po na 0.5% will be collected members.
1: Percent lang.
2: 10.25%.
1: So, iyan lang ang kunyan to na po pwedeng kunyan po.
2: Yes po. And kami na po ang nag-shoulder ka iyan. Iyan sa kapigkata. Kundi talaga, mabawasan talaga na.
1: Ay, okay. Ma'am Candarest, but sabi ho, bako gabos na system loss na pigkukulekta nindo sa mga member consumer, na ibabayad nindo, igwapang contribution mismo ang Aleco Tab.
2: Yes po, kasi dahil kita pwede mag-i-tip na obligate sa fund mismo kang Aleco sa pigbabayad. So, yun nga ang susabing tao nindo o na an-ipon talagang abumi na mangyari digdi kasi pigbabayad ta, sa ibayad na lang sa mga upgrade pa kasi.
1: Okay. Karuhon ko lang, Ma'am Ange, tabi, ade, ang legal connection na ini charge siya tabi loss tama ako ba?
2: Yes, makakashare po siya.
1: Makakashare siya?
2: Apo.
1: Oh, so, may pwede tang kunya nun ma'am, iyan na mga illegal, kumbaga may contribute iyan sa satuya na tigbabayadan ka mga member consumers, although bako gabo.
2: Yes po, apo.
1: Part dyan na ang nagsushoulder na kayan, ano?
2: Apo.
1: Oo, kasi ako kasi kasubagong aga, ano na ako kay gabos na sis nag-aagi sa transmission line, cargo kan mga member palan gabos tabi.
2: Hindi po pwede iyan, sir Ed. Kinarago tayo, member consumer owners, that will be by regulations kang English. Hindi po yan pitutugutan sa mga electric. Ang rason po lang sa mga consumers na this is not
1: ayun po, pero ang portion kan mga illegal connections na charge sa system law?
2: Dahil kung aram kong sa big mo yung office na most of the processes laws na take a charge sa sato yung mga consumers is that
1: okay.
2: We have the technical laws technical so sa mga interruption and so on and so forth.
1: Mm-hmm.
2: So
1: para mas mabawahan ta din na mabawasan itong naghahabas ng kuryente. Ano ang kumamdang rebutor na ini basta mabawasan dahil 100% mabawasan makuha tangiya mga 50

0: Opo, before siguro January for this year came ano, nagkakaigwa na gata ni Lar na Abitibulet Province of Albay.
1: Mm-hmm.
0: Nation kang National Nation or NBI people. So, dire-direct po and ang mga ambiente po, si NBI po ang katuwang sa dyan para po sa ining mga ambiente si Bidet po, mga members kang Aleko na nag-aabas ka.
1: Mm-hmm. Sa totoo lang, di ba, saru ako sa nagtataoning tips sa imo, radangog mi sa One Radio, na iningaya, iningaya ang compound na ini, igwa ngaya, although, data tig-disclose sa tao, kasi pag dinisclose na nga ni sa tao, maaraman ninda na posibleng magkaigwan ng operasyon ng Aleko, di ba? Kaya, kunyan lang, an informal private message sabi, Madam, ang mga araw ka ito rami sa Indo, ano yung ina-action ng tabi?
0: Gapos po na pinagpapasa po yan sa system laws for SLRT who were sa siring na bagay.
1: Uh-huh.
0: Kung na yan, pigihiling-hiling ko na yan kung talagang illegal lang sa iyang connection,
1: uh-huh.
0: Po, nagka-apprehension sa schedule ko yan.
1: Okay. After ng apprehension, ma'am, sunod?
0: Legal processes na po.
1: Okay. So, pwedeng kasuhan?
0: Yes po.
1: Ang mga siring kayan Tony una na magpadala i-forward ko grare sa imo dahil ko nang aranan ini and hopefully nasa paing kunyang program nakakatdam tayo niya sa tuyang kunyan ang pangapun may din makulong ma'ans isipon mo yan ako bayo yung bulan ko pasiramay tapos illegal connection makulog sa
0: ayan ang tigapod na sana all
1: masira mo ng buhay ayad di
0: ako naman no, very much thankful sir Ed sa tuyang mga media partners
1: pa ayo po
0: habang ina matrace causes kang system loss especially really
1: oh. Pero ma'am ang inot kong interview sa Settel Ninda yung account Ninda halimbawa natang may illegal connection maset dahil na pinupursuan pagfiling ka sam tayo ma'am na makasuan tanga Ninda ina pinakang the best yan ako nahiling ko kan ipasuan kang Aleko mga pangaran kan mga nag illegal kong arugan kan iba
0: yes ma'am this works na ako ka dire-diretso po yan
1: ay good kung arug kaan dahil na pagpagyo ng account karapatan niyang iset pa yung liability makulong siya kung makulong dapat yun pa man giraray dahil pigahali ka na Aleko
0: sir kaya ngunyan very stringent ang operation and relation BI pagpapakusong ito para dire-diretso tayo ng kampanyang inikontra sa illegal na connection
1: okay ma'am suuto ang inabutan ni Duhali sa APIC ano nang update kayo kung may
0: well, financial status ko talaga, I cannot divulge it. We'll just wait for the AGMA. I-discover ang financial status ko.
1: Okay. Speaking, kagit mo naman sa nata, yan, lalauman, kan mga mas...
0: Opo, July 4 sa Albay Astrodome po, pagkaaga, mangyayari po ang annual general Aleko kung sa ina. Pero kita, po, directors, representatives from Regional Administration, and of course, our MC. Matukar po kita, tulong agent. So na, unambitan ko po kasi dates kang audit event kan Aleko. Second is the updates on the offer. So mga nag-rapot po dyan, nato ito ang mag-run out and so,
1: mm-hmm.
0: Para matapodigdi ang security sa aspeto. And at the same time, makang articles of event and bylaws po kang Aleko na and bodies.
1: Eyo, pag may parapol, taano tango niyan, may libreng nga mapi, asulong tabi, lalong-lalo na kami nahalid gig.
0: Igwa man ginali kita ng raffle, ano, we have vendors for the draw kang sa tiba for the AGMA. 1,000 winners will 1,000 pesos ano sa ito. So yeah, on the man mismo sa another 1,000 winners pesos kung online nag-participate ipo-postbook. And sa to yung says may tulong 10,000 per legislative branch. Kit price will be 20,000 ayan per legislative branch and again 30,000 pesos. And at the same time, igwakita nin libre ko yan sa college. For tabako, Sir Ed, sa Tabaco City
1: Plaza. Maghirilingan, maghalat, bis tabi, Ma'am Ange. Okay, bago ka din niya sa tuya, databi, so, Tony Kakalyo, kupo sa Aleko, dubayad ko ako kan disconnection, kupinutulan. Paano yun ni Ma'am? Dahil mapagada na yung disconnection.
0: Sinay po ang
1: yan ang malinaw, duman sa opisina.
0: Siguro, we'll fully ask for the details, siguro.
1: Okay. Pachat na lang sa ko, Ma'am Nora. Kompletong gay mo naghahaga duman kan kunyan. Kan tagal posible man ding disconnection ding disconnection fee. Dai man pinutulan, okay. Di ba?
0: Oh, so check on the details po
1: ayo
0: tapos
1: po.
0: So yeah, repara.
1: Iyo tabi, Ma'am Ann. So iyo man, salamat na sa oras na pigtagama mo digi sa samuya sa. Salamat tamaray. Matugang. O bago na ngunya, Marima. So nadadakop. Aside sa babayang sumo niya, mga kuryente, may kulong man tuk tindugon tugan ka pera na okay ra pang habas di ba okay lang nga pala sa dayman ki nakukulong ngunyan ang sabi mga kans bako na dero-derecho tell mo sa account mo kung pera sa nakonsumo mo ko halimbawa na identity na sana ini para sa kuyang opinion lang ini bawa sa bulan kung mumus nga sabihon ta na tapos na identify na ang kanang panahon pala na may illegal connection o ina ito i-charge sa

0: Gabos kang nagagamit ninyo sa kuryente, kaya ni Chadan mo, magkulong ka pa. Yan ang buhon mga katindi, manaram. Magkahiridap sa mga kung aniniba kan kuryente mga tuga. Kurya, yan ano, dente. Iyan mga, baka bas, di ba yan ako kuryente? Ano, matitibay ano, magang Pilipino. Harabasan talaga, maurag kita mga Pilipino. Padaog mga kibot sa ngaran kan harabasan. Nung pait sana, sa Ma'am Ann Suhay. Lagi ay nagagamit ng sumo ng kuryente. Bop, ha? Sige, tatig forward ko na sa roo sa paraan tabay ta na nagpaabot sa nation, manungunon. Sabaga sa mga report sa bula, sabi, taba ko ang may pigal connection. Dahil ko garing ni Anson niya, ng lingwan ko. Sir, nagiling ako sa imo habang naglalatik, digdi may anding itere. Sa ini ni Bitis Tabi, Maray na Ulara, Kugoko Rimonte. Jul 2nd, good morning Sir Ed. Sa taga San Isidro, Iraya, Malilipot, Tigre Family. Kay Tiban, happy birthday. Tapos kay Ate Jana, kay Baby Sky, salamat. Maricho, Maray na Udto. Lisa, Bitito Rosay na Udto, Tabi, sa Rimeta. Good morning, kung kailan magka, day pa final na bulan, taon, kuno rin. Aning hapo, Belo Belga. Alas ta ikinin o to sa programang ini. Ano daw tabi kong ho ang ad makulog sa talinga pag arin ads ads daan ni buhay. Ayay, bako man ito ads, bako man ito komersyal. Epek lang ito. Kung may per case, sabaya kami sa One Radio. Ege, pahit sa nakita mang ini. Sa pagbulta dat kita, sa mga gusto pong makisumaro, pahit ka mo, matugang marriage, sabi. Ama, pag-restoryahan tanta. Kay Joe Bismonte, Burse, Marina, good afternoon. Lisa, taga, noy, mana ano yung bayani? Hacienda sa Burse family. Sa mga gel, Marina pagkabi sa Indo. Heb, Abi Bicol, Marina uto sa kasidigdi sa barangay Buang, Evacuation Center. Ano rin na kamo maurali ring harong. Haloy, nangyasir kami na uli. Papay, please. Sir Ed, hapot ko lang po. Sukun, dahil na nagagana pero nagreklamo na. Sabi ko, paano man sir, permi iyong iyo 500 plat. Titipid na ta-anil kami. Aw, simbag sa ko sir eh. Pagamiton ang solar me. Nahiling mo naman ini. Manaman na. Dahil ka na pagamit solar.
1: Di ba?
0: Nahiling mo na iyan. Mo dyan sa kolektor magiginibo magpasiring kay ko tabi maray nagibuhon mo para mariparo ayan sa imrapig babanggit mo
1: Ila.
0: Ang problema kan dyan kung mariparo mo salida maglang ka mo mga kuray ko sa ikak ton ko sana ini mga muruminsahe ni na ariglado Romel mag tindugon bunga baka kay out po sa Navy Black. Dako lang mga parantabay kayo no nagpapara baita salamat sa diyan sa baka kay Elbay. Ni mga tugang pinag irestoryahan so to protesta kan grupo kan nagbubusol para magatugang ang sex marriage digi po sa Pilipinas. Puta tabi sa mga paraan tutok today sa program Manay na nagdadangog sa programa ngayon, tugot ka man ay so lalaki, na sa kapo lalaki, sa kapo babae.
1: Hala.
0: Gusto sabihin ko, si tao na igwakipod na LGBTQ. O, ito ini sa grupo kan mga bakla tumpos transgender. Sabi mga manoy imanay. Pagka, ang pagmamati ay, pagmati mo babae at hindi ako tunay na lalaki, at sa kanainlab ako sa isang lalaki, pupwede na ba silang sa atin sa Pilipinas?
1: Hala.
0: Abot daw kamo kan komento na mukhaan ay pakarasalta na yan. Buda, may isa rin na pating bandera na pian mga LGBT, rainbow nindo. Ako, mga katindugon, pag-abot sa pagrespeto. Kalidad, kansan sa kuyang pagrespeto mga katindugon sa senda. Kansan, may mga katindugon na sa iling ko, patlabis na tinatukan. Tugot kang ina mo ya, mga katindugon na kumbaga naghahagad kita, nagdidemand kita ng respeto sa tuyang kapwa. Inar na ma-develop. Kasi ang respeto, dahi man po yan talaga dapat hagan. Ha? Di ba? Ang pag-respeto sa kapwa, dahi katindugon, tinataukan sa imang kapwa. Depende sa pangkumpakipagkapta. Pero kung bako ka man kunyang mapwa, dawa anong kasarian mo? LGBTQ ka, kunay kang lalaki kang babae dyan. Kung pagkatao, dahi mo kayang darahonin matanos, tindugon tabi, iyan na pag-respeto na iyan na pinaghahagad mo.
1: Hala!
0: At yan ha, manungod dyan sa lockdown na yan mga katindugo na same-sex marriage mga tugang tabi ka nagkakapira. Mga raji ko na kita, sina, hanilay kita madagitan na mo, maurasyo yung kita, mga

Ihaim, boltada na po sa program. Jess Ninodo, salamat po sa sweet cellphone and computer. Sa Maxil Oxygen and Acetylene. Tayo, Gravel and Sand. Maraming kyo din. Iyo, Barsaga Flower Shop. Maraming thank you, Honorable Bragais. Thank you. Kay Mayos Bilokan Bagong Matang. Thank you din. Tabi kay Bordiga Sigag. Tandaan, pag-asense. Salamat, Tabi Konsi, sa pagsamanginin. Morning po dan po ko kang cellphone, kang tugang ko, nakapurot, makibalik man, makadaiman po ninamit. Daiman magamit. Siya po si Mary Ann Buksaid. Barangay 3 Malilipot, Albay, may ID po at kulay cellphone. Makiuli mang Raisa Kino Velo, Jenny to, Jenny. Siguro civil union lang pero anday yata kasi ito man kan paninilidyo. Sir Inon man, nakasalon ka po lalaki sa iday po ako agree. Masulot ka, ikon lalaki ka. Christian man, congratulations. Kini si Christian man, sir, as may kung kini, i-delete na ligdan page ang account na ano. ang comment, pero minsan, congratulations. Try answer, Ed. Pagkasal, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Dakul ang Pupinas. Dakul sa Diyos marriage. Babadosang balik. Kan mahal palibutan na ba? Sabi ni Chad na bunkul mo. Lilian Clarlos, maray na pagsasai mo. Again, dyan na sa temang iyan na sa matugang. And grupo mga katindugon ka mga nagpo-push o nagbubush sa same-sex marriage. Itabi sa Pilipinas ang same-sex one pangapuda John Buen Leipaning All Community Church. May sinda nga to. Same-sex mga tugang. Magpaabot sa 0966-4491. So sa indo, kung kamo, uyon ang kaparehong kasarian. Kaya nga ni sex tindugon may kabi maging legal na sa kaysa simbahan iyan kilgayod mga kati doon ang mga dokumentong lito o nasinda kasal iyan ang bot sabihon ka iyan sa indo sa pagpun pakansa na kasal ang group LGBT plus natugang nagahagagos na pwa nabubuhay digdig naman kasi sabi ninda nilalang pareho mga tugang dapat pare-pareho man ang risang saro sa sato may punto kaso ako mga katindugon sa pagprotehir kang gobyerno laban sa siyon igwak yung mga batas na pinagsusupport maprotehir po ninda na mitikyo diskriminasyon sa pagplanin on dyan maminaabot ang pambubuli sa sainda tantayan ako na saan puntong arog kayan mga tugang bagay na bubuli sinda dahilan sa saindang hero dahilan mga sainda. Minsan nawato ta igwato bayan tusun man mga katindugo makahiling sa nambak po kakantsawan karawan nahindatang puntong ito kontra kita sa kapwa niya to mga katindugo na pag nakahiling bakla or tumboy edi na mas yun mga katindugon sa arog ka nagibog mga kababayan iyo uyon sa diskriminasyon naman nakasari agon tabi kay puhantang irespeto din sindabi bastusunin do naglakaw lang dyan kaya kanya nangyayari ah, hindugon kang subang tanos na tao at halimbawa tanos na lalaki may mahiling diyan nakapanubay pero lalaki hon ang tindog diyan tindugon ang kantsaw kantang pagun ang inda okay lang bastong nag-aagi so pinagpunan pero alam nindo dahil kung sa puan pa sana yung maging pino man kuta kindo ano dawa ka bakla dawa ka to hero nakaturo tanggap kuta na matuyang lipunan kunyan baga sabi nga ni kan iba maring salon kaya diyan ang dugon tabi ang piso sa wali asin sa inda pong kasarian. Pero kunyaong ka dyan, matano sa imong hero, eh ako kin para ka mo na irespeto kan sa tuyang kap. Eyo, pareho man kan kitutong babae. Mahiling man baganin kung madugon ang ibang babae na pagriyang kapo. Dahil nga, dahil lang sa sayang hero-hero. Kaya ang mga katindugon. Liwat akong maninindugan sa isyo mga tugang kang rich. Pareho kan mga nagkainot pang mga panahon. Na ako man yun, manungod sa bagay next marriage, tabi. Sa Pilipinas, kung mahal. Aram, taman bagana, 80 mga kunyan iniho 80 kan mga nag-i-star di sa Pilipinas sa Kristiyano yan ang religion na dakulaon na igwa kita di sa mga tugang tabi kung sa tuya pong pagbabasi ang nakapalang sa ini mga katindugon tabi kontra sabi po mga katindugon turo sa Bible nakasan i pigtagama sa na yan exclusion para sa sarong babae. O yan. Ang babae.

0: ipinagbabawal man na mga tugang ang pakikipagrelasyon kasarian. Yan pigsasa katindugon sa Biblia. Yan ang nakasurat, ipinagbabawal na makipagrelasyon sa kapwa mo babae. Kung tutugutan pa ang kalalaki asin babae o parehong babae pa, sa simpiso nagkasal sa senda, magkakasala. So nagkasal-sala. Kaya kung igwaning buot mga katindugo na mga sex marriage, sunas, buda sunag support, nasa mga katindugo. Kasi kitang nabubuhay di sa imabok, sulit, tamasulit kita kutkan panahon. Mahampang tamahampang kita ki Lord. Iyo, sabi digdi, ang mga orinal na disenyo sa Genesis 24, malinaw na isinaki ay hihiwalay sa kanyang sasama, sa kanyang asawa. Ayo po yan mga tugang tabi. Ang klarado. Dahil na ako patutal, gabos nindo ay gobyerno. Arog sa nakaini, atendo. Sa buro bilang Pride Month. Yaon ang suporta, di ba? Kan gobyerno nga ni kamoy. Pero ang lugo na paghangad, guha na ki sa katindugon kan sa tuya. O din dataman, para sa... Ini opinion ko, kasi mag... pagiling... Kung halimbawa sa alanan, ang arog kayo ning gawi, dahil pan ka sa alan. Kinaman. Kung ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki babae sa kung dadagdagan pa ininya to mga katindugon magabaton lalo ang kasalanta. Kung sa tuyang babalikan mga katindugon sa istorya kan Bible kaya nga ni sinulo pinauranan ning asupre aram nindo sa istorya kan Gomora Sir Chief Susaro pang nasyon pinauranan ning asupre pinakalay arog kayo ni mga katindugon na gawin Gomora ang duwang nasyon ini Sodom ba ito? Oh. Diba? Dahil man gayo tam Sodom, nanduwang nasyon na hindugon tabi. Araman hindugay doon ang history, hinduan pinagkatindugon ta. Yo, kasalan. Dakulang kasalan, mga katindugon. Kaya kung mo yan hindu na manin, kuha na sa kasala din yan, nadain na ka muna, diba? Nang punto ko dyan, mga katindugon, diba? Kung halimbawa man, tanyar ka muna, nagibunan bagay na yan, gasa. Daramay-damay na sa mga katindugon, ano? Yan. Dahil kung man kasi, kung nantatakin na kaipuan pang magpakas, kung pwede, ibahan na ba ko kasal? Kasi nga baga ngayaan an nakapala kinasalan ngayaan babae buda lalaki kaya sinda sa gab kaya ngayaan lalaki ta kinasal ka digdig ano ki man anyaon sa imo so sa madaling sabi pinakang punto kan pagpapakasal kadugon siguro na kung ano ang igwa susaro sa kasal iyo man ang posibleng yaon sa pero bako naman bako man talaga tindugon ang purpose ng kasal di ha mga bako yan ang purpose. Ang purpose kan pag-iisang din ng lalaki asin babae mga katindugon. Sinasabi na humayo karami. Yun ang purpose. Kan pagpapakasal mga tugang ang humayo at oy may lamang nangunto ka na. Pus-pusa na. Ano, migo, o yun na. Ang lalaki asin maan, babae asin babae maan, maging legal na sinda.
1: Okay, saan ka? May mga
0: taong mga... Yeah. Oh, malayos lang ito, migo, labi at 3,000 from Manila. So, labi 3,000 physically, nagsusuporta. Inisong na nagsuporta, dahil nagsabay sa hero protesta, pero muyaman talaga.
1: Okay,
0: ito. Kung
1: nga ako sa parating limit, eh, gustong gumanyan.
0: Oo.
1: Naman yan na, pag sa parang sa kuya, ayos na sa lipunan ba nga si Niraon dyan, nagsasa, ay na mag-i-Christian. Ililegalize itong pag o kaya sa
0: West. Oo. No?
1: Para sa nung makasaratan sa naman.
0: Ang
1: papel yun ako, habok ko.
0: Iyo.
1: Mas gusto ko nga ni Al. Inuto ng
0: Dibor.
1: Diyan mo yun ako yan. May mga mag-aragom talaga. Kasi meron siya na si Pagmahaon.
0: Favorite.
1: Pag layiskipan sa ruwayan man sa naman.
0: Nag-ibang ka-partner adi.
1: Kung man sa kaming magsasay.
0: Oo.
1: Ipawot. Tamay. Mga durangan. Yan, nag-iribang kinasal.
0: Oo, ang kinasal pero nag-iribanan adi.
1: Ito, ano?
0: Uh-huh.
1: Kurang na nga, ano? So, mga aki na sana
0: nag-pagkamuma
1: pa. Nga din ngayon, para na ikasal.
0: Sa bagay, wala pa man pa, ano, Migo, na nagpatutuo. So, ginibunindang kunya, o kang kinaba, bubuhay pa. Tana, nanita, buminalik, napatutuo ka. So, mga gisala ngayon ito. Di ba? Dahil mang kinagkatara. Ayun,
1: ano po. Kan Diyos. Mang kinapipriso.
0: Kung na yung kinakapatutuo niya, na, alimbawa, ako nagadaan. Pagkaaga, nagmuklat akong trubulan, nagdaga. Ipigpalin sa mga giniribot ang data dahil ka mo buhay sa ikadawang buhay, di ba?
1: Wala
0: pa.
1: Ito magkiminagpatutuwa.
0: Pero kung sa Biblia tapag ba, may yan kasuratan na nagpapasabi na arog kaya na.
1: Sure po pa, ano?

0: hindi pa nangyayari.
1: O tayo, nasusurat na.
0: Ba't ba yan?
1: Oo, tayo na sa Bible.
0: Ang mga, ito kan mga aki pa. Ito pa na yung upas sa lani. Alam mo yung mag-adal. Sa imong pagkakula, kung nagpamilya ka na, punong man ako, kung nag-saud.
1: Saka.
0: Tama pala.
1: Tama pala na din.
0: Sinabi sa mga gura.
1: Iyo.
0: Pati yan.
1: Oo. Taiguan na nagkairin ito, naka-experience. Taramdap ko na iyo, amigo. Pariyo ka na susurat. Pariyo ka liya. Iyan sinurat ang masabi. Na-experience siya na yan. Irinun, ibabaw.
0: Kung sakali mo na, yari ka doon mo. Totoo pala yung yan. Awang nabubo.
1: Ayo, ayo. Okay.
0: Para tanggap sa lipunan. Pwede ba ka magsaraw?
1: At tayo. Prakasal pa, tayo man sana.
0: Napawang ka. Napawang pa sa mga normal na babaeng.
1: Ang kunya, ang hiling ko kaya, amigo, pag abot man sa nainin duman sa yam, kinasal ka mo, yamanan, so pinakasalan mo, man mo din yun.
0: Masasakal mo.
1: Dahil naman pwedeng alisaga. Ayun man ang gano'n, akin ka lang ang hininga natin.
0: Umalis ka? Ako.
1: Ayun, tunay. Tunay. Ige.
0: Ayun,
1: amigo. Para kayo, ang cool ng kilo sa naang pagtubod sa same 64 sa Dibor. Ayun man ang gano'n, ang pinagsama daw ng Diyos ang bulagin. Yung baga ang sabi, hindi waring paghiliwalayin ang ta. Kaya, maski nagpaparalayo, kaldero, kutsar, gagaw, mga katipat, magbulagan. Ayan na. Di ba? Ayan na. Sunod. Imitada ka. Sabi, hindi ka nagdadangog sa tuya. Kabang ang kibod mo sa Diyo.
0: Dahil para sa iya. Pagpaga.
1: Ayo.
0: Tapos, ang gagawin niya, nagkirin. Kaya, pagkakamu sa simbahan, bako ka mag-Diyo.
1: Bulagan ka mo, aday.
0: Ayoko.
1: Ayos man talaga. Ayo. Very. Ayun na. Kasama ng Diyos. Bulagan ka mo. Hindi ng Diyos, ano? Ayos man talaga ini. Ayan sa Ebanghelyo, walang direktang sinabi si tumatalakay sa romantiko kakaparin. Ang lahon ko, nausin lin ang Diyos at iwasan ang iba kunwari. Sisi sa kasalahay ng may kabanalan. Dosapin ang pag-aasik niya, ang pagsasama ng lalaki at babae, kami ang kasahan. Dito, iba-iba ang na mga Kristiyano. May mga simbahan na niniwalang antikong rihong kasarian ayon sa turong kulsa. Mayroon ding mga simbahan na niniwala pin at bas ang same-sex couple batay din sa Jesus sa pag-ibig at pagtanggap. Again, konsibil yun para may pagkilala sa pagmamahala nila rin. Basta yun. Ako, simple lang mga tugang sa mga kasal kay ngani. Magkapirmi ang pwede, humayo kayo at magpakarami. Nahilastend ko ito na hiling kong palabas na nag-attender si Jesus Christ ding sarong kasal. Ani, na sarong kaurugmahan tapos binasbasan niya mga katindugon so kasal kan mag-agom. Tapos sinabihan niya so mag-agom na kamo ngayon magkakini. Pinangarap, yugon mo yan. Magiging pangangang. Pag-abot kaya mga tugang malahan na diskusyon nini. Tunong na kanlo, danta sa rally debate. Kanya-kanya bagang pagtubod, huyan nga ni Bud, bako da adyo kasa. Ayaw, may pagtubod ngad migo. Importante dyan, migo, akay, pagtubod na tutubodan niya. Ayan lang ang daan na may kanyang pagdon, pero an important ikapigaangkay ng religion. Anan, inihong ni non-debatable. Ay mo man ito mapatubod eh. Tubodan mo, di ba? O bala ka. Arog man sana iyan kaya. Anyway, bahala kayo dyan kung saan kayo masaya.
2: Hala, tira!
1: Talaga kung saan ka mamagma. Kaya't kung minsan ako, kunya nasan ako, minamong nasan ako sa minamong kayo, ay mga tugang nagpagadan ko naman kung unong sa bagay na yun.
2: Hala,
1: tinda kung nanta ang kaso kang HIV Buddha AIDS.
2: Hala.
1: Sa panahon na tema, mga tugang pinag-uusap, dakulong kay nagsarabay mga katindugon para may pusya na. Okay na yan. Tayo na yan. Mapaaram na lugod ako. Tangani na mata. Ano restore yan yan? Paaram na ko na. Kasi daw, parago sa pagkanta. Ed Bornilla Jal. Mama Chup Chup. Ang angog minalagatak di sa mikropono. Bilang pagsaludo sa ilo. Andre News. Muna.

0: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasing aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector. Light talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
5: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Eric Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Mga mamshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
8: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: One Radio.

0: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manon!

0: Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din ah.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention.
2: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
12: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

91.31 Radio Tindugan na. Welcome po sa programang magpapakilig, magpapa-inspire o magpapaiyak sa iyong pagkahapon. Depende sa imong mood and sa imong relationship status. Welcome sa programang One for the Heart. Ay, hanggang alas stress na naman kita magtutulog-tugan, darangugan, digdi sa One Radio 91.3 News FM Tindugan na. Hello, hello, hello mga katindugan. It's a hot, sunny Monday, June 29. Madali na naman matapos ang first half kang satuyang taon. Ano lamang ang satuyang achievements? Are we closer to our dreams? Are we closer to our goals? Kung medyo namamati mo na may pagkagaro maluya, maluway ang dalagan. Kas-kas. Siyempre, day one kay puhan na talagang bumukod. Ano? Pwede ka man bagang magkurukas-kas na day ka nagdadalagan. Or ibig sabihin mga katindugon, day one kay puhan na i-rush talaga sa imong sadiri, kung dai mo carry. Oy, pero ang importante katindugon, maganda at gwapo ka. Hello, Tabaco City, the city of true love. Siyempre, sa tuyang neighbors, dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo. Siyempre, sa mga drivers na dyan, mga tricycle drivers, UV Express drivers, jeepney drivers, modern jeepney drivers, pajak drivers, delivery riders, sa mga... bikini. Mga habal drivers. Sa mga nasa sa indang private na travel. Hello po, maray na hapon. Siyempre naman sa mga negosyante, mga tindero, tindera. Diyan tabi sa barbershop ha, diyan sa Basud, sa San Juan. Maray na hapon tabi, siyempre sa mga ukay-ukay stores around the Tabaco City and beyond. Sa mga security guards, mga kasambahay, mga magulang, ano, mga teachers, teaching and non-teaching personnel, maray na hapon po. Sa Ilocos, mga katindugon, sa Ilocos na naabot kang sa tuyong signal, ganyan ang Lunes, maray na hapon. Ako po ang sa indong lingkod, ngunyan na June 29. Ay, palantabi, happy birthday, ano, sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. Gusto ko palang tabing magpasalamat kay CJ. Salamat sa pagsalo sa ating programa last week. No, thank you. And dahil ako ay nagbabalik, ay, oras na para sa satuyang POV Monday Question of the Day brought to you by Tabaco Electronics and GC Botardo Trading, Botardo GCash. Padala more info about that mamaya. Ang satuyang POV Monday Question of the Day. Garawang yung makakarelate na naman digdi. May mapapaisip na naman digdi kang sa indang mga kasimbagan, kang sa indang mga status. Sige, ang satuyang POV Monday Question of the Day. POV, my best friend, si partner mo from the opposite gender. Halimbawa ngaya, si Mrs. mo, my boy best friend. Or si Mr. mo, my girl best friend. Ba ini sa imo katindugon? 0927-996-5002. Visit DJ Chloe, the love ambassadress, pa follow Noreen for more questions na makakapagpa-overthink sa'yo. Basically, katindugon, okay lang ba sa imo na magkaigwang best friend ang sa imong partner na opposite gender? No, halimbawa, kitang duwa, magjowa kita or magpartner kita katindugon. Ako, igwa ko tabing boy best friend. Okay lang ba sa imo ito? Oh, isip-isip. Oh, hiling-hiling sa imong partner. Oh, ang sa imong partner ba may best friend ba siya?
sa opposite gender and okay lang ba yun sa imo? Habang nag-overthink ka dyan, tugtugan mo na tayo ng sa ilong mga paboritong love songs. Hindi pa sa One for the Heart with DJ Chloe the Lady sa One Radio 91.3 News FM Tinduna.

0: number one.
1: Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Hi, nako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligdas. Paalala mula sa DOHB Center for Health Development.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
6: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masain ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
7: Mag-

0: Bako City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM. Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar para sa taong 2026. Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero 2026. Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest, susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o daing malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o daing malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o daing malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o daing malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat ng kasong sibil sa korte, sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Pa-easy hali sa Office of the City Treasurer.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 09.

0: 0951-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Ang init!
6: Batata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Batata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Batata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
3: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: Dan sa Bicol University, ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth Accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pag duman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: Playing the best songs on the radio.
5: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

pagpapabago ng love mo sa kanila. May ganon. That was nothing's gonna change my love for you. Parang pagmamahal ko sa'yo, katindugon. Diba? 9 minutes po makalipas ang alas 2. Ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture for your home, office, business, as in iba, gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City, and Boyon Furniture. Thank you! Okay, digdi na kita sa tuyang POV Monday question of the day. POV, my best friend si partner mo from the opposite gender. Halimbawa, si misis mo, may boy best friend. Tapos, or si mister mo, may girl best friend, di ba yung ganun? Okay lang ba ini sa imo katimbugon? Or suspicious masyado? Are they allowed to be friends? Let's read your comments. Hello kay Allen Boringon. Pass! Pass ka agad. Wala nang oro explain. Basta pass. Sabi ni Manoy Romel Bendal, it's a big no. Para sa ko, once na may partner or agum ka na, dapat ka nang umiwas dyan. Dakol pa kung mo yung itaram, kundi it hurts, you know. Ano, dapat tinaram mo na, diba? Para ano, malay mo, may matamaan. Manoy Romel. Eli Esperinia, big no, ang babae para sa lalaki at ang babae para sa lalaki. Aha, sige, thank you. No, sabi ni Avian, mga best friend naan, natako, bako pa sapat na maging best friend niya? Taplumun ko lamang siya makuha niya hanap niya. Oo. So no para sa inyo. Thank you, Manay Avi. Boss Balita, okay lang, basta wag lang matukso. Ah, okay. So, another perspective. Para sa imo, Boss Balita, basically, okay lang sa imo na magkaigwaki boy best friend ang sa imong partner. Sige. Sige.

sabi ni June Virgo Bobbies, iba na ang panahon ngon yan, Miss DJ. Sa tingin ko, kahit gano pa sila ka-close bilang mag-best friend, pag dumating ang dumating na sa pagkakaroon ng pamilya ang bawat isa sa kanila, syempre, mapapaisip ka o mapapaisip na sila na dumistansya na. Kasi nga, may mga pamilya na sila. Lalo lumalaki na mga anak nila. Syempre, mahihiya na sila sa kanilang mga asawa. Okay, thank you sa imong comment. Hello kay Romnick Dilaos. Marina hapon. Kay Cherry Carborja. Hello din. And sabi ni Raul Campit, yes. Okay lang sa inyo. Yes, salamat po sa inyong comments. Hello man kay 7077. Sabi niya, halimbawa, tayong dalawa may relasyon o kaya mag-asawa, okay lang sa akin na may best friend ka na lalaki. Okay, sige. 3112, hello! Shout out naman sa Buwaraw Eatery, sa amo namin kay Minya Buwaraw Hena, at sa mga tauhan. Tauhan ni Buwaya, lalo na kay Kaning. Sige, thank you. Salamat, salamat sa indong text messages. Iba-iba kitang simbad ngunyan sa satuyang POV Monday Question of the Day.

0: Sige, sige, mga katinggugon. Oy, saruin ni sa mga topics na magkaiba ang satuyang mga opinion, ano, obviously, base sa satuyang comment section. May mga nagsasabi na wala man na problema, basta honest ka mo sa lambang saro. But, may mga nagtutubod man na pwede man na friends lang. Pero kasi, pagka may partner ka na daan, iba na pag pig-apod na best friend. Ano, ang apod mga katindugon, is this normal? May valid reasons ba kung nata may mga couples na nagkakaigwaning issue digdi? Sabi mga katindugon na mga relationship experts na kapag kadaa igwa ka na key partner, kapag in a relationship ka na or married ka na, sarong dakulao na red flag da po na igwa ka key best friend from the opposite sex. May mga relationship psychologists din na nagtataram na bako da po ang opposite gender friendship ang problema kung paano da po inipig ha-handle. So healthy ang sarong friendship kung bukas buda transparent ang sa imong partner about sa best friend niya. Halimbawa, ako ngaya, si partner ko, igwa siya na girl best friend. Kung bistado ko siya, bistado niya ako, and tigre-respeto niya ang relasyon ka. Yun daw. Oh, may malinaw na boundaries and di napapabayaan ang emotional needs kang sa imong partner. Pero nagiging concern ni mga katindugon. Kung halimbawa ngaya, so partner mo, mas nagsasabi na sa best friend niya kang mga personal niyang problema. May mga sikreto, mga pigtatagong mga paghuhuron. Bako man all of the time, mga katindugon, na timili ngaya, naghuhuron ngaya ang sa imong partner buda ang sa imong best friend, eh about lang ito sa cheating between them. Kundi, pwede din naman na kinukonsente kang best friend, di ba? Kaya yun, dumanag kakaigwa kay problema. Uni pa ang saro sa mga pinaka-toxic, ano? Kung pirming naghihilingan or naguhuron si best friend, buda si partner, nadaim mo aram. Or mas tigiinot ni partner mo ang feelings kang best friend niya kesa sa imo. Dakong psychologists, mga katindugon, ang nagsasabi na ang emotional intimacy ang mas dakulang issue kesa sa gender. Ano? Minsan kaya, warang physical cheating, pero nagkakaigwaki pigapod na emotional cheating. No? Or pag sa ibang tao na, pighahanap kang sa imong partner ang emotional support, comfort, or validation na dapat sa indo, dapat sa relasyon. Kumbaga, sa madaling sabi mga katindugon, bako boy best friend o girl best friend lang ang red flag. No, ang red flag na kapag nawawara na ang boundaries and ang respeto sa relasyon. Siyempre, sa mga overthinkers, ano, difícil na magtiwala. Although, minsan, wala man talagang issue. Pero, di ba, halimbawa kaya, ang saro sa partner, sa mag-partner, nakaranas na kay emotional cheating in the past, di ba, difícil magtiwala maski sabiho na friend mo lang yan. So, ayun, sabi nga ni kang iba sa tuwing mga katindugon, kung ikaw mismo, namamati mo na na ang partner mo masyadong insecure, masyadong overthinker, mag-adjust ka para sa iya. Otherwise, kung habo mo, eh di duman ka na sa best friend mo. Diba? Tapos ang hururol.
1: Tama!
0: Anyway, ang mga impormasyon na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, with branches at Bakakay, dyan tabi sa Lawenco Street, Kataning Kang Consumers Appliance, sa Malilipot sa Bungod Kang Market sa Sentro, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner, sa Tabaco sa Chow Palace, PNR Road Santo Cristo sa Canto, Hampangkang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampangkang Novo Supermart and American Grocery, sa Balay sa Uda naman, Riosa Street, Kinale, Cabasan, and sa Canto Kang Prutasan sa may gasolinahan dyan sa Kinale. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang Tiwi, Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot, Puno. Thank you, Ms. Jen Botardo, GC Botardo Trading. Shout out naman po sa mga kapay kay Maricel, Susan at Kai. Kani, always nakikinig. Salamat sa ito dyan sa Buwaraw Eatery. Marina hapon. So sa imo, halimbawa ikatabi, may opposite gender best friend ang sa imong partner. I know, masyadong mahirap. No, pero bako ibig sabihon na kaipuhan mo na tulos yung siyang pagbawalan. Mas okay man giraray na paghurunan nindo ang sa indong expectations bilang magpartner. Dapat parehas nindo aram and dapat klaro sa indong duwa kung ano ang okay and ano ang bako. Or setting healthy boundaries. Maging transparent ka mo sa lambang saro, warang kaipuhan na itago kung pure ang sa indong friendship, diba? Kung talagang friends lang ka mo, natamay kaipuhan itago, diba? So maging transparent ka mo sa lambang saro. Always prioritize your relationship. Dapat si partner man giraray ang number one pag-abot sa emotional connection and major life decisions. Again, kung saro sa indo ang uncomfortable, di mo tulos pagsabihan na masyado ka kayang selosa? Insecure ka lang? Or nasasakal na ako sa'yo? Nangugon mo muna sa partner mo kung sa inhali itong concern niya, kung sa inhali itong overthinking niya. And build trust through actions, not just words. Ano? Ang tiwala, dai siya pighahagad, pigpapahiling man ini sa consistent actions. Ang tips na yan ay hatod po sa Indocan Tobacco Electronics. Dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies. Salamat po, Tobacco Electronics! Ikakatindugon, okay lang ba sa imo na magkaigwang boy best friend o girl best friend ang sa imong partner? Keep your messages coming at 0927-996-5002. DJ Chloe, the Love Ambassadress, Vito One Radio, 91.3, Tindugunas.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
5: Tindu.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
3: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
14: Makidistrove.
15: Parang walat.
14: At parang vatang-vata
15: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
18: Si Salvin na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

What happened, Kating Dugon? May kape pa ba sa iyong dugo? Mag-Best Cafe Green ka na para healthy ka na, sexy

You're still listening to the Sawan Radio 81.3 FM. Tindugo na! Guna sa nakitang 8 minutos bago tabi mag-alas 3. And this is still DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi po sa One for the Heart. And bago ako magpaaram, syempre naman gusto kong magpasalamat sa Indoga Boss sa mga comments and messages po. Salamat, salamat. Kung ikaw man tabi, igwa kang partner na may opposite gender best friend. Much better na i-communicate or i-explain mo sa iya, maging clear na kung ano ang sa imong boundaries, kung ano ang pwede, ano ang okay, and kung ano ang day dapat. Ade Romel Bendal, puro friend niya nga ning hoy! Hoy, bawal ah! Nambukod pala, dinikita ba? Oy, Manoy Romel, gabi ka naman. Very katipunero ka naman. Nambukod kita ba? Relax lang. Baka ano, baka dai man talagang Malaysia, oy. Again, it all comes down to proper and effective communication. Kung aram niya, kung hanggang sa in lang ang pwede, duwa lang ang pwedeng mangyari dyan. It's either sunodon niya ito or di ka niya pahalagahan bilang partner. From then on, katindugon, alam mo na kung anong gigibuhon mo. Kung papahalagahan niya ang boundaries na sinat mo, edi, G. Kung susawayon niya ito, it's time to go. Friendly reminder lang, no? Maray ng direkta. Kesa naman, binababy kita. Baby ba kita? This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Oy, salamat po, of course, sa GC Botardo Trading, Botardo Gcash, padala. Miss Jen Botardo, yung mga katindugan ha, kung may mga kahaputan ka mo sa pag-troubleshoot kan sa inyong mga e-wallet, arog po kang Gcash, Maya, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba pa, lalo na mga payday na. PM nyo po si Miss Jen Botardo sa Facebook with blue check. Verified po yan ni Meta, kaya legit ang sa inyong kahurang. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Salamat po sa pinning pagsuporta sa satunyang programa. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka sana magtutukating dugo na. Di ka nang magbalyo. More Tugtugan and Tugtugan. Masunod na. Di lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tingduga na. Bye-bye.

0: hello, hello, hello, hello. It's rainy.
1: Grabe ang ano talaga, no? Gri kasog ma mainiton, ngunyan maliputon.
0: It's a very, very, very cold afternoon.
1: Tamang-tama yan sa turugtugan tango niya na pagkahapon, mga katintugan, ano. Tamang ka mo dyan na, ano, nakalukob. Tamang nagdadangog sa One Radio. Kami na ang bahala sa tugtugan. Wow.
0: Kumusta? Kumusta ang gabos? Happy, happy, happy Monday!
2: Sana.
0: Today is June 29, 2026. How are you doing?
1: 29 na?
0: De pa.
1: Mukha ko niya rin nagulat ng mga kating gulit. Ha? 29
0: na? Second to the last day of June. Sinira ko lang. Julio na. Maraming pagkahapon sa malipot-lipot na panahon.
2: Sana.
0: Ang lamang ang si Imong pampainito. Painiton niya to ang si Indong pagkahapon sa mainit na mga tugtugan. Sa mainit na kape. Siyempre, ang best coffee green. Pampahealthy na, pampasexy. Garo ka man sa napigya, kukugus-kugus sa kanya. Ano, si Ram, sa mainit na pan... Ay, sa malipot. Mainit man.
1: Malipot na panahon.
0: Ay, kumusta ang gabos? Ang mga katindugo niya to dyan. Ang sendong weekends na parang kailan lang.
1: Grabe, ganda-ganda. Ganyan ko niya. Grabe, kaso gumaano pa siya na May.
0: Para tina ba ay minamadali tayo? Minamadalian lahat. Ay, pero syempre, kumusta ang taon na dyan sa barkada publiko, ang mga persyan, ang mga barabakal to dyan, ang mga drivers na luway-luway lang sa pag-maneho at maalnas ang tinampuha. Ingat-ingat ang mga tricycle driver, chief and drivers, pajak drivers.
2: Pahit-pahit sa lampak.
0: Sana mga yaon sa sayo na mga lasngag.
2: Pahit sa lampak.
0: Nagpapainit-init. Sa malipot-lipot na panahon. Ang mga taga sa Domingo, baga kayo malilipot. Malinaw, tiwi, tabako. Mari na pagkahapon. Sa gabas ng tagapot ka na sa tuyang istasyon ng One Radio 91.3 News FM. Na po ang tugtugan on one. Iba ng kamiting iba. Ako si Erickson.
1: Iniman po si Verna Banahon. Na syempre, ito yung tamanan sa tuyang followers sa tugtugan on one.
0: Ay, hello. Well, mabuhay.
1: Nagbabalik ang sa tuyang bilang ng
0: mabuhay.
1: Followers.
0: How are you? Konnichiwa.
1: Hoy, makabisa, maski duwang aldaw sana, pero makabitin ang ano, pahingalo, ano mga katulad.
0: Makabitin tayo sa dalawang araw. May nag-post. Pero may unfair. Ang weekdays, lima. Ang weekends, duwa.
1: Ayun mo lang, gada, no? Diet ang weekend.
0: Kasi ang nagbanga niya.
1: Siguro,
0: pwede man baga, ano, pwede man, apat, tulo. O, pwede na, garo, ano, kulang pag tigtulo. Tapi ito, baga, iyan.
1: Kayo marang God.
0: Pwede baga, apat, tulo. O, di, ano, garo, patas-patas ang aralaban, baga, ade. Lima, dua, garo, tagilid ang pag.
1: Pero, garo, dahil kita ganang matapos na trabaho pag nangyari, yan, ano, mga katigtulo. Garo, warang matatapos na trabaho pag
0: ay, nako. Ay, beside it all, patuloy ang buhay. Diba? Ingat-ingat. Labi-labi ang mamamatayan na pag-uuran.
1: Dato na tatawag mga kalindugon. Kaya sa mga estudyante na mauli dyan, ingat-ingat ka mo.
0: Ingat-ingat ang
1: ihanda ang mga payo. Dahil pagwala, tata, mas mahalaga iyan kaysa sa iyo. Mata mo yung kanyang mama mo pag-uli mo.
0: Ay, 14 minutos na magalisan na last stress nin pagkahapon. Napadagos ang mainit na tugtugan sa Tugtugan on One.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 FM Team Dugon. Grabe ang tugtugan ito mga ka-Team Dugon. Minasabay sa ano? Sa panahon? Ibabagay natin yan.
2: Bakit ba kasi?
1: Naparelapse na naman lugod yan si auntie mo. Ano? In this ay, day na naramduman.
0: Sabayan nito kami maghigop kang Baska Pigmien.
1: Tamang-tama sa malipot mga ka-Team Dugon.
0: Grabe, nilis po. Ay, ingat-ingat ang gabos. Dakol pang uran, dakol pang uran ang ibubulwas sa low pressure area.
1: Swerte so nakalaban na.
0: Maringhan, nakalaban na ako kang ano, kang Sabado. Nagmaratulos ito. Malang init man kang ano. Tapos sa Domingo, yung man, mainit mang giraray. Kaya nakapamarag, nakapamarag. Dahil pa nakapamara, ay, lugi ka mo yan.
1: Maraan na.
0: Luto, ano ang, ano dyan?

0: sampurado.
1: Ay, si Ramon.
0: Sampurado. Na papartneran do kay Puto, kitinapa, kiibangot.
1: Ay, hindi ko pa yung na-try na sampurado.
0: Ay, masaram siya. Oo. Taan maghahalo ang ano, maghahalo ang tamis at
1: weird.
0: Yung alat. Alat at tamis. Di ba?
1: Ano, sige, try ko daw yun.
0: Garo, ano siya. Garo, magmimix ang ano, mag-explode ang dila mo. Ang mga namin. Kasi mag-mimix siya eh. Maghahalo-halo sila.
1: Sige, try ka daw yan.
0: Ay, ba, puto man sa kuya. Da, eh, sa dino, ganun pala ito. Puto at dinuguan pala ito. Sa sampurado pala, ano, ibangot. Ibangot ang masiram dyan.
1: Ay, pari nakapun kay Ma'am Cherry Carborja, kay Sir Romnick Bilaos. Kamusta ka mo? Ano? Kamusta ang hapuning to? Malipot-lipot. Oh, oh. Kasi mamon magpahilot pag akin. Kamusta sana? Oh, naisipan pag mauran?
0: Oh. Ano, namiss kaya niya ito ang ano, ang mauran-uran na paghahapon. Nasobrahan na kita sa iniyat.
1: Mas ka ano-anong naisipan ito pag mauran?
0: Siyempre, ano talaga kaiyan kapag ano, kapag ganun isa na yun, ano, snow sa tuya. Tigahalat-halat ang sisoy. Pero syempre priority ang safety kang gabos. Ingat-ingat lagi. Sabi kang pag-asa. So ay ano magkatulad ni landslide kasi na flash flood kung padagos ang pagkusog ka na pag-uura. Ingat-ingat manggirari tabi sa gabos. Oy, diyan sa mga taga-isla kan San Miguel, ingat-ingat ka mo diyan. Sa mga estudyanteng maorole, iringat-ingat ba yan?
1: Day na magparaharapit mas kisa insa.
0: Ta, difícil ang panahon. Matrap ka dyan, hindi ka magkauli ba?
1: Maubusan ka kay merindalan.
0: Muna ako sakayan mo na.
1: Day, merindalan.
0: Kung day ka nang sakayan, day ka na talaga matatandaan. Day, pag-uliin mo, ano pa man?
1: Pamanggihan na. Nalugi ka kan, day ka nakakaon na sarong ka.
0: Totong nasaan ang matada sa imo dyan. Ay, nakapost naman kita sa tuyang Facebook page. Kan question for today. Comment ng sendong kasimbagay. Mainit-init pa ang sa tuwing paghapon sa tuwing kirismisan at siya. 47 minutos na mag-alisa ng last stress ni na paghahapon. Siyempre, padagots ang mainit na tugtugan. Hindi lang yan sa tugtugan on one. So, One Radio, Pirmi.
1: Teen, do good na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
2: One radio, tinduguna.
3: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3.
2: Tinitungo na. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 News FM. Tindugo na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Anwan. Oras niya to, 18 minutos. Mag-ilisa na alas 4 na ng paghahapon.
1: Diba? Parang isang kisap mata.
0: Isa ang kaibigis naman ano? Maglaka ng oras. Daig mo pa ang isang kisap mata. Happy Mariana time sa mga naghihigop kang sopa.
1: Pahagad man ka.
0: Pagatas-gatas kang shampurado. Today is ano pala na dulo. Madagos ang sa tuyang chirikahan.
1: Inipon mi talaga ini ta 2 days kita mga katindugon day nag ano no nagturugtugan na nagchirismis ke unya na Lunes dapat bigay na bigay.
0: Give it all. Alright, dahil dyan, mapasirig na nga ni kita, huli na nga niya ang sa tuyang portion na Tugtugan Anwan. Ay, ngayon niya naman day, a question for today. Ano ang mas pipiliun mong buhay? Buhay sa probinsya o sa syudad? Asin na ta.
2: Ano daw?
0: Ano ba ang buhay na iyong inaasam-asam? Alin bang buhay ang iyong nais maranasan?
1: Makamtay.
0: Kasi takulaon ang ano kaya na eh. Takulaon ang pagkakaiba. Takulaon ang agwa kang pamumuhay. Diba? Kaya ano kaya sa tuyang always have the choice. Yes. Diba?
1: Gari malutang na naman digdi ang kwarta. Pero sa gabos na sa gabos sa tiguro ng tayo ng kwarta. Ano?
0: Pwede. Dahil halimbawa sa sarong lugar, yaon duman ang sa idanganap buhay masarani, yaon duman ang kwarta, yaon man duman nga sa saro ang peace of mind, diba? Pero it's a battle of...
1: Peace of mind tapos pagiging practical sa buhay.
0: Diba? Pero it can be ano the other way around. Nakukuha mo ang kwarta sa peace of mind. Ay nakukuha mo peace of mind kapag
1: may kwarta ka,
0: 'di ba? Kaya hindi pa daw ang ano, pero para sa kuya, kung ako man haputuan, haputan na ako.
1: I know,
0: haputan ko talaga. Dahil nasa probinsya man kita eh. Nasa probinsya kita kang Albay. Kung urban or rural area, ang pipiliin ko talaga is ano, duman ako sa probinsya, provincial type of living. Why? Dahil ang duman ang nakasanayan ko eh. Duman sa point na habok ko ng mag-explore kibagong environment. Pero ang ano ko lang, ang magayon duman dahil kumbaga yaon na duman so kinadakulaan ko mga experiences. Pero dipisilo na siyang butasan na maano ka na naman kibagong environment. Nadaay mo siya kabisado. So, duman ako sa ano ko, sa kabisado ko. And duman ako nagiging maugma. Yeah, siguro pag bako na ako maugma duman, malipat naman.
1: Buda, hindi kaya abaga sa probinsya mga katindugon. Ano, yaon kaya digdigabos. Ang wara lang talaga digdig. Ako lang
0: sa opportunities.
1: Pero alam mo so, ano, peace of mind. Makakuha ka sa bulod. Makakuha kang gulayon maski sa in.
0: Diba?
1: Mabubuhay ka talaga sa bulod mga katindugon. Libre naman ng tubig. Diba? Staran. Ang ano mo na lang talaga, kung paano ka makakakwa ki panggastos mo sa mga bagay-bagay na gusto mong bakalo.
0: And ano, ang preference taman din, magdedepende talaga yan sa pangaipon niya to saan. Ah. Kung kaipuhan naman talaga magluwas sa Aurora yung lugar, syempre, kaipuhan naman. It's a battle of ano na, needs. Kaipuhan na talaga.
1: Importante dyan, mabalik ka.
0: Pabalik ka rin, sabi ni Gary Valdez. Pabalik. Gary.
1: Ibang epekto ka lang sa iyo, mukhang uran, ano?
0: Ay, alam mong tada, sa inang mas prefer kang sa tuya mga katindugo at mga katoktsugan. Sabi ni Ma'am Karen, ma'am, gantang hapon po sa po probinsya kasi dito ako lumaki at makakalanghap ng sariwang hangin tapos makapagtanim ng mga gulayin. Tapos dito kami nabubuhay sa pagtatanim ng palay at gulayin. Yun lang po. Diba? Yun ang pinagsabi niya tong ano. Yaon man din so, ano, pinagkakakitaan mo. Why not, diba? Why not? Dito ka na lang sa aking tabi.
1: Iba na. Iba ito. Dito ka na lang sa kung saan ka may peace of mind. Sa kung saan
0: tsaka,
1: ka nabubuhay.
0: Tsaka, muyaman ninda sa, ano, sa tigilipo ninda. Nag-enjoy sinda sa pagtatanong. As in, nagkikita man sinda dumaan. Diba? It's a, ano, it's a win-win situation. Pa-shoutout po sa may gusto kong agom na si Rafael Lito Book na nasa palayan ngayon na hapon at pa-request po ng song na All This Time. Thanks po.
1: All This Time. Thank you, Ma'am Karen, sa ano, pirmi mong pag-request.
0: Ay, Sir Rafael, garuma oran-oran na dyan. Kumusta ang sa indong palayan?
1: Uy, na-experience mo na magtarok?
0: Magtarok.
1: Ako na-experience
0: ang
1: ka na.
0: Ang na-experience ko so mag-ano sa palayan baga. So, atot kay
1: pag-ani?
0: Oo, nag-ani kami kay ito maski mainito.
1: Magayunan magtarok pag mauran. Promise. Day mo, mamamati ang pagal.
0: Maski, ano, talaga't maski, ano, pag trabaho, nagbubuhos kami kay ito kang ano. sa mga trabaho, ade, mas magayunan magtrabaho ng mauran.
1: Okay lang yan sa ago mo, Ma'am Karen, na mas magayon magtarok pag mauran-uran. Dahil lang magkidlata, diba, at delikado.
0: Kaya ingat-ingat tabi, Sir Rafael. Kay Sir Bolodoy, para sa iya da, probinsya, yaon digde ang kaugmahan ko, pirmi na sa dagat, diba? Happiness, peace of mind.
1: Kumbaga naging ka-partner na ni Sir Bolodoy ang dagat. Bawal mo na siya dumaan ihiwalay. Dumanaan sa iyo.
0: Diba? Pero masa na iyan, ano, su baby na ano, naka-attach na sa iyang ina. Nakapag-ginawar ang ina. Minahibi. Diba? Pero masa na kita-arig ka ito. Kaya Ma'am Christina Cubilla, both daa. Kasi dawa sa inka kung baku kaugakon, maububuhay ka. Diba?
2: Tama! Good point!
0: Dawa sa inka pa dyan. Kung hugakon ka, di ba nagtipisilan ka? Pero kung baku ka hugakon, ay mabubuhay ka talaga.
1: Maski sa inka ibugta, ano Ma'am Christina?
0: Maski sa inka ibugta. Kaya po ang talagang ang pagiging para sa in magkita darahon kang
1: kantadhana.
0: Kantadhana. We can always adapt to any situation.
1: Go na go.
0: Ma'am Christina Cubilla. Sir Nathan, para sa akin siguro na buhay probinsya kasi yung katahimikan, sariwang hangin at ang mas malapit na ugnayan sa kalikasan at kapitbahay. May kakaibang peace of mind kapag gigising ka na tilaok na manok ang maririnig mo. Imbis na busina ng sasakyan, mas mababa rin ang cost of living. Pero ang hamon lang sa buhay, probinsya, ay medyo malayo ang mga malalaking ospital, mall o universidad. At pwede maging issue din ang bilis ng internet, isa pa ang transportasyon, lalo kung nasa remote area ka nakatira. Kaya ikaw, saan mo mas makikita ang sarili mo ngayon? Sa gitna ng ingay sa syudad o sa katahimikan ng probinsya?
1: Wow. May pawalat. Sige,
0: battle of
1: may pawalat si Sir Nathan na ano.
0: Peace of mind versus ano, living beyond the expectation.
1: Grabe, ano. Diba, sa probinsya mananggad kayo, yung digdiang katahimikan, sariwang hangin. Tapos,
0: pero may mga, ano siya, may mga disadvantages na you have to endure. Pero pag nasanay ka na pa, arog ta, nasanay na kita, parang problema.
1: Arog na sa mga taga-isla. Nilipon ako sa mga taga-isla. No, sabi ko, ako sa sadiri ko, gari di ko kayo duman mag-start. Hararayo ang sinasagabos ng mga ano bagay. Pero yung sinda duman, nahihinin ko kung gurano sinda kaugma po na. Kung gurano sinda nabubuhay duman na talagang may pagkakaay sa buda. Mga mabutan din man ang mga tao sa isla.
0: Diba?
1: Pero talagang babalik-balikan mo. Ganon.
0: Thank you, Nathan. Kay DJ Chloe, sabi niya, hello po, paras po may pros and cons. Pero para sa kuya po, probinsya man giraray. Masiram-sira ang paghangos, magayon ang daga, pantanong. Buda may malls man po sa probinsya, kaya panalong-panalo.
3: Diba?
1: Iba naman, nakakaano naman kaya.
0: Ang mga provinces sa improvements, sa modernization.
1: Yes.
0: Sa pangalaman iyan. May mga malls na kita dito. Diba? May mga establishments na kita digdi, may darakulang
1: hospital,
0: internet, maski sa mga ano remote areas, may mga shopping delivery.
1: Oy, nalasun ako, nakaabot sa ano, nagde-deliver kay parcel sa ano, sa isla.
0: Diba?
1: Grabe, yeah, saludo, diba? Saludo sa emo sir na dyan na nag-work sa may ano isla. Grabe.
0: Kaya anything is possible na sa mga panunod. Stay where you are. Sabi ni Anthony, probinsya man, para sa kuya, matiwasay, ma-press ko buda. Kung anong pwedeng lutuon, arog kang gulay. Makukuha mo sana sa paligid-ligid, diba?
1: Ay,
0: yun
1: ang itig sabi ko.
0: Buda pa ko, crowded po, arog kang syudad. Kadaklan, polluted na sa asokang mga pabrika. Buda ka, tambutso, yaon pa sa mga doble presyo. Buda pa ko sa kadaklan, may mga nagigibok ikrimen sa syudad. Mahal barakalon, buda pag yaon ka sa syudad. Dahil ka makakaturog ti matiwasay, kundi madagog mo ribok maski ikaturog mo na. Aha. Diba? Nakol na...
1: Parang nanalo ang provincial life ngayon
0: na,
1: sa loing mga
0: disadvantages na tigpapahilig nindo sa muya. Kung nata talaga difícil ang buhay sa syudad. Nakol na kagayunan sa probinsya talaga ang naipapahili.
1: Talagang mag-use mo. Kaya pag sa mga nagtatrabaho sa Manila, nagbabalik at nagbabalik sila dito sa probinsya.
0: Kaipuaninda eh. Kaipuaninda ang break sa ano, sa syudad. Ay, sa syudad. Kaipuanindang peace of mind manggira. Kay Kamanoy Vlog, sabi niya, para sa iya da, probinsya, takol kang maukodan na lason as in di ka mabubuhay. Maski da ikikwarta, ikwanin makukuan ng mga produkto na papakinabangan sa oral down na pagkabuhay. Diba? Maski da ikang kwarta, money is not a problem. Mabubuot ang mga sa probinsya. Kapitbahay na nagharatudan kay isira.
1: Lalo mag birthday.
0: Diba? Kaya, well, probinsya, mabubuot ang mga, ang mga tao. Diba?
1: Okay, kay Ma'am Framie Barhuaras, marina hapon po dyan sa may Upper Bongga, baka kay Albay. Sabi niya, para sa kuya, depende sa situation. Depende sa situation ko ang work sa city. Kung ang work da sa city, o mag-stay na lang mo na sa city, taharan niya sa mga needs. Pero pag for good na, edi maguli na lang sa province.
0: Ayan ang ting sabi niya to, kaso bago na. Depende talaga sa sa needs mo. Na sa yung kaipuhan mo na talagang mag-work. Dakula ang kaipuhan ng kwarta. You go to the city.
1: Yes.
0: May yaong manduman ng kabuhayan sa probinsya. Wala na, diba?
1: So, mga katindugon, panalo ang province life.
0: Welcome sa probinsya ni Albay, di ba? Kung sa iyan nakita nagtalubo, kung sa iyan kita nagtago, kung sa iyan ang katonino nga na daing kasagkor. Ay, 30 minutos na magilisan na alas 4 nin pagkahapon. Mabalik pa ang Tugtugan on Women sa One Radio.
1: Tindugan!
0: This is All This Time by Six Part Invention.

0: number one.
1: One. Number one. One radio.
2: Tindugo na.
3: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Alam mo ba na activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation.

0: on radio.
1: 91.7 FM.
0: Nagbabalik kita sa Dugtugan on 1. Oras niya to 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
1: Ay, natapos na naman ang Lunista, mga katindugan. Sa aga, aldaw nindo. Aldaw kang mga Martes.
0: Tomorrow is Tuesday, Martes. Ay, thank you sa mga nakasabay niya at umunya na. Salamat sa Indo. Thank you sa mga comments nindo. Talagang very malaman, very magkabuluhan ang inyong mga kasagutan. Abangan gerare sa aga ang panibagong edisyon, panibagong episode ng sa tuyang Tugtugan. Ay, syempre alas 3 hasta alas 5 gerare kita ng pagkahapon. Sunod po, Parada 30. Kami mga po, Guerrero and Sendong Makakaibanan. Chine! Kiling na kami ang Sendong Nakaibanan. Nakatugtugan. Hindi lang yan sa Tugtugan on 1. Dahil iba ako sa Rex 1.
1: Iniwan po, si Berna Banamon. Salamat mga katindugon. Sa Aga Geraray, hindi lang yan sa Tugtugan on 1. Sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tintugan.

0: Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: One Radio. Tindugo na.
1: Bicolandia.
0: Rarasada ang mga bareta.
1: Parada
0: 30.
1: Parada
0: 30. Sa inyo ng mandadangog.
1: Parada 30.
0: Parada
1: 30.
0: Bareta ng international, national, lokal,
1: sports as in weather update.
0: Parada 30.
1: Parada
0: 30.
1: 30 minutos na parada
0: kan mga maiinit na bareta.
1: Parada
0: 30.
1: Parada
0: 30.
1: Sakay na.
0: Parada.
1: Parada
0: 30.
1: Napapakita Pakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
0: Parada 30!
1: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Best Cafe Black 4-in-1 Coffee.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Q-Sai Massage Oil.
1: Best Juice 10-in-1+1 Health Drink.
0: Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Mababakal sa mga butika nationwide.
0: Parada 30!
1: Barreta Lugal!
0: Parada 30!
1: Parada 30!
2: Sa headlines, kan mga parada niin, barata!
0: Parada 30!
1: Parada 30!
0: Headlines!
2: LGU Tabaco padagos ang preparasyon sa pigbabantayan ng low pressure area sa laog kan Philippine Area of Responsibility.
3: Adolescents and Mental Health Forum isinagibo sa San Miguel Island.
2: Labi sa 335,000 na family food packs kan DSWDB call nakanda na para sa posibleng epekto kan low pressure area.
3: Soji Forum isinagibo sa pagtatapos kan Pride Month sa siyudad ng Tabaco.
2: Drug personality team bog sa interdiction operation sa Matnog Port, Sorsogon. 136,000 dipasos na kantidad ng pigtutubodang shabu na kumpiskar.
3: Bagong anum na classroom school building sa TNHS, pig-inagurarana.
2: Sa lado nasyonal, 12 estudyante na biktima sa Tacloban school shooting padagos na nagpaparay.
3: Trial versus BP Sara, posibleng pinakahalawig na impeachment trial sa Pilipinas.
2: ICC, pigpa-freeze ang mga kwartang nakumpiskar. Kidating Presidente Rodrigo Duterte kan siya na-arrestar.
3: Senado, pigaadalan na pahalikputon ang proseso sa impeachment trial proceedings.
2: Grade 10 student na nagadana sa Tacloban tragedy, ginawadanin pinakalangkaw na parangalakan Boy Scouts of the Philippines.
3: Juvenile law asing idadakan ni criminal liability, hihilingon kan Senado.
2: Klase sa sarong eskwelahan sa Batangas, sinuspindi, suli subota sa umanin pambabadil.
3: Presyo kang diesel asina gasolina, posibleng

0: lang kauliwatas sa mga sunod na simana.
1: Sa Lawasa, Canason. Estados Unidos inatake liwat sa ikadawang aldaw an Syria asin Qasem. Mga air raid sirens sa Bahrain asin Kuwait na nagserbing patanida.
0: Iran na nagpatanida makilis an panibagong US airstrike.
2: Parada 30. Headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Lunes sa Hunyo 29 taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Bereta. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Taita. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5 sa isnin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada, kwenta, parada, kwenta, lukan.
1: Padagos ang pig sa sagibong mga preparasyon na kan lokal na gobyerno kan tabako sa umaanabantayan na low pressure area sa Laucan Philippine Area of Responsibility. Sigon kay CDRRMO Head Gelasio Mulato Jr. sa direktiba kasudma ni Mayor Ibragis, nagtauna sindanin mga update sa mga punong barangay asin mga principal nga ni matawan sindanin giya sa mga dapat gibuhon na. Nangapunan man sinda sa mga punong barangay na ayuso na ang mga drainage system sa itang lugar kung nabarado nga ni day na magkausapa ni natulosan na pagbaha.
0: Nakisumaro ang lokal na gobyerno kang tabako sa isinagibong Adolescents and Mental Health Forum 2026 sa Barangay Hacienda Covered Court sa San Miguel Island. Katakod kan mga aktibidad kang Tabak Festival 2026. Inatindi rin nini kan mga jóvenes, mga opisyal kan barangay at iniba pang stakeholders kung sain tinukaraan mga hururo na manungod sa adolescents, emotional well-being, stress management, self-awareness at ang importansya ka na suporta sa pamilya asin komunidad. Katuyuhan kan programa na matauanan ang mga jóvenes nin magkakanigong kaaraman asin igiya nga ning urog na mapangatamanan ang sa idang mental health asin na masimbagan ang mga angat na pigkakampang sa panahonin pagdadalaga asin na pagbibinata. Ano forum subot katakot kan mga inisyatiba kang lokal na gobyerno kang tabako na may katuyang paywason ang kamalayan sa pangasalud kaisipan asin ipadagos ang mga programang nakatutok sa karahan hayaan
1: kan mga jóvenes. Mientras tanto, nakahanda na ang 335,598 family food packs kan Department of Social Welfare and Development Bicol bilang parte kan pag-andam sa posibleng epekto kan low pressure area sa rehiyon. Nakapreposisyon ang mga food packs sa iba-ibang warehouse kan ahensya tanganing masyarto ang marikas na pagtaunin ayuda. Iguaman ni nakatagama para sa augmentation assistance na 36,246 na non-food items. Kabalidigdi ang family kits, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at iniba pang mga relief supplies. Kaiba na ang 3 million pesos na standby funds. Sigon sa DSWD Bicol, naka-alerto ang nagabos na warehouse kay ni asin padagos sa mga local government units. Tanganing masyarto ang marikas na pag-aksyon sa mga maapektaran na komunidad. Nakauyon ini sa direktiba kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Napakasugun ang pagkaandam kan gobyerno sa pag-aksyon sa mga kalamidad asin iba pang mga emerso.
0: Katakod kan selebrasyon na kan Pride Month ngunyan na Hunyo, isinagibo ang SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristic Forum sa siyudad ni Tabaco na initindira na kan mga representante hali sa manlaynay na sektor kang gobyerno, edukasyon asin komunidad. Tinukar ni Attorney Joyce Amara Busotros ang legal na perspektibo ka na SOGI kabilang na ang mga nag-iiral na batasa, karapatan na asin mga prinsipyong nagmamantinir kan pagkakapantay-pantay asin proteksyon na laban sa diskriminasyon. Nagtauman si Mix Abelardo Billy Bilina, Nina Obal.

0: nindala na dapit sa Soji 101 as in human sexuality ko na sa ina. Ipiniliwanag ang mga konsepto kan sexual orientation, gender identity, gender expression as in sex characteristics, siring man ang importansya ka na paggalang sa pagkakaiba-iba kan lambang tao. Kasabay ka ini, nagirasman na si Angela Joanne Campi, RMRN, ninurulay dapit sa HIV and AIDS awareness, kabilang na ang paglikay, amay na pagpapasuri, pagbulong, asin na paglaban sa stigma, dangan diskriminasyon na namamatayan kan mga tawong may HIV. Ang forum subot na ini, katakod kan aktibidad na isinagibo kasabay kan pagselebrar kan Pride Month asin Tabak Festival 2026, nganing pahiwason ang karaman kan mga nagatindera, manugod sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay asin na sa saluda.
1: Detalya sa kan barata sa sorsogon na arrestado ang sarang drug personality at sinakumpiskar ang mga illegal na droga sa ginibong interdiction na operation kan mga otoridad sa Matnog Port sa barangay Kaluokan na Matnog Sorsogon. Binisto ang naarastar na individual na si Alias Rey, 33 anyos, warang agom, driver as in resident kan Phase 2 barangay H2 Das Marinas, Cavite. Nakumpiskar sa iya ang nasa 20 gramos nin pigto tubrang shabu na may standard value nin 136,000 pesos. Na-recover man sa iya ang duwang transparent glass tubes na may laog nin pigtutublang drug residue asin sarong orange na sling bag na ginamit sa pagtago nin kontrabando. Pinanginotan ang operasyon na kan Philippine Drug Enforcement Agency Seaport Interdiction Unit, Matnog, PDEA Regional Office 5, K9 Unit, Philippine Ports Authority, Matnog, Matnog Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Matnog Substation K9 Team, asin kan Philippine National Police Maritime Group. Mientras tanto, nahampang ang nasabing persona sa pagbalgar sa Section 11, Possession of Dangerous Drugs, asin Section 12, Possession of Drug Paraphernalia, kan Republic Act Number 9165 on a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Mientras tanto, formal lang binuksan, binasbasan, as in pig turnover, ang bagong duwang eskalona na school building na may anum na classroom sa Tabaco National High School. Obheto kan bagong pasilidada na maresponderan ang nagdadakulang pangangipuhan na sa mga classrooms, as in matauanan ang mga estudyante nin mas marhay, salbado as in komportabling lugar para sa sindang pag-aadala. Inatindiran ang inauguration na ceremony kan mga representante halis sa Department of Education, lokal na gobyerno, manhamiento kan eskwelahan, mga paratukdo asin iba pang mga opisyal. Siguro na sa mga opisyal, dakulang tabang ang bagong edipisyo sa pagpapakusog kan kalidad nin edukasyon asin pagpapamarhay kang learning environment para sa mga estudyante kan syudad.
1: Mas maigot na siguridad ang pigpapautob ngunyan sa mga eskwelahan sa syudad kan Ligaw. Ngani na masyarto na mapapangatamanan ang mga estudyante. Ini ang kasunod na kanangyaring insidente nin pambabadil sa sarong eskwelahan sa Tacloban City kan Hunyo 22. Sigon kay Ligaw City Schools Division Superintendent Nympha Gemo. Marso 2026 pa kan ipaluwas kan Department of Education Central Office ang DepEd Order 6 Series of 2026 kung ang guidelines kung papaano masisyarto ang pagiging salbado kan na o sa mga learning environment. Kaya ba nang digdi ang pag-inspeksyon sa mga bag kan mga estudyante asin paglalaag nin mga CCTV. Ipiniliwanag kan opisyal na dapat masabutan kan publiko na ang pagsasagibo nin bag inspection ang para man sa nasa seguridad kan mga estudyante. Big syarto man subot na dai napapasupog ang mga ini durante kan pagsasagibo nin inspeksyon. After digdi, sinabi ni Gemo na importante man ang pakusugon kan mga eskwelahan ang kolaborasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa mga barangay. Ngani na mas sa mapangatamanan ang mga jóvenes.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alas 5.14 nin pagkahapon, pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa La Donación. Internacional ang nahatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide.
2: Parada 30, Nationwide.
1: Nag-attendir si Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA Chief Operating Officer Kuya Mark Lapid sa Government Employees Night kan San Carlos City Hall bilang parte kan selebrasyon kan ika-66 na Charter Anniversary kan syudad. Ginibo ang programa sa Center Mall Grounds sa atabangan kan City Hall kung sa'in nakasabay ni Mark Lapid sin San Carlos City Mayor Renato Gustilo asin ang mga kawani kan lokal na gobyerno sa nasabing selebrasyon. Sa sayang mensahe, sinabi kay ni ang planong rehabilitasyon na kan Sipaway Island Lighthouse sa Sipaway Island sarong proyekto na pupondohan mismo kan TIAZA. Sigun kilapid, kairiba sa mga panginot na katuyuhan na kan proyekto ang mapagdanay ang makasaysayang lighthouse sa isla asin lalo pang mapaurog asin mapagayon ang turismo sa San Carlos City asin sa bilog na Negros Occidental. Yan tras tanto, padagos na nagpaparahay ang 12 estudyante kan San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Makalis sindang mairido sa insidente nin pambabadila kan Hunyo 22. Sigun sa Department of Education, padagos ang pigmamonitor na ang kondisyon na kanalambang estudyante. Ang learner 1 nagtitinir sa intensive care unit conscious as incoherent as in nagsasairaram na sa soft diet. Ang learner 2 as in 3 conscious coherent may stable vital signs as in posibleng makaluwas na sa ospital. Ang learner 4 padagos na nagpaparahay. Ang learner 5 conscious stable and vital signs as in nasa recovery stage. Ang learner 6 natapos na ang operasyon conscious as in coherent. Ang learner 7 padagos na nagpaparahay. Ang learner 8 nakaluwas na sa ospital. Learner 9 as in 10 natapos na ang operasyon. Mantang ang learner 11 nagsasairarom sa pagpapabulong sa minor operating room. Ang learner 12 man nakaluwas na sa ospital. Niyan tras tanto, sinartuman kan DepEd na nagpapadagos ang sa indang pakikipag-koordinar sa mga ospital as in pamilya kan mga apektadong estudyante. Ngani na masyarto na naresibi ang mga kinakaipuan na tabang as in suporta sa indang pagpaparahaya.
0: Niyentras tanto, posibleng maging pinakahalawig na impeachment trial sa istorya kang nasyon ang paglilitis kaya Vice Presidente Sara Duterte sigon sa Senate Secretary Renato Bantoga. Basado sa pagkakarkulokan impeachment clerk of court, posibleng umabot sa 7 bulan ang trial. Huli ta tulong aldaw kada simana ang target na schedule sa paglilitis. Ang 7 bulang projection, sigon kay Bantoga, ang nakabase sa 92 na trial days na pigahagad kan House Prosecution Panel as in 30 aldaw na pigahagad kan Defense Panel. Ngani na may presentar kan duwang lado ana sa indang mga ebidensya sin testigo. Siring mana, posible na mapahalipot ang proseso kung mas dakol na mga testigo ang maipresenta kada aldawa. Kung ikukumpara sa nakalilis na mga impeachment trial, uminabot sa nasa 44 litis kay dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2012. Mientras tanto, ang trial mana kontra kay dating Presidente Joseph Estrada kang taong 2001 ang nagdurar sa nani na 23 na aldawa makalilis mag-walk out ang House Prosecution Panel. Ulit ang nagsayo makaito ang Senate Impeachment Court na buksan ang tinaguriang second na envelope. Sigon kay Attorney Bantog, saro sa mga pangenot na pinagahandaan kan impeachment court, ang halawig niya trial, mantang kaipuhan man na balansyon ang trabaho bilang legislatura, siring kan pag-ibonin leya, pagbubusisi sa mga propuestong lay asin pag-aadal sa propuestong pondo para sa masunod na taon asin iba pa.
1: Inaprobaran kan International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpapafreeze kan kwartang nakumpiskar ka ito kidating Presidente Rodrigo Duterte magali siyang maaresto asin darahon sa kustudiya kan International Tribunal kan Marso 2025. Inimaglis na agado na kan prosecution na ma-access ang sa iya mga personal na gamit as in i-freeze ang anumang kwarta dara kan dating presidente. Basado sa mga dokumentong iniluwas sa kan ICC kan Biyernes Hunyo 27, 2026, pinabura na kan korte ang motion na kan prosekusyon na ipagpadagos ang pag-freeze sa anumang kantidad na nakuha halik kay Duterte sa panahon ng kanusayang pag-aresto. Nainot ng kunisyon na kan kampo ni Duterte ang nasabing lakdang kan trial chamber 3. Sigon sa depensa, dahil nasubot kinakaipuhan na gibuho na kan prosekusyon ang sa indang kahagaran na ulit ang nasa kusuriyan na kan ICC registry ang nasabing kwarta. Pagdoon paninda, wala ining magiging epekto sa presenteng pagdangog kan ICC. Dahil man ibininyag kan ICC kung gurano ang kwartang nakumpiskali sa dating presidente.
0: Mientras tanto, pigaadalan ngunya na kanalangkaw na kapulungan na kan Kongreso kung paano mapaparikas ang proseso kan impeachment trial proceedings na din naapektaran ang iba pang importanteng gibuho na kan gobyerno. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchaliana, pigkarkulong maabot subuota ni nepito hasta 8 bulan na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung mapunin paglilitis sa Hulyo 6, posibleng matapos ini bandang Pebrero kan masunod na taon na. Alagad, aminado ang Senate President na magiging dipisil ang sa indang schedule ko nakasabay ka ini ang iba pang importanteng trabaho. Siring ka na pagdiskuter kang 2027 national budget, mga investigasyon na sa mga issue, siring kang subot problem o problema sa flood control projects as in iba pang panukalang batasa. Ulinig di, tigaadaran ka ni Senado kung paano pahalipoton ang proseso kan paglilitis. Kabali sa mga posibleng lakdang ang pagkikipag-olay sa kampo kan prosecution asin at depensa nganing bawasan ang numero kan mga testigo asin gibuhong mas marikas ana paglalahada kan mga ebidensya. Sigun kay Gatchaliana, may labis sa 10,000 na dokumento asin ebidensya na pwede ser pagadalan sa kaso kung gabos ini ana saru-sarong itutukara pwede ser mas mahalaba pa ang paglilitis. Siring man sinabi ni Gatchaliana na iluluwas kang Senado ana pre-trial order asin natatawanan ang mga mag-inibong nalado nintulong aldaw nganing mag sumitigan sa indang komento bago ang formal na pagpupo na kan paglilitis. Apuera digdi, magpapautugman ang Senado nin mas mahigot na seguridad sa laugasin palibot kan edifisyo nganing masyerto ang maayos na dalagan kan impeachment proceedings. Sigon pa kay Gatchaliana, peradalan ang naging impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kang taong 2012 nganing makakuhaanin mga notes na pwede sila gamiton sa presenting proseso. Sinabi niya na dakulang parte kan paghahanda ang panginginot o pinanginginota na ni Senate Secretary asin na Clerk of Court Attorney Ray Bantog kaiba na naaniba pang mga opisyal at kan Senado.
1: Iginawad kan Boy Scouts of the Philippines ang pinakalangkaw kaining parangal para sa kagitingan ni Scout Chris Lawrence Fabian na estudyante na nagadan mantang pig po protihiran ang sa iyang mga klase sa nangyaring pambabadil sa San Jose National High School kan Hunyo 22. Iginawad kay Fabian ang Gold Gallantry and Heroism Award ang pinakalangkaw na pagbistokan Boy Scouts of the Philippines para sa mga scout na nagsasapanganib o nagsasakripisyo kan sa indang buhay para sa kapakanan kan iba. Sigon sa Boy Scouts of the Philippines, nagpahiling ang 15 anyos na scout nin pambirang tapang sa kan traherya. Basado sa salaysay kan mga saksi, marikas na sinarado asin inulangan ni Fabian ang napintuan kan classroom ngani na mapugulan ang mga armadong sospek. Sa pahayag pa kay ni, nabilog na tapang ang itinaon ni Fabian sa iyang sadiri sa piligro ngani protehiran ang sa iyang paratokdo asin mga kaklase. Bika karkulong nasa 30 estudyante ang nakaligtas sa laog kan silid aralan uli sa iyang kabayanihan. Si Fabian ang nasaro sa mga estudyante na nagadaan sa insidente nin pambabadil na ikinairidol kan 20 iba pa makaliis ang morang habas na pambabadil kan duwang armadong estudyante sa laugan eskwelahan. Baliman sa mga nagadaan si Inda Joyan si Separa, 15 anyos as in grade 10 student, as in si Ayasa Nicole Dazo, 14 anyos as in grade 9 student. Mientras tanto, idiniklarakan sangguni ang panlalwigan na kan Pampanga si Fabian bilang Pride of Pampanga sa pagikan Resolution Number 10319 kung sa inakalaag ang pagprotekta sa iyong mga klase asin paratokto sa tahawakan na trahedya.
0: Sisiya Saton ka na Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development sa panginginot ni Senator Erwin Tulfo ang pagpapautob kan juvenile law. Sigun kay Tulfo, panahuna nganing hilingunan implementasyon kang Republic Act 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ini kasunod kan mga surunodan na high profile cases na kay naimbueltuhan kan mga minor de edad kabali na ni insidente nin pambabadil sa Tacloban asin mga kaso nin pananaksak sa Negros Occidental asin na probinsya kan Cavite. Sinabi ni Tulfo na haloy na niyang pigbubusol ang nasa

0: ating imbestigasyon bago pa man siya maglaob sa gobyerno. Kang taong 2019, hayagang tinuyaw ni Tulfo ang pagpapautog kang naunang bita ng leya, partikular na ang kakulangan sa pondo para sa pagpapatindog anin mga bahay pag-asa centers. Question man ni Tulfo ana pagiging epektibo ka ng presenting edad ka ng criminal liability. Liwat na ihilingon kan komite ang mga kontrobersyal na probisyon na kan leya, partikular na ang tiitinalaang edad para sa criminal liability.
1: Nagpautob ng suspension in classes sa Batangas City Integrated High School kasabagong aga, makalis makaresibin ng subot huma ng pambabarila. Sigon sa impormasyon gikan ni pulis, nakaresibi subot ang eskwelahan ng shooting threat o huma ng pambabarila sa pagikan ng sarang Facebook page. Basta sa isinigibong investigasyon na pag-araman na dapat sa nasabing huma ang target kay ni mga estudyante pon grade 7 sagpod grade 10. Ali ang mensahe sa sarong dummy account na ginamit kan nagpamidpid na sarong grade 10 student. Ang motibo kay ni napigsasabing biktima subot siya nin bullying. Kausa kay ni nagpapadagos ngunyan ang pigsasigibong investigasyon na kan mga otoridad kasabay kan pagsyarto sa kaligtasan na kan mga estudyante asin mga partok to kan sabing eskwelahan.
0: Posibleng maglangkaw giraray ang presyo kang diesel asin ang gasolina sa masunod na simana makalis na magsiklab giraray ang tensyon sa pangutangan kang Estados Unidos asin Iran sa Middle East. Sigon sa sarong source sa industriya, posibleng maglangkaw nin hasta sa piso kada litro ana diesel asin sagkod sa 2 pesos man kada litro ang gasolina. Ana pagtatansya na ini nangyari makalis ana Estados Unidos na ang maglansar nin mga pag-atake sa Iran bilang simbag sa pag-atake kang Tehran sa sarong barkong igwang kargamento sa Strait of Hormuz. At biglalaoman na paglangkaw kan presyo kang langisa kasunod kan mayor na rollbacks na pig-implementar kang nakaaging simana kung sa ina nagbabaan presyo kang diesel ninasagkod sa 11.4 centavo kada litro asin ang presyo kang gasolina nina 5.90 centavo kada litro.
1: Naglalaom ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na tutugutan sindak ang Senate Impeachment Court na maipresentanin bilog ang nasenda mga ebidensya ngani na masabutan kan publiko ang gabat kan akusasyon kontra sa Vice Presidente. Sigon kay Manila Representative Joel Chua, miyembro kan Prosecution Panel, agad ninda na matawanin chance na matanos na mailahad ang nasendang mga ebidensya. Maliwanag kay ni na importante ang impeachment trial, huli ta paninimbagan ang nakataya asin dapat na mangibabaw ang nagkatotohan. Inihayag ni Chua na haloy na sindang naghahanda asin gigibuhon ang gabos na nga nina may presentar ang sindang ebidensya. Nakatalaan magpuhon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6.
2: Parada 30
1: Alas 5.28 nin pagkahapon, update man po kita sa kamugtaka na kan sa tuyang panahon. Natod sindok ang Best Cups Supplementa ang lawas po ng tao ng ipuan yanin minerals kay wali ng pag-inom ninsan ng kapsula roll daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa ang low pressure area ay nasa 165 km east-northeast akan na Borongan City, Eastern Samar. May coordinates ining 12.1 degrees north, 126.9 degrees east. Mantang southwest monsoon ang nakakapektar sa western section akan southern Luzon. Dahilan na kan low pressure area ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, San Romlon. Magkakaigwan ay madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato, sagkod sa makukusog na pag-uran. Dahilan man kan southwest monsoon ang Palawan, magkakaigwan ay madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible manigdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato, sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto ang Aldao, masirang alas 5.30 nin pagkaaga, masulnop alas 6.29 ngunyan na pagkahapon. Alas 5.30 na po nin pagkahapon. Iyan naman na naging katripunan na kan sa tuyang mga barata. Nakaiba nanta sa pagatodakan mga barata.

0: Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuloy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Consi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa

0: presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang tigdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabac Dance Studio.
5: One Radio, Ting Do Gana.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatili malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Super!

0: paghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion congestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: go. Aloha, aloha. Takamoos. Bongang bangi, Bicolandia.
1: Ini na naman po ang sinong lingkod. Ay!
0: Bako masyado magayunan.
1: Pero mga muton,
0: medyo gurang na.
1: Pero may harang pa.
0: Yes, it's me once again. On a Monday night, your tita, Pollyanna. Father Paul said the Tita Pollyanna show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.ed. Every night, or that's weeknights, 6 till 9 o'clock. Kumusta na po sa ito yung mga katindugan in the city of true love. As in dyan po naman sa First District Canalbay. Mga parte kan 3rd and 2nd District sa Albay. Mga parte kan Sorisagoin, Katanduanes, as in Camarines Sur. As in sa mga Islas de las Albay. What? Correct, okay, okay, okay. Diyos maray na pangyuan po sa sato yung mga katindugan sa bilog na probinsya kan Camarines Norte. Nagdanog sa tuya sa One Radio Diet. As in mga parte kan low. Hindi pala, parte kan Quezon Province. Hi, good evening to everyone. Kumusta naman po ang inyong naging weekend? Sana po naman naging makabuluhan. At kahit pa paano ay nagkasama-sama ang buong pamilya para magkaroon ng rebonding. Naku, naku, naku! Hindi po buhok, kundi po ang relasyon ng bawat isang miyembro ng pamilya. Para po naman, open na open tayo sa ano't anumang problema madaling masulbar. Dahil nga, close. O, diba? A 29 con Junio. Goodbye, Juna. Junaline Viray. Goodbye. Sa aga or daipalan sa Wednesday, iguana kitang dangal. Iyo po. July na magdangal. It's a Wednesday. Of course, kibana punyado forever sa The Tita Pollyanna Show on Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Vihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Delis Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Original, Golden Town Sardines with Chili, Arang Favorito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili, woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan sa Bicolandia. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now! Manok inasal sa diet. Wow! Tara na sa Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Kandiet. sa pagitan po yan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Para sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. Para naman po, isa to yung mga magagayo na mga katindugan in the city of true love. Kaya niya, ito kan oras para mamantinilaan sa to yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Money Petty 50. As in dumay naman kita mapa-hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excel is meso lipo. As in kadakul pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Maukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoz City. Sampang Seneca naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyar naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Ano daw ang ating pag-uusapan ngayon? Ay, naku, parang gusto ko to. At alam niyo, pinagdadaan nito na napakaraming mga couples ang mga magsing-irog. Mahal mo pa ba? O nasanay ka lang sa kanya? Sa tinagal-tagal ng panahon. Hihimay-himayin natin yan sa ating talamitam later. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. In the meantime,
3: Showbiz Papiti!
0: Ay nako. Parang nanggigigil yung anit ko. Meron namang isang nagpapalabas ng kwento. Mukhang ilusyon. O di kaya kung may katotohanan nito, pwede naman siguro niyang itago na lang, di ba? O di kaya na, huwag na lang niyang pag-usapan. Aba, hindi. Nagpa-press release. Yes, itong si Harleen Budol. Aba, chumika ba naman ang chumika? Kung sino-sino daw makakausap nito, ay sinasabi niya, alam mo, yun si Governor. Alam mo, sabi sa akin, makipag-date sa akin, bibigyan daw ako ng 150,000. Tapos sabi ko sa kanya, sa'yo na lang yan, Gov. Wala akong panahon dyan sa 150,000 mo. Arte. Dahil in the first place, kwento lang talaga siya. Kung hindi mo papangalanan o di kaya wala kang resibo, Harleen o Herleen, kung ano man ang pronunciation ng iyong fangalan, Harleen, hindi ka dapat nagpapalabas ng mga ganyang kwento dahil wala lang, sa basurahan pa rin ang ano niyan, ang paruroonan niyan, kasi wala nga siyang value. Ano talaga mahirap ngayon yung ibang mga celebrities, no? Basta-basta na lang kung ano-anong pinagsasabi. Wala naman silang basihan. Just we make tapo na lang to the basura on their kwento kasi it has no resibo. Pangalanan mo yung governor na yan. O kung meron kang ni-recording o meron kang chat or message, i-publish mo. Eh kasi naglalabas-labas ka ng ganyang kwento eh. Diba? Ay nako, maraming mga netizens na nagsabing, naku, ano na naman niya, nagpapapansin yan. Kasi hindi daw siya nakakatawa. Matagal na siya sa showbiz, hindi siya nakakatawa. Sabi nila, nung una daw, naaaliw-aliw sila sa kanya. Pero nung tumagal-tagal daw, mukhang may kulang. Kulang sa development ng kanyang pagiging artista. At hindi na siya nakakatawa. Pati yung kanyang conduct na akala mo yung, ano mo yung parang palingkera, hindi na rin pumapatok. May iba kasing magaling talaga magdala ng ganyan, lalong-lalo na kung talagang natural at random ang dating ng pagiging chikadora to the max. Pero itong si ano, parang, ha? Huh? Herdin, budol? Magtinda ka na lang ng goto. Baka mas marami pang bibili. Siguro doon mo lang na masiram. Densya na sa mga fans ni Herlin Budol. Ano? Wala fans? Hoy, sobra naman kayo. It's the Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net. With your Tita! 18 after 6 o'clock.
4: The Tita Pollyanna Show!
5: The Tita Pollyanna Show!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Prevention is better than cure.
13: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at panax ginseng.
13: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
12: para maiwasan ang anumang karamdaman.
13: Tulad ng sakit sa bato,
12: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
13: May kakayahan din.
12: Mapabalik ang sex appetite.
13: Manatiling protektado sa karamdaman.
12: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
15: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
14: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
15: Sige, papalaundry ko na lang.
14: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
15: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
14: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
16: Available in all supermarkets near you.
17: The Tita Puliana Show.
14: Tindugo na!
8: na tugtugan, The Tita Poliana Show, usapang showbiz, at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
17: The Tita Poliana Show!
18: Oh yes, it's 20 minutes more, or 21 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. And we are bakla. Lunes ng tayo ay magkakilala. At ngayon po ay araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong maglinis-linis. Dahil clean lunes. Sana po naman ay joke-joke lang yan ha, pero may katuturan. Dahil minsan

0: natin. Para po dito sa The Tita Pollyanna Show, every July is a celebration month dahil yan po naman ang buwan kung saan nagsimula ang The Tita Pollyanna Show. At magfo 4 years na po tayo this year. Ay, I'm 4 years old na. And I'm so cute pa rin. Sure! Yes, 2022 po tayo nagsimula. Maraming maraming salamat po kay Boz, Romy Volante, and of course kay Tita Meds. Tita Meds, good evening po. Thank you so much para po naman sa pinagbigyan niyo ako na maging bahagi ng One Radio. At ngayon nga ay 4 years old na ako. What? Thank you so much sa lahat mga kasama ko dito sa One Radio, Tobacco and Diet. Mwah, mwah, mwah, mwah! Sana may cake.
1: Sana may cake!
0: And of course, napapakinggan po tayo sa ating audio live stream sa pamamagitan ng ating Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. I-type nyo lamang po Tita Pollyanna o The Tita Pollyanna Show sa One Radio at lalabas po yan. Naka-audio live stream po tayo dyan. At sinishare po tayo sa Tobacco City of True Love group page. Ganon din po sa Diet Public Market group page. Maraming salamat sa ating mga admins sa kanilang pagbibigay daan na tayo ay mapakinggan. What? And of course, sa ating mga commentators, hi kay Romnick Belaos, good evening. Ganun din kay Ann Alcazar Clarigo, happy birthday sa mom, sa nanay, sa mama, ni Ann Alcazar Clarigo, celebrating her 73rd birthday. Happy birthday! Of course, kay Eusebio Castillo. Good evening. Ganun po sa lahat ng mga nagkikinig dyan sa Panarayon, Bacake Albay, Bermas, Barciliano, Castillo, Bello, and Banyares family. Take it from ikaw na po family of Fatima Tabaco City. God bless you too. Hi, Tita Cherry. Kumusta na po kayo dyan? Binabati daw niya ang mga mahigos as in magayon. Si Madam Lai Burse, Lourdes, and KC Sabalyero. And always po nakatutok. Wow, thank you so much. Naglulukso-lukso ini. Barangay Busita, San Miguel. Wow! Sana makapasyal uli ako sa San Miguel Island. I love it there. Hi kay Riza Kino Veloso. Good evening to you. Thank you so much for listening in every night. Lin Benaday, kumusta na? And of course kay Nena Palanas Bobbies. Good evening. As in, sa gabos na nagdarangog dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Thank you so much. Pwede nyo pong i-share ang ating live para po naman ay mapakinggan ng inyong mga komare, kamag-anak, at syempre mga manliligaw ko. Manliligaw ko! Kung napapansin po niyo sa ating Facebook page, meron po tayong meme na nilalagay. At yan po naman ating pinag-uusapan. At ngayong araw na ito, ating topic ay, mahal mo pa ba? O nasanay ka lang? May mga ganun, di ba? O halimbawa, medyo may katagalan na inyong relasyon. Parang wala na yung spark, wala na yung kilig, di ba? Kasi sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi lang puro kilig. Darating ang panahon na hihina ang excitement, mawawala ang butterflies, mga paru-paru sa tiyan, at magiging normal na lang ang presensya ng taong mahal mo. Pero papaano naman kung dumating ang araw na hindi ka na excited? Wala na yung excitement na makita pa siya. Hindi ka na rin nasasabi.

0: nasasaktan kapag hindi na siya nagme-message. Hindi ka na rin kinikilig, pero ayaw mo naman siyang mawala. Pagmamahal pa ba yan? O baka naman nasanay ka lang na nandyan siya. Kaya chika-chikahin natin yan. Kayo ba may karanasan kayong ganyan? O mag-comment na kayo or mag-text sa 0961-447-3923 para naman mahimay-himay natin yung inyong mga nararanasan ngayon. Sa bagay nangyari minsan sa akin ng ganyan, actually ha, halimbawa nagkaroon ako ng karelasyon tapos after 2 months, parang ano na lang, wala na lang. Parang nandyan lang siya. Uy, nandyan ka na pala. Uy! Parang ganun na lang. Kasi parang very familiar na siya. Parang party na siya ng buhay mo. Pero hindi pala yun dapat. Kailangan talagang meron tayong patuloy na pag-aaruga sa pagmamahal o sa love na meron tayo sa isang tao. Hindi lang yung basta na lang na, ay, nandyan lang siya. Ay, di naman yung aalis. Nandyan lang siya. Ibang hindi mo na sinasabihan na, good evening, love.
1: Hi, love.
0: Sino?
1: Ikaw, love.
0: Ako? May ganyan. Eh kung halimbawa nag-uusap ang utak versus ang puso, ha? Sasabihin ng utak, kung mahal mo pa talaga, hindi ka magdadalawang isip. Hindi mo na kailangang itanong kung mahal mo pa siya. Baka kaya ka lang nananatili dahil komportable ka na. O, sabi ng utak yan, ha? Napaka-practical ng kanyang mga ideya. Ang sabi naman ng puso, hindi naman kasi araw-araw may kilig. Hindi ibig sabihin na tahimik ang relasyon. Wala na rin pagmamahal. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nasa simpleng pag-aalaga at pagpilit sa isa-isa. O, diba? Mamaya may ituloy natin yung usapan ng utak at ng puso at kung anong pwedeng gamitin para o gawin para naman muling manumbalik ang init ng pagmamahalan. Gusto ko yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako,
5: Drunk Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mapapakaw sa
4: Malinaw Drugs,
5: sa Tabialbay, mapapakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Ana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show
7: on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, kumbamwa! Welcome sa ikadwang oras kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show.
3: Pag 6 o'clock na,
2: kumusta na po kamo dyan? May mga party na bang nag-uuran-uran? Naglaog na daan? Bako pa man dahil siya pangarang Henry. LFA pa sana siya. LFA. Magiging ano daw siya, parang storm. Magde-develop siya pag mapunta na siya sa West Philippine Sea. Pero at the monument, siya ay isang LFA. At hindi naman siya ganong kalakasan, kaya lang marami dang ulan na bibit-bitin ito. Kaya pigaapot ko ngunyan, sa ibang party kan kabikolan, naladanangog ngunyan. Kumusta na po ang uran-uran dyan? Nagparahibi na ba ang kalangitan? Aray ko. Sabi ng kalangitan. Ito na naman po yung panahon ng ulan-ulan. And of course, ang ating pinag-usapan ngayong gabi ay nasanay ka na lang ba dyan sa kasama mo? At ngayon ay parang wala lang. Parang wala ng feeling. Mahal mo pa ba siya? Minsan tinatanong yan, pero alam nyo, marami mga kakilala natin or tayo mismo, no? Ay magkakaroon tayo ng matagal na relasyon at meron namang kapararaanan para ma-maintain yung init ng pagmamahalan. Lalong-lalo na kung nandun yung concern ninyo sa feelings ng isa't isa. Minsan kasi may mga taong masyadong busy at nagiging routine na lang kanilang buhay, napapasama na rin yung kanilang relasyon. Alam nyo kasi, ang relasyon, kailangan parang ano yan, parang pugun. Pugun. Oo, parang pugun na kailangan nakaapoy yan. Parang ano yan, parang goto. Parang bulalo sa karinderya na palaging may apoy para mainit palagi. Ganyan dapat ang lavavam-vavam-vavam-vam. Diba? Hindi dapat pinavavavayaan. Kaya pag nag-uusap ang utak at ang puso, medyo may kaibahan sila ng mga pananaw, pero nagkakaisa pa rin. Sabi nga minsan ang utak, pero paano kung puro routine na lang? Pare-pareho ang araw, wala ng effort, wala ng excitement. Baka ang pinanghahawakan mo na lang ay ala-ala. Robot? Parang robot naman tong utak na ito. Anyway, sabi naman ni Puso, ang isasagot niya dyan, hindi ba't ang pangmatagalang relasyon ay hindi lang tungkol sa excitement? Ang pagmamahal ay desisyon ding manatili kahit ordinaryo na ang mga araw. Wow, medyo ano yan ha? May kalaliman. O, diba? Nakuha niyo ba? Dapat hindi lang tungkol daw sa excitement, pero nandun yung mini-maintain mo yung relasyon in a very romantic way. Wow! Eh, ang sabi naman ng utak, pero kung ikaw na lang ang lumalaban pagmamahal pa ba yan, o takot lang magsimula ulit? Gusto mo yun? Robot na robot. Ang sabi naman ni Puso, at kung pareho pa rin kayong handang magtrabaho para sa relasyon, baka hindi mawawala ang pagmamahal. Baka kailangan alagaang mabuti ito. Diba? Kaya siguro meron kayong mga katanungan sa inyong mga sarili-sarili. Paano masasabi na mahal mo pa talaga ang partner mo? O, di ba? Ikaw lang makakasagot niyan. Ano ang kaibahan ng pagmamahal at nakasanayan? O, ikaw din, dapat sinasagot mo yan. Alam nga namang ako. Mas mahalaga ba ang kilig o commitment? Kailan mo masasabing panahon ng bumitaw? Ay, wag naman. Anong ganun? Diba? Bitaw agad? May relation ba ang pwedeng mawawala ng spark pero nananatiling masaya? Meron. Oo, meron. Depende rin kasi yan sa personality. Personality, yan. At naranasan mo na rin bang manatili dahil sa takot na mag-isa? Hindi dahil sa pagmamahal? Ay, marami din ganyan. Diba? Kaya kung ano pong sagot nyo yan, yan ang magiging desisyon nyo. Pero kung wala naman kayong problema, kung tuloy-tuloy pa rin ang inip at naglalagablab pa rin ang inyong pagmamahalan, eh, dapat i-share nyo yan sa mga kaibigan nyo. O, diba? I-share yung mga kapararaanan kung papaano laging naglalagablab para makatulog kayo sa gabi. Para hindi kayo gumagabagbag. Bumagagabag. Gabagabag. Bumag... Okay na pala siya. Hi kay Dave Bassett. Happy Monday, everyone. Sabi ni Dave. At mula po naman yan sa Basud, Camarines Norte. Hi kay Ramon Convencido. Good evening. Lourdes Bobiles, magandang gabi din sa iyo and thank you so much. Binabati niya lahat ng ating mga listeners. Ganon din naman kay Shirley Sabilia Belier. Maray na banggi, bonggang banggi man sa imo, cha Shirley. At syempre kay Arsenia Nunez. Diyan po sa Puruksyente Estancia. Thank you so much. At pwede po niyong i-share, pwede niyo rin pong i-invite ang friends niyo para naman i-like or mag-follow sila sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Paki-share na lamang po para naman mas marami po tayong maabot, mas marami tayong mayaka, mas marami tayong makachika-chika. Gusto ko sanang talakayin pa yung kung papaano mapanatili ang pagmamahalan. Pero, nasa atin na rin yun, di ba? Hindi naman yata na ituturo. Dapat magmumula sa atin. Although, minsan, pag medyo talaga nalilito-lito tayo sa ating mga emotions, mas maganda yung may nag-a-advise sa atin. Pero, mas maganda pong silipin nyo ang loob ng puso nyo kung ano na bang estado na inyong pagmamahalan. Ay, kung medyo tagilid, tagilid, eh dapat po gumawa tayo ng kapararaanan para ma-rekindle ang ating love with each other at hindi parang mga robot na lang tayong nagsasama sa isang bubong. Diba? Nagsishare ng isang mundo pero wala na pala yung excitement. Dapat meron pa rin. Meron nga ako mga kakilala, mga 80 years old na sila, yung iba pa 85, no? Talagang biniyayaan sila ng mahabang buhay at couple pa ito. Maraming ganyan, maraming ganyan. At malamang ang isa sa mga dahilan kung bakit sila tumanggal sa mundo, dahil sa kanilang pagmamahalan. Palagi siguro naglaga, lagag, lagag, labag, Sige na nga. Laging naglalagablab ang kanilang pagmamahal. At least nakakatulog sila sa gabi para naman walang gumagabagbag, gumagabagabag, Ayoko na. Okay na ako. Okay na ako. Twelve minutes after 7 o'clock, kumusta na po ang ating dinner, Bonnie V? Masyaw, eh? Anong sira nindo dyan? Hoy, diba, dakul ka mong sira panira dyan, ha? Tadaanin do daw ako. Maagi ako at choy. Matuktok ako. Pagad tabing sira, bibigyan ka ng isda on the back. Ay, dapat specific talaga. Tuktok, pagad tabing ulam. Ulam! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio.net.

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
17: Kilabot ng mga dalaga
16: dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot?
19: Pesh, hindi ako.
12: Makidis to.
3: Sirang walat.
5: At parang vatang-vata
11: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga ang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay
4: si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Abubado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
20: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show.
14: Showbiz, papite. Showbiz, papite.
19: Ay, ay, ay. Sa oras na na 7:35, pa-showbiz papitik naman po tayo. Kung nakapasyal po kayo sa Diyosan ng Kahibangan sa TikTok, meron po tayong content doon tungkol po naman kay Rise May Design. Siya po ngayon ang pinaka-pinag-uusapan online. Ganon din naman si Kim Chu. Etong si Kim Chu kasi kung ano-anong pinagsasabi. Minsan kasi dapat talaga pag ikaw ay isang TV personality, ay dapat iniisip mo bago kung anong sasabihin mo. Meron ba namang lumabas si Lotus Fit? E tinawag ba namang Rise May Dizon? Sabi ni Kim Chu. E di nag-react lahat ang mga onliners at mga netizens. At sabi nila, bakit naman ganyan yan si Kim Chu? Ang hirap talaga pag matandang dalaga. Ang sakit na magsalita ha. May jowa naman siya. Grabe kayo. At kung ano-ano pinagsasabi nila tungkol kay Kim Chu. Eto naman tungkol kay Rise May Dizon na ngayon ay umaangat ang kanyang popularity. Ay nako, talagang ibang klase dahil pinipair-pair parang may palab team na sila ngayon na maybe as in Rise May and Bimbi.
20: Bimbi? Si Bimbi yam.
19: Malamas. Si Bimbi yam ay pag-guest lang pala yan sa Itbulaga at hindi pa talaga formal na magiging co-host sa Itbulaga. Iyan po naman in-explain ni Direk Ay Sigera. Si Aiza Sigera na po kasi ngayon ang director ng Itbulaga. Sabi niya, wala pa namang ganyang usapan. Kumbaga, parang testing the waters. Diba, malay natin, biglang nag-click. Kaya lang, ito namang si Bimbi, marami nakapansin, kung makatapik kay Riza May, parang halos tumalsik na si Riza May. E sa liit ba naman ni Riza May? I think si Riza May ay mas maliit kaya kaysa kay Ati Guy. Diba? Mga below 4'8 lang yata siya. Hindi siya ganun katangkal. Hindi ko pa ni-check. Dahil chine-check natin, walang nakalagay na height ni Riza May. Parang sikreto. E ito ba namang si Bembe? Si Bembe Yap ay 6'1. Ang tangkad niya, tsaka napakalaki pa ng katawan. Oh, diba? Kaya, parang David and Goliath love team ang tawag. Kaya nakita siguro nila sa TV, no, isang pamunuan ng Itbulaga, sabi nila, para namang sobra namang liit ni Riza. Although maraming kinilig na mga fans, kasi diba merong matatandaan tayo na nagkasama sila sa isang pelikula nung sila ay mga bagets pa. So kayo, okay lang ba sa inyo na magkaroon ng love team na maybe? As in, Rise of Me and Bimbi? I-text nyo lang yan sa 0961-447-3923. O di kaya naman i-comment nyo. Kayo kasi hindi kayo nagko-comment. Yung iba lang nagtitext. Kasi nababasa daw ng iba, ha? Ano yun? At syempre, binabati pa rin po natin ang ating mga commentators. Good evening po dyan sa Beren family sa Binitayan, Malilipot, Albay. Hello to Eugenio Beren. Diyos malay nabanggi po sa inyo dyan. Si Nena Palanas Bobbies naman, binabati niya ang mga taga-tiwi. Kala Ate Jane Daco at sa mga kababayan sa Masbate ni Nena Palanas Bobbies. Thank you so much for commenting. And I just hope that i-share po ninyo ang ating page The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-follow po kayo kung hindi pa kayo nakaka-follow. At ganoon din po naman sa ating TikTok account na The Tita... Oh, hindi pala, iba pala yun. Sorry naman. Kamali. Gurang na. Diyosa ng kahibangan po tayo sa TikTok. Parang gusto ko nga palitan yung pangalan. Gusto ko nang palitan ng Diyosa ng super kagandahan. Char! Eh baka ayaw pumayag ng TikTok. Sabi ng TikTok, hindi naman halata. So kung tuloy-tuloy po na maging maganda naman ang feedback sa paglabas ni Bimbi Yap sa Eat Bulaga, malamang magiging co-host siya. Pero at the moment, wala pa palang ganung usapan. So huwag po tayo magpaka-sure. Huwag na muna tayong masyadong magsabi na, ay naku, ano na, parang host na talaga si Bimbi Yap. Hindi pa po. Yan ay mismo nang galing sa kanilang direktor na si Ice Guerra. Hindi na siya Iza ngayon na Ice. As in yellow. Pero brown siya. Brown! Nalala ko yan si Iza Siguera, ha? Nung ano pa yan, mga 4 years old, na

0: na siya umimik. Tumingin lang siya sa akin, tapos tumingin siya, tapos nangiti siyang gano'n. Tapos nagkita kami uli after so many years. Sabi ko, natatandaan mo pa ako. Sabi, hindi. Eh, kasi 4 years pala siya. Ay, naka. May mga pa-trivia-trivia pa talaga ako sa mga naaalala ko sa mga panahong nakaraan. Dari ba sa mga panahon ka mga suano eh.
1: Suano eh? Nagkulan lang kung istunay ano ka iyong eh.
0: May nag-text sa 0961-447-3923. Tita, pwede ba kitang ligawan? Ay, close na.
2: Close na!
0: Ano na, taken na ako. Gano? Sino naman to? Wala naman nilagay na pangalan. Hi kay Arborilia Yasol Vanes. At gano din kay Cogs Diaz Canyon. Thank you so much. Palagi po silang bumibisita sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Thank you. Parang dumadami ng ating mga followers. Kaya maraming salamat po. As we celebrate the 4th year of The Tita Pollyanna Show on One Radio, nagsimula po tayo sa One Radio Tabaco. Tayo napasyal na sa One Radio Diet. Kaya sabay-sabay tayong napapakinggan sa One Radio Diet and One Radio Tabaco, your best cafe radio every night with your tita. 7:43.

Oh yeah. Ang bilis ng oras. Welcome sa panghuling oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Aldaw nin Lunes. Nang kita magkamiribin. Lunes. Kan kita magkamiribin. Sa aga Martes. Chismisan na naman. Araw na mga Marites. Araw din na mga maarte. Araw din na mga masyadong mapili dahil it's a Tuesday. Oh. Kaya ba naman po ginarayan sa inyong lingkod na bakit masyado na mag-yonor pero mahamutoy. Yes, we are a holding hands na. Yes, we are a makyakap-yakap na. Kasi we are going to make pasyal-pasyal to our shout-out Boulevard. Daisy Bernal Buena Obra, Bonggang Bangiman Sikmo, Arugman kay Levi Binyas Fernandez, Perming Nagdanawag Dyan sa Ilawud Baka kay Albay. Of course, you're welcome, Lourdes Bubiles. And of course, Bicolanang Bungal. Sabi ni Bicolanang Bungal, good evening, ma'am. Idol Tita Polly. Pa-shoutout naman dito sa mga taga-Maliliput Albay. Malapit na ang fiesta. Kay Koy at alam po din, Wing. Pa-shout out dyan sa Baso Dabaco. Araw-araw nakikinig sa'yo. Si Manoy Tonyo Benitez and si Manay Nelia. Ayan, good evening sa indo po dyan. Sa Baso, kay Manoy Tonyo Benitez at kay Manay Nelia. Again, happy fiesta. Maharanina, no? Kay Koy at alam po din Wing. From Bicolanang Bungal. Of course, kay Nena Palanas Bobbies, kay Ate Jane Dako, at sa mga kababayan ni Tita Nena, dyan po naman sa Masbate. Eugenio Beren, Diyos Malinabanggi sa Beren Family, sa Binitayan Malilipot. Dave Basi, dyan sa Basud Camarines Norte, good evening. Ramon Convencido, Lourdes Bobiles, ah yes, ang daming message si Tita Lourdes. Ganon din kay Shirley Sabilia Belier, Arsenia Nunez, at kay Lynn Benaday, ganon din kay Riza Kino Veloso, and of course kay Tita Cherry Carborja. Binabati ni Tita Cherry, sina Madam Lai Borse, Lourdes, and Casey Sabaliero. Ganon din. Palagi daw siya nakatutok sa Busita, San Miguel, Tabaco City. Of course, good evening po dyan sa Bermas, Barciliano, Castillo Bello, and Banyares family sa Panarayon. Greetings from Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. And Alcazar Clarigo, happy birthday sa yung sweet mama celebrating her 73rd birthday today. And of course, kay Romnick Belaoz. Ganon din po kay Avelino Bocaya, dyan po naman sa Tabaco Night Market. Dyan po naman sa Balading, Malinao Albay, Canabari Bauza, Marvin Buelva, Kurang Bern Benito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez. Good evening from Cogs Canyon. James, kumusta ka na dyan sa Bacolod? Kaibanan man po ang sa imong agum na perming nagdarangod. Siyempre, dyan po naman sa Mandulungan Diet. Sa ating super gandang titang si Dolores Pacao. Good evening sa iyo, Dolores. John Bongalon, Kagawa John Bongalon, dyan sa Baranghawon. Good evening. Ganun din po kay
Noel Bongalon. Bongai family, good evening from Errol. Shout out po dyan sa Boring, sa Bornelia family, lalo na kina Samantha and Shan. Shout out dyan sa Upper Bonga Bakake Albay. Of course, kay Tita Sardi. And of course, si Jacob Maxwell. Kamusta naman po si Mama Len Bisa at si Tita Frammy. Good evening, Tita Frammy. Dyan po sa Gaba Rapurapo Albay. Diyos Maray Nabanggiman sa Indugabus dyan. Hello kay Oning, dyan sa Purok Tres, hindi ba kake abay? Dyan po naman sa Daed, kay Alex Imperial and family. Dyan po naman sa Kinale, sa kuyang amigang magayunun nunun, Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Kita. Ow, kumusta na? Diyan po naman sa Rioza Street. Kay Kuya Rudy Calisin at kay Tita Tess. Ganon din po kay Ariel. And of course, kay Ate V. Bongala. Tita Normita, sorry. Mami Normita Contreras. Sa ingkang unya ako dyan sa Harong, unya on sa Tabaco Night Market. Ganda po kay Kuya Mario Francisco. Puro banggi po nagdarangog sa Tuya Digdi sa TTPS. Dyan po sa Kobo, hello kay Jocelyn Vargas at kay Kuya William. Diyan po naman sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. And of course, kay Tita Chris Barameda. Good evening. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow, mag-follow na kayo. Sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At sa TikTok naman, Diyosa ng Kahibangan. Yes, para masaya. Ano nakakatawa doon? At medyo mag-ingat-ingat po tayo at mukhang tayo ay uulan-ulanin dahil dadaan po ang LPA sa may parting Visayas, ano? At syempre, parte pa rin po tayo ng band na yan. Kung kaya naman, tayo ay malamang nauulanin dito sa Kabicolan. Although, sanay na tayo at marami na nagsasabi, ay, salamat! Malipot-lipot lamang, kidiit. Oo nga. Pero huwag naman sanang sumobra yung tubig, ano?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker taga-Rawis, Negros City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
6: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
4: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
11: and other skin problems.
10: High quality na sa murang halaga.
11: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
20: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
21: Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
22: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
23: The Tita Puliana Show.
24: Oh, ha? Ooh, la, la. Simula na naman po ng isang panibagong linggo. At sana po naman inspired na inspired ang ating mga spirits to do the best of what we can for the whole week. Kahit alam natin medyo magiging maulan-ulan, dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating nakasanayang ginagawa. Of course, work, work, work. Yung iba naman, school, school, school. Yung iba naman, leisure, leisure, leisure. Yung iba naman, chika lang. Ano ba? Diba? Basta isipin lang natin palagi na tayo ay maging masaya sa ating mga ginagawa. Kasi kung hindi na tayo masaya, ang ibig sabihin yun, maghanap ka na ng ibang gagawin. Dapat kasi masaya lang, di ba? Ah, katawa doon. Sa Miyerkules, may dangal na tayo. July na magdangal. At marami na naman tayong isusulat sa ating mga Facebook page. Sa ating mga ano, di ba? Sa ating mga feeds.
25: July, be nice to me, ha?
24: July, don't let me down. Sana naman ay maging happy ako ngayong July. O, mag-manifest lang kayo ng manifest. Alam niyo kasi yung manifestation, talagang effective yan. Lalong-lalo na kung taus-puso at ikaw naman ay nararamdaman mong ang iyong manifestation ay deserve mo. Kaya makakamit mo yan. Kaya manifest lang ng manifest. Alright? Of course. Forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvenate products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, para sa inyong mga manok inasal sa diet, walang iba kundi ang Wanok Chicken Inasal Diet. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet, o di kaya pasyal kayo sa kanilang store, Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakan salamat. Gems Products. Of course, para sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa satuyang me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City. Sa Hampang Senaka naman, The Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Pasya lamang po sa Sendang Facebook page, Pink Spa Facebook page, para sa iba pa ang mga detalye. O di kaya magdumana sa nakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels. Kamali tuloy ako. Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!

Sana po naman kahit papaano na bigyan namin kayo ng kasiyahan. And again and again and again, inaanyayahan po namin kayo mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. O di kayo naman sa ating TikTok account, Diyos sa Nang Kahibangoy. O di kayo naman mag-text sa ating hotline 0961-447-3923. So we can always be connected. Wow! Ito naman po ang yung lingkod na bako masyado na mag-ayunor. Pero mahamutol. Nag-iiwan ng mga katagang...

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: lumipot sa anumang uri ng sakit.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boxer Pack Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boxer Pack Capsule. Ang bossing ng mga Airpal.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Luxury Hotel in the City of London. Now, through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka ng Best Cafe Green. 6-in-1 coffee, herbal mix.
1: Bakit ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at kayang-kaya ng...
1: Ano ang mo sa pag-inom ng Best Cafe
2: Green? Lang siya masarap. Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa guminom ng kape?
2: Kung kayo po ay Best Cafe Green nyo. At healthy na kape. Barato.
0: Cafe. Pharmacy at supermarket.
3: Say-

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927461.
1: You're waking up with...
2: Kig-kig. Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international at talagang surprise ka to the max. Kig-kig. Surpresang pakonsuelo. Surpresang komentaryo. Kig-kig. Bueno. Surprise? Kig-kig sa One Radio.

0: Sendong ka.
1: Si Buen Osa. King, King.
2: Ako na. Ano? Ako. Oh. Yola.
3: Lato ba na yan?
2: Ang galing, galing. Oh, gusto ko maging katulad.
4: Sa siyudad nin Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 4 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga sa indugabos mga katindugan, dis ang kig-kig. Sa indug mga pinagigibo, anuman pinagtahipo na sa makig sa anumanan sa buhay. Hearts aid, thank you Lord for the life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katibahan, silibar kong bigayang maligpi. Today, sa Indo, may you have many more birthdays to come and

0: birthday kay Nyang Isian Bilardo, Emily Basco Mortega. Uy, ano tabi Madam Hana Grace Saluna, happy birthday sa imo. Kumusta na? Kay Crisel Bruske, Carl Asinay, Kana Gonzales, asin kay Maria Yena Bidara. Sa mga katindugon niya tong may mga okasyon ngon niya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya tong panagos na ka-board in lodging sa mga hospitals, oy, parahay na kamo daw po Martes, ulaw, 30 kan bulan na Hunyo, 2016. Sa mga katindugon niya tong may kamundua, why condolence!
1: Lagi nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama.
0: Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sursogon, Masbate, Provincia Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangarap po, kansamuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, at sa kuyang partner, si Manong Mani Almoguera. Ako po si Bueno.
1: Bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan.
0: Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurug kan tama, kaiwal kan sala.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sa enotaratsada kan programang Kig-Kig, ang kamugtakan kan panahon na base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa. Alas 3 kaso bago ang low pressure area pinagkakarkulo base sa kabus na available na datos sa yaon sa may party kan Costales na lugar sa San Pascual, Masbate sa coordinates na 12.9 degrees north, 123.0 degrees east. Mantang southwest monsoon ang nakakaapiktar sa Palawan.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Sigon sa pag-asa, halangkaw ang posibilidad na ang naunang bita ng low pressure area mabilog bilang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Dahilan po kaini ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Asin, Romblon. Apiktado mga katindugon kan low pressure area kung kaya igwapo din mga mahibog na pagdiklong kang kalangitan. May mga warak-warak na paguran, sundo sa makusog na paguran.
2: Si Bueno sa
0: ang mga abangers, mga katindugon, oy, nagtatangad, nagpaparadut-duta na ini. Diba, ad kun ang local government unit, igwaning advisory.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Ang Palawan, madalum ang kalangitan, may mga paguran dahilan sa paro sa bagat, bantang ang natatanang party kan Pilipinas, apiktado kan localized thunderstorms.
2: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Marata. Makusog si paguran kasubagong maagahon kaya dumog ang kapalibutan sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Empowered

0: men, as in ang Albay Operator Transport Cooperative Drivers, Tricycle Drivers, mga parapanjak! Slippery win-win!
1: Si Buen Osa!
0: Sa mga katindugon niya itong Miembros Can Solid Waste Management Team, magpasiguro isulot ang kapote, magbuta, na talagang dumog ang kapalibutan. Si Marata, Marata, Marata, Marata, Marata, Marata! Mr. Mrs., oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Dahil po din do pagtara mo na saro man ka mo na naghahalat, ha? Ah? Sa mga abangers na naghahalat kan advisory. Ay! Sa mga yao na sa merkado publiko, kumusta po? Kumusta ang mga customers? Medyo matumal ngayon buwin o tamauran, maliput-lipot pa. Ang pinaka-importante ngayon buwin ong lapakan ka, nakapahit na kami ki Best Kapi Green.
1: Si Buen Osa.
0: Best Kapi Green na manong mani as in manong Jun sa pitir ang pinagkakaribukan dyan sa kapalibutan. Ano ngaya ang sekreto kayan? Probaran po nindo ang Best Kapi Green ta siguradong makakataram ka mo, tama mananggad. Healthy na ko, sexy pa.
1: Buen Osa.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Sa mga para umamabuhay ka mo, mga para sira, pirming magpasiguro tanganing dahi po mabugtak sa peligro. Ang programa gini, amo atod sa Edukan Best Cafe, lalong-lalo na mga katindugon ang sikat na Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mabakabakal po ini dyan sa kapalibutan as in sa bilog na Pilipinas. Yaon man ang manok ni Osang Fried Chicken, nakakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi ang mga aki. Nagkukuray ko sa'y sabay tara manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot, nagwarairak sa syudad kan tabako. Igwa man sa banwaan kan malinaw, tiwi as in syudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang rat sadakan, kig-kig bangita.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Good Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pang kantambakan kang tricycle.
8: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving

0: air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas

0: Gobernador Patrick Alente Asanza matapos mapag-araman kan korte na daing sufficienting judicial probable cause tanganing magpaluwas din mandamiento ni aresto asin ipagpadagos ang litigasyon laban sa gobernador. Sa 17 panghinagdesisyon na pirmado ni Presiding Judge Cherry Charia Lady L. Hernando, sinabi kan korte na matapos gibuhon ang independenteng investigasyon sa mga ebidensyang pinagpresentar kan prosekusyon, nagpalyar ang mga ining maipahiling ang maninigong basihan para mas tubudan na si Asanza guilty sa kasong cyber libel. Magigirubtuman ipinagreklamo kan Powerzone Petroleum Products Corporation sa paagi kan representante kaining si Jerick Okuwa dahilan sa sarong Facebook post na ipinagpublikar kan Gobernador Caracalihis na Hunyo 25, 2026 sa iyang pampublikong account. Sa naunang bita ng post, pinagkwestiyon ni Asanza ang halangkaw na presyo kan kuryente sa katanduanis sa ibong kan pagbarato kan presyo kan mga produktong petrolyo. Pinag-unambitan pa kaini ang pigsasabing supply arrangement sa Tahaw kan Suweco as in power zone. Kasabay ang aligasyon na nag-aagi pa sa power zone ang supply kan gasolina maski na Uni Oil ang panginot na supplier. Ang mga aligasyon sa gobernador na nanratak ini pinahimutikan kan korte matapos ibasura ang naunambitan ng reklamo.
1: Si Bueno sa
0: Mientras tanto, narisipin na kan sobra sa 200 na para umaasin para sira sa probinsya ng Albay ang kasgikan sa Land Bank of the Philippines sa irarom kan Agri-Senso Plus Lending Program. Kasabay sa paglutsar kan programang ini ang Uswag Uragon MSME Fair sa probinsya ng Albay karakalis na aldaw na pinagpartisiparan kan maabot sa 1,000 na mga parauma para sira asin Agrarian Reform Beneficiaries ARDB. Sigon kay LBP First Vice President Ellen Japitan, tulos na naaprobaran ang pautang sa sobra 200 na kwalipikadong beneficiaryo. Kung kaya, yao na sa mga ini ang ATM na buot sa Bihon ready na nakakredit na sa mga ini ang kandidat. Mientras tanto, sigon man kay Gobernador Noel Rosalda, kulang tabang ang naunambita ng programa, particularmente apiktado kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon, ana pagbuhay-buhay kan mga parauma, parte man kan Land Bank Agri-Senso Plus an Ascent Capacity Building Component, tanganing mas mapahiwas ang sa indang karaman na sinkakayahan na mapakaray ang kabuhayan kan sa indang pamilya asin komunidad. Sigun man kay Land Bank President asin CEO Lynette V. Ortiz, ipinag-o-opreser ang programa o kan programa ang mas accessible na pautang asin insurance. Kung sain, nasa 3% ang interest rate para sa mga pautang na individual asin 5% para sa kooperatiba na pwedeng mag-utang nin sundo 90% kan production cost o 80% can fix asset acquisition.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katidugon, pirming yaon anong gobyerno tanganing magtaoning oportunidad sa namamanwaan tanganing magkaigwaning kabuhayan. Anagad rin responsibilidad naman kan lambang saro na gamiton asin pauswagon ang sa indang buhay. Ini ang naging pahayag ni First District Congressman Cristel Borsilagman sa atubangan kan mga benepisyaryo kana livelihood tools and equipment gikan sa Department of Labor and Employment na ipinagdistribuer sa Santo Domingo, Albay.
2: Ang gobyerno po na andyan para umalalay sa atin. Kumbaga, ang gobyerno bubuksan lang yung pinto, pero ikaw talaga ang papasok sa pinto. So, etong programa, kompleto siya. Hindi siya kapital na pera. Yung hindi mo mabibili, katulad ng mga makina para sa mga seamstress natin or barbershop, magsisimula ka na ng maliit na barbershop, at least dito talagang pangkabuhayan or pangnegosyo package siya. So, malaking tulong to. Napakamalaking tulong to. Ever since, kaya nga sabi ko, matagal ko ng kapartner ang Dole, nakikita talaga natin ang kahalagahan ng tulong ng gobyerno para mag-jumpstart lang. Kaya ang challenge ko naman sa kanila, hindi lahat napipili, pero kaya anong gagawin nyo? Gamitin nyo sa tama.
1: Si Bueno Sa King, King, King.
0: Si First District Congressman Crisel Bursilagmanda. Matapos na mag-atinder ini, duman mga katindugon sa Santo Domingo, Almay, sa ginimong distribusyon kan mga kagamitan para duman sa mga maswerteng beneficiaryo gikan sa Department of Labor and Employment.
1: Si Bueno Sa King.
0: Mientras tanto, nakatalaan Ilutsar kan Tabaco City Health Office ang sarong mahiwasa na kampanya sa salud pangkaisipan na nakatutok sa mga estudyante sa siyudad matapos mangyari ang makangirhat na pambabadil kadakalis na simana sa San Jose National High School Tacloban City na ang involto mga minor di edad. Sa irarong kantemang Adolescent Mental Health Forum, You Are Loved, You Are Not Alone, obheto kan programa na pangirumtuman ang mga jóvenes na igwasindang kadamay asin sistemang pwedeng sandigan sa tahaw kan mga agyat sa buhay. Sigon kay Dr. Lizelle Qualis Duncan, Officer in Charge kan City Health Office kan Tabaco, partikular na tututukan inda iyo ang mga estudyante sa grade 7 na edad 14 sundo o 13 sundo 14 anyos. Naglalaom ini na malilibot kan mga nurses sa SinBHW ang gabus na eskulahan digdi sa syudad din Tabaco, partikularmente ang Tabaco National High School tanganing gibuhon ang naunang bitan ng forum. Dinawad doon ni Dr. Donka na nakipag-koordinar na ang City Health Office sa Department of Education DepEd para sa formal na paglibot kan sa iyang grupo sa mga eskulahan. Mientras tanto, nagtutubod si Dr. Donka na nakakaapiktar sa mga kaisipan kan mga jóvenes ang sobrang pagkawat nin online games. Kung sain, ini nakakaapiktar sa behavior kan mga kaagian dahil sa kung ano ang nahilingkan mata, iyuman ang naglalaog sa brain cells na minsan minadikta kung ano ang gigibuhon kan mga ini.
1: Si Bueno Sa King, King.
0: Taod-taod mga katindugon, ani ba pa?
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento filipino, whole seam asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair. Air Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
8: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisite. Feel the warmth of the polite and well-mannered Sad. Also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfers, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
5: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki.
9: Malsun pa basta Bicolano Uragon.
10: Ini po ang Sendong Kapitan, ang magparibok, yun magbayan, sound system. Sige, hataw, tinays kong tinays, anlit kong anlit.
11: Ang purma talagang pwerte, sa kapamada ang buhok, ang ulur mahamuton. Lalo pang nagbaylina, talagang
1: si Bueno Sa.

0: mga abangersoy!
1: Basta nag-uuma.
0: Oran man lang po ang mamatian niya to na darak po kan low pressure area. And kung magiman iya na sarong tropical depression, oran man po giraray ang mapapahit niya to iyo.
2: Si Bueno Sa!
0: Thank you so much sa 106 live viewers kan King King. Dena naman siya nagaano key heart. Kay G Esplanada kundata. Pa shout out po diyan sa sakong piglaogan ki Mike Itiri. Kay Maisel San Andres. Kay Pading Noel Volante Banyal kan Albay Operators Transport Cooperative. Buna sa sayang panabang misis na si Mading Nympha Banyal. Kay Nas, Kuya Ilyas Dakul, sa mga taga-banwa aning tiwi, mata-marat.

0: marata. Kumusta musta ka na tabi, Lola Auri? So, saraa, dun ma. Kundi sa sobrang higos na bunggo kan motorsiklo. Kumusta na daw si Lola Auring? Kay Analisa de la Rosa, Patria Basilia, Emerico Bo, Andre Patrick Junido, kay Bert Bio, mga taga-Kabakan sa Bio Compound. Salamat, parang na good morning. Kay Ramon Convincido, Aprinan, asin sa kabus na paradangog. Kay Mary Ann Burak Mia. Sa mga taga Purok City, Bunga, baka kay Marata, Marata, Marata. At sa kuya ngayang aking si Bay, wala siya. Lalo na si Jackson Burak and Norma Burak. Sa mga taga Purok Size, Kanta Nagan, baka kay Albay. Sa mga taga Isla, kay Mami Dil Madrid. Diyan sa Los Montes, malipot-lipot. Kay Mayra Cordova. Happy birthday sa samong kapitana si Mading Mary Jane Bilo. Ngunyan po na June 30. Kay Madam Noims Bilen. Jadin Lee, marabasod, malilipot. Mili, Barsa Mili, La Metro Manila. Banji Sedo. Sa mga senior citizens, kay Pai Jun Buda Maiglo dyan sa San Lorenzo, kay Ate Beth Butalon Buda, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo, kay Lilibeth, kay Lola Aida Biba, kay Lola Aida. Hoy Lola Aida, kumusta tabi? Lola Fe Parias Bita. Kay Dian. Kay Sining. Lola Sining Dakulyo. Buda Mr. C. Lolo Angel. Kay Lola Gilay. Lolo Basi. Lola Igay. Lolo Loy. Kay Pading Boy. Buda Pading Auring Nunez. Kay Manong Efren Buneo.
1: Si Bueno Sa
0: Anprogi atod sa Indukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukua sa likod na party, kantabako si Diri, asin pinan ni Madam G. Perman Barsag, mga mas sa presyong barato. Ang paguntuhan, merindalan pa mga saga itiri, sulka, gupapamataka asin nalalaom digdi po sa siyudad ni Tabako, ang Barsaga itiri. 24 oras nang nagsisirbi. Igwaman sinda kan inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot kaning gutom diretso sa Barsaga Itiri. Permingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man an malilipot ti kan familia Beya. Pinamamahalaan boy asin Madam Girly Beya. Makukuha along Dasun na road dyan po sa barangay sa Isidro Inamod. Malilipot talbay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot cockpit coliseum. An enot sundo 30 sultada. 1,000 pesos an ma-receiving premyo kan gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos an premyo. Alas 6 pa sana. Registration alas 7 sundo alas 9 ulutan. Alas 9 uno bakbakan. Nag-aga na naman mga katindugon si Derby. Yan sa malilipot cockpit coliseum. Nag-agi kitang alas 4.20. Grabe pa ang mga lunadan na nakahilira dyan sa naunang bita ng lugar. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma. Tampakan labahon darahon sa Adam Lack Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lack Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya ang mga musingon indong labahon. Pagluwas sa makina baguna mahal. We wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha. Paglinaw, running, mambing asin kay Lian, kalma na. Siyempre mga katindugon, ay mapagayon ka mukan sa Indesina, House of the Rising Sun. So, sa basin ko ng dekalidad na pintumado sa Tabako Color Mix Paint Center. Gabos na klase din pintura, igwasinda. Color na korsonada, ipatimpla sa Tabako Color Mix Paint Center. Makukuha, along National Road dyan po mga katindugon sa Barang Salvacion, Tabako City. Marina, good morning ka.

0: Bosnistor, asin Madam Helen Berwega, partner kan King King si Tabako si Tiner Bulman appropriation sa sanggo ni Amadin na inaagal asenso. Dere nga katintugon sa detalyes kan mga baretang King King sa lado lokal. Pinagnalauman na mas mapapadali na ang encoding system kan mga health workers sa siyudad ni Naga sa Tara City. Data Journey Code Design Workshop. Ilan ipinag Naga City Mayor Lenny Robredo sa pagsasagi sabing gikan sa manual encoding system magiging na ining digitalize o beto kainit tanganing mapakapagaan ang proseso para sa mga health workers.
1: Ang report nila pag nakapapel na, pag ay barangay encoder, i-encode sa report nila. Pero ang barangay encoder, ako malang, kadakon pang iba, sasarap lang yan. So, ang nangyayari, ang iba nga ni Juan Nidoli, dahil nakapile up sa encoding. Tapos, yan i-encode nila, isasubmit nila sa City Health. Ang isasubmit sa City Health, ano din, hard copy. So, City Health, i-encode ulit. Tapos, ang pig forms, ligaw na ako kung pito gabos na forms ang hindi mo nila ligaw ang requirement ang titan, requirement ang children, may requirement ang kada.
0: Si Bueno Sa! Si Naga City Mayor Lenny Robredo, sumasmaray na ito, tanga ni po na dai magparangurub-ngurub na kada bis igwaning ayuda na paano hindi tayo dai kami nakasabay. Binisita man kami kanda barangay health worker. Tapano ang nangyayari palan manong mani, mabisita ang barangay health worker, ililista, masumiter ni hard copy, alimbawa sa City Health, ma-encode na naman duman, alimbawa sa City Social Welfare and Development, ma-encode na naman. Kaya minsan, nagiging dispalingado sala ang data, tagrabi ang kamot na pigagihan. Samantalang, kung i-digitalize manangad mga katindugon, an arog kaya na pa sistema o di saro na sana sumitir na sana duman sa link kan report dai na po nin papag o pagbabago na pwedeng mangyari dahil lanta kun ano ang data gikan sa barangay papalayugon mga katindugon gamit ang internet duman sa link para makapasiring duman sa mga departamento na nangangaipo kan datos.
2: Si Bueno Sa! King!
0: Binuksan ang First Bicol Fisheries Professional Summit sa Albay Provincial Agriculture Office. Kasun ba? Ini, pinagpartisiparan ka mga Fisheries Professionals Institution, pang-akademya, mga ahensyas di gobyerno asin mga industry stakeholders gikan sa manlain-lain na lugari sa Kabikunan. Ang aktibidad, pinanginutan kad Bicol Alliance of Fisheries Professionals Incorporated na igwang temang Empowering Bicol's Fisheries Professional for Sustainable Development and Innovation. Kusain, ang naunabitan ng pagtiripod maserbing plataforma para sa pagiras din kaaraman, pagbinalyuhan din is best practices as in kolaboran mga fisheries industry. Obeto kan summit na pakusugon ang nagkakasararong komunidad para sa maray na future o futuro kan mga Bicolano fisheries professionals para mas hartos regional food security ang sin pagtalubo kan ekonomiya.
2: Si Bueno Sa! King!
0: Panagos kita mga katindugo na nagbabrowse, nagpapasiring sa mga site kan sa tuyang mga local government unit, tangani na maaraman niya to ang updates arog kan sa indupong pigahalata na mga abangers alagad day po. Mientras tanto, naglilibot ganyan sa mga banwaan si Mr. Jonathan Sadwiste kan Albay Electric Cooperative Aleco, tanganing pakusugona ang kolaborasyon asin ikampa ang paabek general asmatics. Ang grupo ay waan kan maliliis na aldawa asin nagkaigwaning kortisi na nun dinalagkayaon man ang BCL Jose o Tibulanyos kung sa iingganyar kan manihamiento ang mga miyembros konsumidores na mag-atinder sa AGMA 2026 na ipinagtalaan sa maabot na Hulyo 4, 2026 sa Albay Astrodome. Ini, igwang ipinagtagamang pambanwit na parapol na ang maswerte para sa major prizes marisibining 30,000

0: ini ang akomplisimento kan PNP Bicol sa periyodong Hunyo 22 sundo 20 taon na PNP Bicol nag 28 drug operation digdi and violations search sa in ining intelligence operations nagdara sa pagkakaarestar ng 31 sumbikalan na igwang 24 street level individuals na dakulang ludog sa lado kan mga sindikato sa ipinagbabawal na droga sa kapalibutan na confiscar sa naunabita ng operasyon ang 3.82 kilos na sibo na igwang standard drug price na 25.9 or 1 million pesos kasabay 5.50 gramong marijuana na nasa 2,580 rinis norte. Ang kaw na kantidad ka na confiscar na droga na nagka 18.465 milyones de pesos. Regional Police Drug Enforcement Unit na nasa 4.760 milyones. Naga City, 1.638 milyones. Camarines Sur, Provincial Police Office, 1.005 milyones de pesos. Ang Albay PPO nasa 68,442 pesos na. Masbati PPO, 20,400 pesos. Katanduanes PPO, 4,800 pesos. Asinsur Sugon PPO sa 1,433 na.
1: Si Bueno sa King!
0: Marata! Taod-taod ang ipagod alpa mahigos na principal kan malilipot National High School King Leo.
2: Imagine the juice water holder, the crisp green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash, CC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refresh in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get $170. Available across seats, you can cleanliness, you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Di kalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Si Consi Irabo, asipas
6: din ang negosyo, tuluy.
5: Legort, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture, and the arts. Orgulyo, ang gayon, kansyudan. Tunay na pagkamuot.
6: Public, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
7: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handaktado ang dad kantaba.
5: First na.
8: Isabel, nakakain ng mga best ka-coffee with herbal mix.
9: Ano, nas kafe, nom na yung kafe. Trinay ko. Araw lang na ang day naging babawas ko at magan sa pakiram sa kafe. Araw-araw na akong umiinom ng best kafe. Daba ang best kafe.
10: Best in one coffee. Best one coffee. And best cafe black. Also available. Best 6 in one herbal.

0: No segregation, no collection.
1: 2.5 sa ating balita. Nakatakan ng kasong plunder aong kadoarkuling Congressman Michael Defensor. Ito ayon kay Ombudsman Rimbinala man si Claire Tribusions ni Marcoleta 7 milyong ka kat sa ginawang pag Marcoleta sa isang television enter na ang campaign ko sa kanyang mga kaibigan at mga negosyante Joseph Spirit is to tol biray noong 2025 midterm elections dahil nais tong anonymous ang pinagmulan ng pundo.
2: Si Bueno sa
1: samantala, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hihingin niya sa Sandigang Bayan na alisin na sa talaan ng mga akusado si dating DPW Secretary Manuel Bunuan sa kasong plunder na may kinalaman sa 570 pisong kickback sa plan contra. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness. To be a cooperating, we'll ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sabi ni Remulla, si Bunuan ay kapwa akusado sa kasong plundera sina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH NCR Assistant Director or District Engineer Denrel Cesar Sanchez Cortuna, DPWH NCR District Engineer Manny Bumaga at Bulusan, at DPWH NCR District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr. Kapwa akusado rin si Bunuan sa dalawang kasong graft na may kinalaman din sa flood control mess. 5 pang private prosecutors ang idinagdag sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Liberal Party List Representative Laila De Lima, malugod niyang tinanggap ang paghalok o paglahok ni na Attorney Teodoro T., Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Nabay, CPA Attorney May Divinagracia at Attorney Benjamin J. Tulosa Jr. upang tumulong sa panel. Kasabay nito, itinalaga si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang karagdagang tagapagsalita at impeachment advisor ng prosecution. Binanggit ni Dilima na ang impeachment trial ay hindi pangkaraniwang usaping legal kundi isang proseso na itinatadhana ng konstitusyon, kaya at mahalaga ang masusing paghahanda, disiplina at katapatan sa ebidensya.
2: Si Bueno sa
1: pinag-aaralan na ng Department of Education DepEd na gawin ng mandatory ang pagsasagawa ng bag inspection sa mga paaralan. Ito ay kasunod na rin ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng maraming iba pa. Sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na ang pag-iinspeksyon ng mga bag ay dati nang isinasagawa sa random basis. Ngayon din, dahil anya sa naganap na karahasan sa paaralan sa Tacloban City, ay tinitingnan nila kung gagawin na itong mandatory.
2: Si Bueno sa
1: pati itong so pagdisiplina kan mga paratukdo, ibalik na nindo. Na ito ang naka perwisyo nin maray.
2: Si Bueno
1: nakokontrol na ang gabus na gustong gibuhon kan mga paratukdo sa ngaranin pagdisiplina sa mga aki.
2: Si Bueno sa
1: tamay DepEd Order Number 40, mga katindugon, Child Protection Policy, Igwapan ning Child Abuse Republic Act 7610. Ano pa nga niyan mga yaon dyan? Kinabanaan.
2: Si Bueno sa
1: samantala, 4 na Chinese vessels ang namataang nakabuntot sa ginagawang Philippine-United States Maritime Exercise malapit sa Baho de Masinloc. Kabilang dito ang isang People's Liberation Army Navy Plan Frigate na may bow number

0: Helicopter 555 at tatlong barko ng China Coast Guard. Ang mga ito ay sinundan ang Bilateral Maritime Cooperative Activity na nilahukan ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy. Frigate na mga Philippine Navy, BRP Milchora Aquino at BRP Capones ng Philippine Coast Guard at USGC Charles Montitro at USGC Elmin Tunnel ng US Coast Guard na may 50 nautical miles mula sa Shoal.
1: Si Bueno sa King.
0: O ni Manong Mani, asin mga katindugon, magkaurulog kami kamo kaini sa tukawan. Binasura ng Quezon City Regional Trial Court ang 1 bilyong pisong civil case laban kay dating House Speaker at late Representative Martin Romaldez. Resign ako Bicol Party List Representative Saldico, Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng kanilang pakakasangkot sa maanomaliyang flood control project. Alam ninyo kung anong dahilan sa desisyon na may petsang April 15, 2026 pero isinapubliko lamang nitong Hunyo 29, hindi maaksyonan ng korte ang reklamo laban sa mga respondent dahil sa pagkabigo ng plaintiff itong mga nag-akusa na magbayad ng filing fee kahit makailang ulit nila itong pinaalalahanan. Na technical, mga katindugon.
2: Lako ba na yan?
0: Kaya kung makaso ka mo, siguraduhin po nindo na igwa ka mo nin, pambayad sa filing fee. Importante pala niyan. Itong court filing fees, mga katindugon, na mid-bid man, haram kan mga abogado bilang docket fees. Istriktong kaipuhan pala ni Manong Mani, tanganing magkaigwaning jurisdiction ang korte. Nagpalyar mga katindugon, so nag-akusar na technical.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod-taod ang iba pa.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
4: G lang with Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedwin frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motor Accessories Trading. Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
8: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong?
9: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite

0: Center. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
2: Jaya Enterprises.
1: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugad, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Postulant, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
2: Jaya Enterprises.
0: Paisi, hali sa Albay Electric Cooperative Incorporated manungod sa Annual General Membership Assembly o AGMA. Ipinapaaram kan manihamyento kan Aleco na susog sa Board Resolution Number 70 Series of 2026. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 4, 2026 al Downing Sabado. Susog sa Article 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Mga aktibidades, alas 7 nin pagkaaga, on-site registration. Alas 9 nin pagkaaga, program proper. Alas 11 nin pagkaaga, business proper. Agenda, presentasyon kan audited financial statement o AFS para sa collection year 2025. Updates, manungod sa operational critical mga inamyandaran na provision sa Aleco bylaws. Imbitado ang gabos na miyembro konsumidores kan Aleco. Magdarasa na nin bagong Aleco notice of billing o resibo. Kasabay ang anuman na valid government issued ID with picture o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paagi nin proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Pwede naman magrehistro online gamit ang link na agma2026.alecoinc.com.ph. Magkakaigwama nin raffle kung sain. Pwede kang manggana nin 30,000 pesos, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 1,000 pesos as in 500 pesos. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos.
3: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
4: para sa taong 2026.
3: Dading tabako, pwede nang bayadan bago mag-Enero 2026. Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatala ang mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat nin kasong sibil sa korte sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang pa

0: si Hali sa Office of the City Treasurer.
1: Si Buelo sa King.
2: Philippine Standard Time, 10 minutos na makalipas po ang Good morning, Lini Ray Brimbuela, Jenny Abrera Christian, Idina Perez, BJ Bicchio, sa mga taga-igang Bakakay, kay Madam Elena Valenzuela, gikan sa Galicia, Rapurapo. Kumusta ka mo dyan sa Galicia? Aloy man akong balik-balik dyan sa Galicia. Kan kita yaon pa sa Villa Hermosa National High School. Sa atubangan kan Galicia, may yaon dyan sumagayuno na karigusan pa. No? Yeah? Kay Ronski Bilgar, kay Manong Imbol, Teresita Tolentino, Floser Agravante, Mayet Burhal, pa-shout out sa agum ko, perming nagdadaangog sa imo, dahil mo lamang naunang bitan dagit. Kay Maria Emma Bermundo Barba, Christian Masinas, sa kamus pa, kay Alma Balingbing Bordeños, Marina, good morning man kay Madam Alma Bides. Mga katindugon, duman sa banwaan kan dumanhog Sibo, ipinag-orden kan alkalde na si Mayor Gungun Gika na punon niya nal daw bawal na magbitbit ning cellphone ng mga estudyante sa eskwelahan.
1: Si Bueno sa King.
2: To all school heads and district supervisors and to all parents of our students, there are no phones allowed in school starting Monday. O, pumpa pa lang kasuod ma. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. If you do not wish to follow this policy, you have the option to transfer your children to another municipality.
1: Si Bueno sa King.
2: Ini mga katindugon, an may rarang alkalde. Anong labot ko ngayon sa Indo? We want our kids to read, study, and interact with your or with their classmates. Tama man ang gadmanong money. Dahilan sa cellphone, kanya-kanyang gilid na, kanya-kanyang hanap mga katindugo ning komportable lugar sa eskwelahan. At home, we expect parents to talk their children, follow up on what they learned in school, and encourage healthy relationship between siblings and parents. Minsan nga gilid. Naon kami sa sarong kaunan digdi sa tabako. Nang kami tatuluman sa nabaan sa kuyang mga angels. Si Agum, ako, tapos susamuya ang katiwala. Yata, naghuro na. Kung DepSi Series of 22, provision dyan sa DepEd order na iyan, ang pagbabang dugon kan cellphone sa laog kan klase, bako sa nanti alan order na iyan, pati para manong mani, pati para tukdo, apuera, mga katindo na si madam, parili ang teaching process. Okay, at nakasabay iyan, duman sa iyang ilaw plan. Pero balikan yan, kan alkalde kan duman hog Sibo, kaya ta daw ining pahiton digdi mga katindogon. Isipon mong sabi niya, you have the children dahil paniruan ang ibabaga isa sa tuya napupugulan ang mga ordena kuta nakipakinabang dahilan sa cycle career na tiba pautob ko ini kan eleksyon darat sa sakuya ang tawa na
3: pasaway ka.
2: Pero ini mga mayor na ini, may bayag ini? Manong man?
3: Lato ba na yan?
2: Mauragan pa kadani ka ini? Mayor, Gungun, Gika. Mano, gariman sa nasali. Aling ini ka na municipality of Hog Sibo. Uyugugugun mo an. More cell phones in his

0: kon in Duman, the real evidence is restricted the quality of Dumanhog Cebu based on the order of Mayor Gika. Puon pala ni Kasudma, Lunis mga katindugon. Ispatikan sa iyang memorandum to all school heads and district supervisors and to all parents of our students. Yugu-yugun mo ano, matindi. In Dumanis, there's a starting. If a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year. Sampulong bulan na kaistakan cellphone mo? Ay, day ka mo kayo ni magpara hara-harak dyan kay Mayor. Mayor, kungi ka. Kilipon mong kung ikamanong money, nagbakal ki cellphone na pandiur kar. Iuli sa imo ang sa imong cellphone, obsolete na. Ini mga katindugon, kasi duman sa DepEd Order Number 006, alimbawa na confiscar po iyan, iguaning confiscation slip na itatao si madam, pagkatapos po kan maghapon na klase, iuuli man sana sa aki, inipalan sa rung taon manong mani, 10 bulan, iuuli ang na-confiscar na cellphone duman sa Dumanhog Cebu after the school year. Nga ang school year po, mga katindugon, kumpuesto po nin 10 bulan. Uyug-uyugon mo an. Kunan cellphone mo, maluyang klase, pagbalik sa imo, mga katindugon, after the school year, ano, gaday na ito? Obsolete na.
1: Si Bueno sa King! King!
0: Matindi ini. Matinding desisyon ini, mga katindugon. Bako ini, karaw-karaw. Tala. The mayor really mean business. Digdisa sa iyang orden. Isipon mong, kung nabu mong magsunod sa pulisiyang ini, magbalyo ka sa ibang banwaan. Di akong paniro sa imo. Daan sa kuya, sa naman na kagustuhan, digdi, an sa indong mga angki, makaukod magbasa. Maisabuhay ang pag-aadal. Asin dapat magkaigwaning interaksyon sa kapwa. O di marirahay bagang kaisipan. Iya, kung kaya tayo ni pahitong tamad ini. Pero pwede man yatong i-revise ini. So, alimbawa, paka na-confiscar manong money, pakatapos kan maghapon, di iuli. Iya, dahil naman kayo ito, tatibad kung maluyang klase man sa nang cellphone, matapos man ang sarong school year, obsolete na po. No, gaday na nagagamit at iban istak na.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, maganda bawang gulong, hiwiting aras, ay asahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Bon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa patagpuan kontakti na.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Looking for a school to start your master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Majors in Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef uniform. We are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition and free

0: ang alasays
1: mayumuko.
0: Kunya na pagkaga mga katindugon, particularmente mga alas 4:30 piga ulang ka nagkapirang miyembros kan Iglesia ni Cristo may party kan EDSA sa atubangan kan People Power Monument kan sa indang ipinagtalaan na pagtiripon ng artis manong man ang kurara transparency as in accountability apira kayan igwaman in grupo na nagtitiripon sa may partikan liwasang Bonifacio sa Maynila na da ipamaaraman kung anong grupo man. So pinagsasabi na ang mga miyembros kan kapulisan ngunyan niya unduman sa lugar tangani na mantiniron na paray ambulos kan trapiko sa naunampitan ng lugar mga katindugon. So nagsapir ang mga miyembros kan Iglesia ni Cristo na itaram kun ano talaga ang sa indang pinaka-obheto sa pagtiripon kan mga ini sa EDSA White Plains arani sa People Power Monument ngunya na aldaw mga katindugon. So yan na naman ang sa tuyang babantayan kung ano ang magiging development o kung ano ang pinaka-obheto kan pagtiripon na ini. Magiging rumduman mga katindugon na kanakaliis na Domingo, ito man ang pagtiripon kana puting ribbon. Magon! Pero itong grupong ito mga katindugon in pawisto si Ferdinando sa Sinibapa mga katindugon
2: si Bueno
0: ang kurarat ka ito akan grupong ito gabos na mga mahabas naging imbilyones na pira kan gobyerno dapat mga katindugon manimbag dapat sa naman na ang mga tarantadong ito mga katindugon na iling perwisyo sa mga sang sangon kikadakol na kaso kaya niya to mas manat ka na grupo na iglesia ngunya na maagahon nagtiripon duman mga katindugan EDSA sa People Power Monument na kan grupong ini sa naunang bita ng lugar igwa naman ki mga nagtitiri may liwasang Bonifacio sige itor kita mga pangyayari duman sa mga manungod sa naunang paghiro kanan ni Kristo. Minutos na po ang alasays. Kuning kay Cherry Carbon sa sayang panabang Sara May Bueno. Nakun po alan cancel po akudan o na kung pwede maibalik man lamang. Nagngangayo nga ni Idroso Bueno. Balik nindo. Hindi sa watindugon. Ngunya, ni Sai lalong-lalo na sa mga estudyante sa kulay nga ni estudyante man sa high school dahil po iyan na sa indang pag-research hiwas ka naman batugon tanganing ito ninda tangani magdugang ang stress kan sa indang buhay dahil po nindo pagparalpon tangani na magkaigwa sa mental health dapat pinagagamit sa produktibong paagi tangani na hiwasan sa tuyang pagkasabot mas magigitang produk bako na magigikitang li dahilan mga katindugon sa naadi dahil nakita ki nagiginibong tabang sa satuyang familia sa isperming mainit ang alimantak uto mga katindugon nagtukro sa
1: lato ba na yan?
0: Kaya importante na maski na buruba no inikuta ng mga bago niya i-aprito asin gamiton po niya to kasi nasa kuya na po kita nasa age na po kita na kung kita magparya sa salidahan na po ang kanilogy na bako man niyan ang pinagkuta na hali mga matitibay kundi inikuta na katabang tagong dakol na magabaho may sinagtutubod kita makakadaog sa awo luhiya produkto man sa imagination ka na talagang may antuya taklan sa satuya ginamit ang teknolohiya tanganing ratakan ang satuyang ratakindugon ang satuyang produktibong aktibong asenso o nagigikitang istaka nagigaway maski na nga ni mga katindugon pagkansesyon paglabakan sa indong mga braday radali
1: tulaw ka
0: o day ka mo tatao o paramilya na ka mo iya ba ng kina anong kabanan sa tuyang pigbibilog anong pinas ana ipuporma arog ka ini ang mangyayari sa satunya imbes dan ang positibong

0: impact, pakinabang kan teknolohi. Duman kita mga katindugo na lugmok. Kaya sabi,
1: doon ako nalungkot.
0: Kinaban mga katindugo. Oy, sa mga guys sa nandra relocation site sa Santo Domingo, marata, buakang nga buhin kami. Ngugjad nga lam. I-remind ang lukan Domingo, ang tubig midig ang ihi kan. Marina, good morning, Municipal Councilor Junicio. Kumus agrikultura, sir? Pa-interview man sa ko na programang ini na makapag-diseminar lamang kita ko sa agrikultura. May kusini si Kagawad, City Council Sagudon, si Councilor, pahiton tayo, di ba? Sabi ko, ma-schedule man kita kay City Councilor Yub Unrubia, Councilor Noel Bunaobra, Camerly Pubukan, Evelyn Balana, Idruso Bueno, at ang su-cellphone ko ngaya, iuruli nindo. Kay Marites Brung De Sota. When de siguro si Senador Marcolin agplan di kapag ka isinanong mani sa sandin mapaluwas into di aristo parehas ka nangyari kay Jinggoy kaniba di nga yan makakaarog si Marcolin ta igwaki bakir ini san ang nagtitiripon sa EDSA ngunyan ang bakir nagkukurarat kita kasi in accountability kay puhan maprob Senador Marcolita orgulyoso pang naatubangan ka na telebisyon na nabining milyones abo man niya dati abo unambitan mga nagmurtar sa 75 milyones tribusyon eleksyon gikan kay Defensor sa negosyanting kay Joseph Espiritu asin Aristotle Biray kan 2025 minutes. Day man kinagreklamo mano. Kaya, kamubagang mga abogado na do, pakampiga apod na motopro, maski da ininvest, da in petisyon o reklamo, ang mga otoridad pwedeng mag-akto mo na magsangsang ding kaso sa mga bayo na existidong lelong mani. Day ka ngayon, buwin magparado mga manunungod sa isa. Kulang ka sa pagabot duman sa prarom na terminolohiya dyan sa mga arog kaya. Basa po kita. Kung ano ang nabasa niya, pwede niya itong sinsilyon, pwede po niya ito iyan ikadeliver na masasabutan po din do. Pagabot duman sa mga komplikadong bagay, ay sindana po kayan. Basta, maski nga ni ang pulis, bawa ka mo, mga nagpasirin dyan sa pulis, nagreklamo ka mo na ka mo nahabasan kitidad sang katosmi mga kagamitan na arrestar ngunyan mga katindugon perpetrator sususpek asin na ibalik di lang na pagka kung ano ang bako naman kita na uan polis makaso dyan kaso po digdi sa prinsipyo kan mo ahilan po sa iti na talagang igwaki kong ebidensya ng mga otoridad pwede mang magsangsang ning kaso.
2: Bueno sa
0: iyo tabi.
2: Si Bueno sa
0: kay tamang kay puwan po na kita mga abogado tanganing tanan mga basic na nakasurat di ba kita tawo na iba sa hayop dahilan sa satuyang kating sa satuyang intellect manong mani gabos masabutan asin yo luway luway kaya po niya to iyan na i-deliver ayo. Dahil po pwede na tamiling bako kita magsasabot. Kina.
2: Siya. King.
0: Thank you so much. Sa mabuot na sponsors sa Adinil Bakery na ng Barsaga kay Ate Beth Baman kan aircon inting barbershop and salon. Siyempre, so much man sa malilipot cockpit kulisiyong kay Boss Girly Benya. So man sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads kay Mamayan Kalmada. Siyempre, mga katindugo. Man ka sa Tabak Color Mixer. Gabos na pintura, igwa po sinda. Thank you so much, ni Stella. Siyempre, mga katindugo. So much! Kay Tabaco City Council Bursa. Ito kagawad sa pag-assess.

0: premium bike. Ano tabi, sir? No, aring kita Marina, good morning ka. Good morning. Sabi ako, kung kisa, sige, nakawalik, dark brown and color by asa yan? Ano ba yan? Para sa seawall by side. O masyadong maano yan, ano ha? Sa may seawall pier, kantabako, kan Sabado po may nakapurot. Ano so kwarta? Dapo, iuli na sana. Ah, pakibalik po. Yan po, ka-ID, Junil Bulyo. Iyo po, po ang nakapurot. Sabi ni Muslim. Kay Ma'am Des, nabubani. Ay Nina Palanas Bubis, Tess Kamatoy Itzaluse, Mary Jane Culase, Merle Pubukan. Siyempre mga katindugon kay Manong John na sa Peter na... Walong aldaw na sana, big day na. Ano, Laboy, Madam Chuna, preparado na kita? Si Manong Richard Montales, ayos naman. So, bado ni Manong John, preparado na ni Maray. Thank you so much, Giraray, sa Familia Martinez, kay Pading Ino na Martinez. Sa marirahay na akomodasyon sa 92nd birthday ni Tia Leonie Martinez. Thank you so much, man. Kay Boss Ronald and Madam Susan Burse. Kan Sandro Builders. Bani! Pangaran po ni Duga Boss, Tabadagos nagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na! Enjoy the rest of the day. Be with your family. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
1: Listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Landia.
2: Narito na ang This is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at ng kaanyuan. Para ang pamilya, hatid sa awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe na apat po ang variants na available ngayon, ha? Nandyan yung original blend po natin. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahidal po, ha? Tuloy na lig at ating yan, ha? Natiling sa insya sansa. Sa dami po kasi ng natulungan po nito dating sa kanilang kalusugan. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, ha? Lalong pinarami ang sangkap at lalong pinasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siya po ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sana sa ekstrang in, ekstra sa mabanan, ha? Ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ika nga basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ay tulong po. Ano, para po makatunaw ng ekstrang taba sa katawan, ma-achieve mo ang pinapangasihan, machuhan. Talakayin ang napakagandang takahanda sa araw na ito ay nais ko munang sagutin yung sarili ko pong katanungan. Syempre, tatanungin ko yung sarili, masagot ko din at lalo nyo pong maintindihan, ha? Bakit kapag magkakape, dapat Best Cafe ang piliin? Siyempre mga ka-wellness, tayo kapag nagkakape, gusto natin ma-enjoy ang ating pagkakape. Mula sa lasa, sa aroma, ma-relax na tayo, tanggal na ang stress, masaya na agad ang pakiramdam natin. Iyon ang makukuha mo kapag Best Cafe ang iyong kinakape. At syempre kapag nagkakape tayo, lalo na kapag herbal na kape yung ating pinipili, ibig sabihin, gusto natin ng health benefit. Best wellness, ha? Pili ang mga sangkap, hindi nung tinimpla o itong kape, para na herbal. Yan po ay pinag-aralan. Yung mga sangkap niyan, tiniyak po namin na nice portion para magdulot ng magandang tulong sa kalusugan po. Lang masangkap para magdulot ng benepisyo pagdating sa kalusugan po ninyo. Hindi po basta-basta ng para lang matawag na herbal na kape yung produkto, ha? Siyempre, ang Best Cafe, bilang patunay na talagang piling-pili ang mga sangkap at marami na po ang natulungan ito, ginawaran po ito ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamahusay.

magaling na herbal na kape sa ating bansa. At syempre, kapag nagkakape ka, ayaw mo yung number 2, number 3 lang, kundi number 1 po ang best cafe tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Syempre, kakape ka, gusto mo ano, yung safety, yung quality ay masiguro sa'yo. Ha? E ang best cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Maraming kape ngayon na nasa market, nakadisplay sa mga butika, sa mga supermarkets, pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Pero wala pong registration sa Food and Drugs Administration. Samantalang ang best cafe, kahit tingnan nyo

0: ang best coffee kahit po dumaan sa krisis ang mundo, nagtaasan ng presyo ang ibang herbal na kape, ang best coffee hindi po nagtaas ng SRP na natili sa dati niyang presyo. Presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Yan po ang dahilan. Yan po ang sagot sa tanong ko na kung magkakape ka, bakit best coffee? Napakaganda na mga kasagutan ko, kaya huwag nagmangkape ng iba ha. Kung magkakape ka, tiyakin mo ang kapartner mo, best coffee.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Ano po, so shortcutin ko na lang yung napakahabang text message niya. Kasi empleyado daw po siya, kapag lumalabas siya ng trabaho, naglalaro pa po siya ng bowling. Ano po, ang problema niya, lagi daw po siyang pinupulikat. Siguro yung pagod niya sa trabaho niya buong araw, tapos susundan niya pa ng sport, which is good. Yung sport, ma-engage dapat kayo dyan kasi it's a form of happy exercise. Kaya tama yun na ma-engage sa sports. Kaya lang, ito pong ating texter, ano po, sa opisina daw, bigla na lang daw sumusumpong yung pamumulikat. At ang matindi pa, yung sa kanyang pagtulog, madaling araw, nagigising siya dahil sa sobrang sakit ng pamumulikat. So tinatanong niya po kung ano po ang pwedeng gawin para doon. Ang sabi ko sa kanya, ang usual cause o dahilan ng pulikat ay kakulangan ng tubig sa katawan at sobrang pagod ng mga muscles. So siyempre binigyan ko po siya ng tip, mga ka-wellness. Bago po yung ibang tip ano na binigay ko sa kanya, una ko na pong ipinayo sa kanya na araw-araw ano po, pwede bago siya umalis ng bahay, bago pumasok ng opisina at bago rin matulog, maghaplas, magmasahe gamit ang Qsai massage oil. Dahil ang Qsai may sangkap na luya, grape seed at katas ng sili, hindi mahapdi sa katawan, tulong para gumanda ang blood circulation, ano po, at maalis ang pamamaga, pamamanhid at pananakit ng katawan kasama na po ang pamumulikat, ha. Yan ang una kong payo sa kanya, Qsai massage oil pag bago pumasok ng opisina at bago matulog sa gabi. Napakalaking tulong niyan para po gumanda ang pakiramdam, maiwasan yung mga pananakit kasama na yung pamumulikat. At syempre, yung pag-inom araw-araw ng Dr. M's Amazing Tea. Dahil may sangkap din itong luya, may bonus pa ng turmeric at stevia, templado na ang bawat tea bags, isasawsaw na lang sa isang tasang mainit na tubig. Masarap pa, ha? At tulong para maalis ang pamamaga, pananakit, pamamanhid ng katawan kasama na ang pamumulikat, ha? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? When it comes to herbal teas, number one, pinagkakatiwalaan, yun po ang natanggap na gawad ng Dr. M's Amazing Tea.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Qsai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Gapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Qsai.
5: Qsai Massage Oil, mayamas ang katas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Qsai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody.

0: test ka? Mag-Dr. M's Amazing Tina! Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag-Dr. M's Amazing Tina also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits. Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So, syempre, karagdagang mga tips para maiwasan yung pamumulikat. Ano po? Ay uminom ng sapat na tubig everyday. Damihan yung tubig kasi yan po yung ugat na dahilan ng laging pamumulikat, ha? Tapos magkaroon ng regular walking exercise na may kasamang stretching, ha? Yan, huwag niyo pong wawalain yan at magpaaraw sa umaga. Okay po, mga ka-wellness. Ganun din, iwasang tumayo ng matagal. Kung hindi naman kailangan yung napakahabang panahon na nakatayo ka na talagang pinapagod mo yung muscles mo, eh from time to time dapat maupo din. Pero hindi rin maganda na puro upo rin ang gagawin. Dapat sa buong araw, meron kang mga pagtayo, ulakad-lakad, meron ding mga pag-upo, mga ka-wellness. Ha? O eto pa, kapag nakaupo o nakahiga, ipatong ang paa, para nakataas ng konti para gumanda ang blood circulation. So halimbawa, nasa bahay na nagre-relax na ipatong ng konti ang mga paa na medyo mataas po siya. Ganun din kung nakahiga para gumanda ang blood circulation. Ha? Malaking tulong din mga ka-wellness ang pag-inom araw-araw ng mga natural na minerals. Kaya dapat 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito, napakarami pong karamdaman ang matutulungang ayusin. Kasama yung laging pagsumpong ng pamumulikat. Ha? Kasi mga ka-wellness, ang cells natin kailangan maging malusog para gumaling tayo anuman ang ating sakit. At alam nyo yung mga cells natin, isa sa mga pangunahin nilang kailangan para manatiling malusog ay mga minerals. Kaya everyday, 1 capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Okay, mga ka-wellness, o tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para maiwasan ang mga pamumulikat. Everyday, uminom din ng 1 kutsarang apple cider vinegar kasabay ng 1 basong maligamgam na tubig. Ha? Kumain din po ng mga pagkaing mayaman sa fiber, lalo na po ang mga prutas at gulay. And speaking of prutas at gulay, syempre nandyan po ang best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang juice na ito nagsasangkap po ng purong katas ng mga gulay at prutas. So ikaw at ang buong pamilya nyo, pagsaluhan po ninyo ang bawat sachet ng best juice brand 10-in-1+1. Dahil ang bawat sachet nito, litro pack na pambuong pamilya na. Napakasarap, napakasustansya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Best juice brand 10-in-1+1.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapag ako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you.
8: in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Okay, mga ka-wellness, at bilang karagdagang tip pa para maiwasan ang pamumulikat, so dahan-dahan po, iwas-iwas po sa mga pagkaing mamantika at maalat, mga ka-wellness. Ha? Iwas din po sa stress at pagpupuyat at control-control din sa pagkain ng tinapay at pasta. Sa brown, sa kanin, brown rice ang iyong kainin. Malaking tulong po yan. Ha? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala na isang Motolite country. Saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang? Ito na. Ika nga sa advertisement ay convincing at pang...
9: Come to Motolite East. Come to Wire Prices. Karangahan Boulevard, Tabaco City. With parking accuracy. Daliwawa Enterprises. An auto supply. Established since 1992 for you to buy legs. Batteries and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
10: On the road again.
11: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vin's Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
12: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabacan, Liga. Sa X. Mila Regalado, Proprietor Enterprises,
13: fighting it's great. Smoking traded the air tree renard traitor is designed for relaxing, hat and relaxing its appearance. That's for every man. Haircut isn't just a leader self. Mosu Barbershop, second floor of Jack Lee 2 building, Demetri Le Tabaco. They're open from 9 a.m. Sample fresh and stay cool.
14: At dati, si Papa, maaga siyang gumigising at masaya ang nagawain. Papagod, tahimik man si Papa ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa makakaya. O nga pala, makabili nga ng bago.
15: Proud pagtitiwala para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, Health Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa ano.
16: Alam mo ba yung parang hindi enough? Yung kahit anong gamit mo, pang ganyan din. Pero simula ang Kawai Max Whitening Level ang Fresh. Achieve na achieve ang puti, lambot, at rin. Whitens as early as 5 days. Para talagang pro-cutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, na ang Fresh. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin, diba? Kaya kung gusto mo rin

0: Ako si Amba or Kadetita. Ang naglanipis, ano ang sinuggest sa akin ng Akira shampoo? Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Kundi unting nawala ang paglagas, mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy groups.
1: Anna shampoo, mineral scrub, helps prevent dense growth and reduce hair fall. Ira natural organic shampoo, available in stores nationwide.
2: Atun sa endo kan botardo GK, magpesos cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaw ng tabihan kan TVLY. Kinaleta ground floor, Chow Palace, San Jose Maliliput Albay, Centro Albay, Pod Maliliput Albay, Puro 4 San Lorenzo Tabaco, Top Sinipop sa PNR Resto Tabaco City. May prendong magdulok sa messenger kay Miss Gen Bot.
3: Hey, I'm Christy, yung gumanda dahil sa ira.
4: Hello, and foggy points. Kilabot ng mga dalaga.
5: Ira, kulaba.
6: Di ako, makidistro.
7: Parang walat.
8: At parang batang bata
9: dahil sa ira.
10: Pimples, hello, at may tali at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
11: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with Arbutin and Koji. Ang tatlong ingredients na kinapatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti. Gumanda.
12: Ako si Salvador.
13: Sa gabi ay...
14: Malatyos, ang ganda.
15: Dahil sa
16: So, a Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Shalada, parada, 30. Parada, 30. Mandarada, 30. Para, barreta, international, lokal, as in weather update, 30. Parada, 30. Kaya para maiinit na barreta. Para, parada, 30. Inbaw na ang Saindong Driver, pag-news director, Ed Bordeos. 30. Parinta, larga.
18: So 91.3 News FM
17: 30
18: Hatun Zain Cafe 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Husai Massage Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Cam Best Caps Mint Supplement Mababakal Nationwide
17: Parada 30 Mabal
19: Diyos maray na patya, yun natabi ang parada kan sa tuyang mga bareta ang unyang pong aldaw na ininin Martes sa on 2026. Tatabi sa pagatod kan mga bareta dyan sa technical department, yun dyan, mag-aportay yung tagapagatod bareta. Ngunyan dere sa pagadit yung mga bareta, inot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon na tudpo sa sendo kan kaping natural, kaping herbal, best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, as in and best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Gabos tabi iyan, bababakal lindo sa baga butika, sin sa baga supermarket nationwide. Nagbabadya na maging sarong bagyo sa laog kan masunod na 24 oras sa low pressure area na nasa laog na kan Philippine Air of Responsibility. Base po yan sa report kan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa pinakang huring monitoring kan State Weather Bureau nahiling ang LPA sa distansyang 390 kilometro sa Samar. Magdadarainin ng mga pag-uran sa Bicol, Visayas, Central Visayas as in sa Northing Part. Maagi ang LPA sa Visayas as in sa Southern Luzon. Asin ini pinaglalaoman na mahiro pasiring sa West Philippine Sea ngunya na Martes, Hunyo 30. Mantang naghiro pinaglalaoman man na papakusugon kaini ang Southwest Monsoon o Habagata. Dahil kaini makaka-experhensya nin mauran sagod sa paminsan-minsan nga makukusog na mga paguranan Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas, Partican Caraga, Central Luzon, Calabarzon, ibang Partican Visayas, asin ang weste, sagkod norteng parte, kan Mindanao. Pinaglalauman man na magpapadago sa mga ropa sa Miyerkules, so Hulyo 1, asin sa Huwebes, Hulyo 2, direkto kan Habagat. Mientras tanto, pinaglalauman experiencia ni Maurana Panahon ang Metro Manila, ngunya na Martes, sagkod sa Biyernes, nakausaman kan pinagsararong epekto kan LPA asin kan Habagata. Kundago sa magkusog asin magin tropical depression ng LPA mantang nasa laog kan pa.

0: Initatauna na pangaran na bagyong Henry. Base yan sa listahan ka mga pangaran kan bagyo kan pag-asa. Alas 7:11 na po nin pagkaaga, diretso kita sa ibang detalye at sa mga barata sa lado lokal at man sa Indokan Best Gap sa Mineral Food Supplementa. Ang lawas po nin tawo, nangangaypuan po yan ni mga minerals, kaya o galiw ng gantabi ng kapsula kan Best Gap sa Mineral Food Supplementa. Gani makali kay kita sa posibleng kahilangan ang Best Gap Supplement iyan tabi, mababa kalindo sa magabutikan nationwide. Formal ng pigpunan ka National Child Development Center o NDC o NCDC sa Barangay Salvation, Tabaco City ang panibagong taon. Ngunyan ay skudyan kan panibagong yugto na pakaukod asin pagubo aking tabakenyo. Nagatindir sa pag-abrikan klase ang mga magurang mga paratukto asin mga representante kan syudad tangan inaipahiling ang sayang suportan kan NCDC na maitaguyod ang dekalidad no early childhood education sa paagi kan mga programang nakasa pagturo, training asin marhay na pagtuktokdo kan mga aki padago sa pinapakusog ang pundasyon kan sa indang puturo. Kanindugan ang lokal na gobyerno kan tabako sa Pangeno ni Mayor is sa pagbubusang magtat sa maugmaluhan na kapalibutan. Pod aki, ang edukasyon sa hubi na edad na saro sa mga pangenot na prioridad kan syudad pasiring sa paghubog kan sarong asin sado, asin makusog na komunidad. Alas 7:13 na mas pa kan City po sa Sagins Mental Health Forum sa Manlaynay bilang parte kan padagos kaning kampanya sa pagbusol kan mental health awareness sa mga hobiness. Sigon kay Dr. Lizelle Duncan, nainot nang nagsagisyo ngayon Mental Health Forum sa Buhian Elementary School asin sa Barangay Hacienda San Miguel. Nang ini, nakatalaan man na itutok ang programa ng Lainay Eskulahan sa syudad. Saro sa mga prioridad na eskulahan ang Tabaco National High School kung sa target sa grade 7 na may temang You're Loved, You're Not Alone. Dagdagan kan katuyuhan kang programa na maipamati sa mga hoben na sindapig papadaba bilang parte kan pagbubusol sa salud kaisipan kan mga hobines digdi sa Tabaco City. Parada 30. Minidbid ang sangguniang kabataan kan Barangay Baclayo 5 finalist for Most Outstanding for People Award sa Ginibo na UNSR 26. Sigon kay SK Baclayo na patunay ang pagkakapili sa senda sa pagsisikap, dedikasyon asin katatagan na mga kahubilisan na asin mga katuwa pagpapautob kansa ng mga programa. Nagpasalamat man ang organisasyon sa gabos na nagsusuporta sa sendang mga proyekto. Puon sa pagpuon pasana. Hindi na ang kaona na makaabot ang SK Baclayon sa sarong nading matapos sindang mag-intra sa angat kalikasan convergence kanakaris na Abril taon 2024. Sigun pa sa SK Baclayon, anaw ng bitan ng triumpo. Bako sana para sa sendang organisasyon, kundi para naman sa bilog na kaubinisan. Alas 7:15, nin pagkaga, Ligao City Schools Division, pigtaw ng doon na para sa seguridad kan mga estudyante ang pagpapahigot sa seguridad kan mga eskwilahan. Sarong tricycle driver, ipigbalikan na ko ang 14,000 pesos na kantidad duman sa karamuran katanduanes. Environmental groups asin ang lawmakers pinaging ganyat na imbisigaran sa mga illegal na o imbisigaran ang illegal na US e-waste export sa nasyon. Presyo kang produktong petrolyo posibleng magbaba o kaya magtaas ngunya na aldaw Hunyo 30 sigon sa Department of Energy. Barada 30. Yan asin ang iba pang mga barata masunod na. Barada 30.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear at ECG. Medical services meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Paisi sa pagbayad sa 1% na basic real property tax o amilyar, asin ang 1% special education fund para sa taon 2026. Pinapaisi na ang real property tax o amilyar
4: para sa taong 2026.
3: Digdi sa siyudad ng Tabaco, pwede nang bayadan bago mag-Enero
4: 2026.
3: Pwede man inibayadan sa apat na installments na warang interest, susog sa mga minasunod na schedule. First installment, antes o dai malagpas ang March 31, 2026. Second installment, antes o dai malagpas on June 3, 2026. Third installment, antes o dai malagpas on September 30, 2026. Fourth installment, antes o dai malagpas on December 31, 2026. Pwera ka iyan, ang parabuis, pwede man mag-aprobitsar ki discount 20% pag an amilyar interong babayadan antes January 1, 2027. 10% discount pag an amilyar babayadan antes kan installment deadline. In kaso magpalyar sa pagbayad kan amilyar, susog sa nakatalaan ng mga schedule, magkakaigwa nindagdag na penalty na 2% kada bulan kanda ipagbayad. Alagad, dai malagpas sa 72% pag naglampas na sa panahon kung sa indai panababayadan ang mga amilyar. Pwedeng mangyari ang mga minasunod, warrant of levy sa daga o propiedad, pagsubasta kaini asin pagsangat in kasong sibil sa korte, sa mga may sadiri nindaga asin iba pang propiedad. Tabi man sana na magduman sa City Treasurer's Office kan Tabaco para sa dagdag na impormasyon. Ang Paisi hali sa Office of the City Treasurer.
5: Parada 30, Barretang Lugas.
6: Padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata, formal nang ipigpresentar ni Mayor Hisham Ismail ang 56 sa pedasong metal detectors sa Ginibong Local School Board Meeting kan nagtalikod na aldaw duman sa City Mayor's Office. Anaw ng bita ng metal detectors ang nakatalaan man ay panao asin i-distribuir sa gabo sa mga pampublikong eskulahan sa naon ng bita ng siyudad. Obheto kanlak lang na ini naman siguro ang kaligtasan kan mga paratukdo, mga estudyante asin mga non-teaching staff. Pati naman masiguro ang warang makakalaog na mga deadly weapon sa laog kan mga campus. Ang proyekto ini sarong importanteng inisiyatibo kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Tangani na mapugulan asin malikayan ang anuman insidente ng karahasan o mass shooting. Arog na sana kan na-report na trahedya duman sa San Jose National High School sa Tacloban City.
5: Parada 30! Parada 30!
6: Sa Ligaw, mas mahigot na siguridad ang pigpapautob mo niyan sa mga eskwelahan sa siyudad kan Ligaw. Gani na masyerto man na mapapangatamanan mga estudyante. Ini kasunod ka nangyari man insidente ng pambabadil sa sarong eskwelahan duman sa Tacloban City kanakalis na Unyo 22. Sigon kay Ligaw City Schools Division Superintendent Nimpa Gimo, Marso taon 2026 pa kan ipigpaluwas kan Department of Education Central Office ang DepEd Order Number 6 Series of 2026 kung sa inakapalaman ang guidelines kung papaano masisyarto ang pagiging salbado sa baga learning environment. Kaya bahanig di ang pag-inspeksyon sa bagabang kamang estudyante asin ang pagbubugtak ng mga CCTVs. Ipigpaliwanag kan opisyal na dapat masabutan kan publiko na ang pagsasagibo ng bag-inspeksyon ang paraman sana sa siguridad kan mga estudyante. Pinagsyerto man subuhot na dahi na napapasupog o dahi napapasupog ang mga ini durante kan pagsasagibo ng inspeksyon. Pwera kanin sinabi pa ni Gimo na importante man na napakusugon ka mga eskwelahan ang kolaborasyon sa mga lokal na gobyerno asin sa mga barangay tangali na mas mapangatamanan ang mga hobines.
5: Parada 30. Parada 30.
6: Sa mga police stories kita, digdingo na kita sa good news and marhay na barata. Adun po sa Sinukan, Kaping Natural, Kaping Herbal, and Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, mababa kalindo sa mga butika, as in sa mga supermarket nationwide.
5: Parada 30. Parada 30.
6: Agpahiling ning karahayang buot ang sarong tricycle driver sa Karamoran, Catanduanes. Makalis na balik niya ang nakuang 14,000 pesos na kwarta. Sigon kay Karamoran MPS Chief of Police, Police Lieutenant Tamar Joseph Riboriano na ipig-turnover kang tricycle driver na si Sotero Pabia ang naunang bita ng kwarta duman sa senang opisina. Dahil subuti ni nagduwang isip na isurrender sa police station as in tulos na naibalik sa may kagsadiri ang naunang bita ng kantidad. Nangyari ni kanmari para subot kang tricycle driver ang kwarta mantang siya nasa gasoline station. Dagdag pa ni Roboriano na kadakol na beses na ansiring kaining nangyayari sa sendang lugar kung saan may mga naibalik na gamit o kwarta hali sa sendang istasyon. Uli kaining pinaging ganyan rin daan mga namamanuaan na pangarugan ansiring kaining marahay na mga gibo.
5: Parada 30! Parada 30!
2: Ang galing mo! Sana all!
6: Sana all na lang sa mga chauffeur at driver na mga tapat! Honesto.
5: Parada 30. Parada 30.
6: Alas 7.28 na po nin pagkaaga sa iba pang mga police stories. Ngunyo na pagkaaga. Uminabot sa 4 milyones pesos, 122,225 pesos ang naipanong tabang Financial and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa lindong kang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Program o Fisher Pork Program sa baga para sisira sa probinsya Canalbay. Sigon sa Bipar Bicol, kabilugan na 1,773 na mga kwalipikadong mga para sisira ang nakaresibi ng ayuda, gikan ang mga inis sa banuaan kan baka kay malilipot malinaw tiwi asin sa Tabaco City. Mantang magpapadagos pa man ang pananao kanao na bitan ng ayuda sa iba-ibang parte kan probinsya digdi sa Bicol Region. Ini po sa tuyang police stories kunya na pagkaaga. 36 katawo at naaresto kan Police Regional Office number 5 sa pigpahigot na kampanya laban sa illegal na sugal sa bilog na Bicol Region poon ka nakalis na Hulyo 22 o Hunyo 22 sa code 28 taon 2026. Isinagibok ang PNP ang tracing anti-illegal gambling operations na nagresulta sa pagkakakumpiskar kang 73,802 na kantidad ni na kwarta asin pag-filing 11 kasong kriminal laban sa mga suspek. Pinakandakol na naaresto sa probinsya Canalbay na igwaning 20 katawo. Pigsundan kan mas bati na igwaning siyam katanduanes may tulo asin tigdurawang suspek man sa kamari ni Surasin Sorsogon. Sigon sa Pro-5 Party, kansain ng padagos sa kampanya ang pagkurtar sa legal na sugal, nasaro sa mga pinagigikanan kan iba pang klasik and kriminalidad. Pigpakusugman kan PNP ang intelligence gathering, police visibility, asin ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, asin iba pang law enforcement agency, nga nina maaraman asin maaresto ang mga nagbabalgar sa lay. Pinaging ganyarman kang Pro-5 ang publiko na makisumaro sa kampanya sa paagini kan pag-report ka mga illegal na aktibidades sa sendang komunidad. Pinag-share to man kang PNP na magpapadagos ang mas pigpaygot operasyon laban sa illegal na sugal. Tanganin na mamantinir ang katrangkiluhan asin ang kaligtasan sa bilog na Bicol Region. Alas 7.31 na mga detalyas kan mga baretang pang-national.
5: Parada 30.
6: Binasura kan Quezon City Regional Trial Court ang 1 billion civil case laban kay dating House Speaker asin late Representative Martin Romualdez. Resigned ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas asin iba pa. Katakuninikan sa inang pagkakaimbulto sa manumalyang flood control project. Sa desisyon na may petsang Abril 15, taon 2026 pero ipig sa publiko sa nakanakalis na Hunyo 29 na dai maaksyonan kan korte ang reklamo laban sa mga respondent dahil sa dai pagtriumpo kan plaintiff na magbayad ning filing fee dawa nagkapirang beses na ining pigsasabihan o kaya pigpapagirumdom. Ang reklamong abuse of rights and unjust enrichment ang ipigsunod ka nakalis sa Desyembre taon 2025 ni dating Quezon City Councilor Antonio Enrile Inton Jr. bilang representante ng United Peoples Against Corruption. Maabot man subot sa 20 million pesos sa undocumented fee, base yan sa 1 billion damage na igahagad ka nagre-reklamo. Yan, tras tanto nakatala na magsa ang ating kasong plunder, ang Office of the Ombudsman laban kay Rodante Marculeta asin dating Congressman Michael Defensor o Mike Defensor. Inisigon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya may kinaraman sa undeclared campaign contributions ni Marculeta na may 75 million pesos na kantidad. Ang kaso nagugat sa ginibong pag-ako subuot ni Marculeta sa sarong television interview na dain niya na-disclose ang campaign contributions alis sa iya mga amigo na sinda Defensor asin mga negosyanteng sina Joseph Espirito asin si Aristotle Biray kanakali sa 2025 midterm election dahil ang tagustukan mga ining magtinir na anonymous ang pinagikanan kan pondo sa sarong TV interview. Sinabi ni Marculeta na poon kan maresibi ang pondo sarong bulan bago na opisyal na campaign period. Naging personal funds ini sa lindong kan Piñera Doctrine na nagsasabi na ang sarong tao may kukonsidera sana na kandidato sa formal na pagpupuon kang campaign period. Sinabi man ni Marculeta na ang kaso sa ombudsman obeto sana siyang pasilensyon. Enot na nagpaliwas ang sandigan ni Precautionary Hold Departure Order laban kina Marculeta, Defensor Espirito asin kay Biray.
5: Parada 30.
6: Inanunsyo man ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na hagadon niya sa sandigan na nahaliw na sa listahan kan mga akusado si dating DPW Secretary Manuel Bunuan sa kasong plunder. May kinaraman sa 573 milyones pesos na kickbacks sa flood control projects. Si Binuan, parehong akusado sa kasong plunder ninda Senador Jingo Estrada, dating DPWSNCR Assistant District Engineer Dendrel Cesar Sanchez Cortuna, DPWSNCR District Engineer Manny Bumagat Bulusan, asin DPWSNCR District Engineer Arturo Lombres Gonzalez Jr., kapwa akusado man si Bunuan sa duwang kasong graft na may kinaraman sa flood control scandal. Si Bunuan nagsirarom sa hospital arrest sa PNP General Hospital sa Camp Crame na inaproberan kan Sandigan 5th Division poon pa kaining bulan ng Hunyo. Pagtaw ng doon ni Rumulya na importante na kan magiging testimonyo o ang magiging testimonyo ni Bunuan sa mga kasong ipigsunad asin sa case build-up na ginigibok ang ombudsman laban sa mga imbuelto sa irregularidad sa flood control project sa gobyerno. Katakot gani, padagos man na pinagsasagibok ang ombudsman ang preliminary investigation kina Senador Joel Villanueva, Senador Francis Escudero, manungod sa flood control scandal.
5: Parada 30.
6: Ultimo na sa detalyes kan mga baratang national. O pwedeng maka-experience mga motorista ng rollback o kaya price increase sa presyo kang produkto ng petrolyo ngunyan na aldaw Hunyo 30 kasunod din eh kan pagkalma kang tensyon sa Middle East. Base sa pinagtalaan na permitted range of price adjustment kang Department of Energy ngunyan na simana, o pwedeng magbago ang presyo kang mga produkto ng petrolyo sa mga minasunod na level. Sa gasolina, rollback ng sagkod sa 10 centimos kada litro o kaya paglangkaw ng sagkod sa 1.90 kada litro. Sa diesel man, po pwede na magkaiguan ng rollback ng 1.16 kada litro kaya maglangkaw ng 84 centimos kada litro. Sa kerosene man, pwede may rollback ng 78 kada litro o kaya maglangkaw ng 1.22 sa kada litro. Sigon kay DOE Secretary Sharon Garin, panikit-dikit ang nagkukulpa ang paghirok ang presyo kang petrolyo sa pangkinaba ng merkado kumpara sa drakulaan ng pagbabago na nairiso kan kasagsagan kan tensyon duman sa Middle East. Naglalaw man ang sekretary na magpapadagos sa ang panikit-dikit ang pagbababa kang presyo sagkot sa maabot kiraray ang level kan bago nangyari ang gera sa naunang bita ng lugar. Pigli naman ka Department of Energy na magkakaiba ang magiging aktual na price adjustment kan lambang kumpanya ng petrolyo dahil ang nakabase ni sa presyo kasi ng pinagkukuha ng supply, gastos sa transportasyon, isyuan sa sinibapang operating cost. Papotob mo niya na alas 6 o kasubagong alas 6 ang pagbabago sa presyo kang mga produktong petrolyo kan mga kumpanya digdi sa Pilipinas.
5: Parada 30.
6: Makilista na tabi kan mga numero sa satuyang lotto result na hatod sa Indukan Kapeng may marain na result sa saludin tao. Ang Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi iyan, mababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Uya po, ang winning number combination in any order sa Grand Lotto 655, winning number combination 1, 17, 25, 26, asin 12 ang jackpot prize, nagabot na sa 53 milyones pesos, 59,980 pesos, punto 40 centimos. Wala pa po kinanggana sa Mega Lotto 645. Uyaman po ang winning number combination in any order. 33, 13, 6, 21, 18, 44, jackpot prize, 87,200,272 peso ta sin. Wara pa po dyan kinanggagana. Kaya pagiramdom sa natabi mga tugang, din agad po'y paglaom sa suwerte. Ang sa inyong kapalaran, magigosa sin magtyaga. So on. Ang tatod pagkaping may marain na result sa saludin tao, Best Kapi, Best Kapi Gold, Best Kapi Blanca, as in Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po iyan. Bababakalin doon sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Alas 7:39. Shoutout ko na sa 41 live viewers sa Facebook. Iyan naman tabi ang naging katripunan ka sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, follow, like, as in-share na sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Nakasangga tatabi sa paghatudkan mga barat ni Cal Department, John John C. Manny Almuguera. Kala tumagtulos ang programang Terador sa Uno. Ako man tabi ang sinong naging tagapagatud barat sa 1-3. Tindugo na!
5: Ada 30.
4: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
5: One Radio. You're listening to One Radio. News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth. Sa Gabos, Kurang Mind Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 ang sa indang mga serbisyo, arugan, laboratory, consult up, confinement, as in is sa indang serbisyo. Kamong phone number 81-2482-SALABIPE Anthony Infirmary.
7: Mami ko si Dr. Denba, siguruhing mapapakuni at tuberculosis. Vaccine naman para sa hepatitis ko ay libre ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siyo po na matparisihan, wais ang bakuna ni Bay. Hindi alala mula sa DOH Bicol Center Development.
8: No problem yan.
9: Yan. Di ba mamamasyal tayo? Ano gagamitin mo? Yung SureSoft at an ay ang detergent liquid soap.
8: Ang part nila ba? Man, ang liquid soap.
9: Bahan. Unrooted lunch with 3-bar pipilian. Attraction. Fresh. Block. And an detergent soap. Malinis. Mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets.
10: Mga bears, life is short. Bawasan ang ngatan. Ang Maximal BRLB. Muna ang problema. Makoring. Treating. Igosin documents. Laser hair. Heavy arms. Manicure, pedicure. At stock services. Underarm ng napak-Japanese. At yung iba, FB Pay. Tiklan. Magkain to 1 Pro. Tiklan. And 1 Play.
11: is ng cup ng Best Cafe 8-in-1 Cup Mixer.
12: Araw-araw umiinom ng kape. Ito nakatutulong pat na lakas sa aking katawan. Nada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pagkaya kayo rin. Araw-araw na Best Cafe, the best talaga.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with 12 pesos.

0: lang per sachet.
1: Marilyn's Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan, Bulim Tobacco City, Guasimber. Coco Lumber. Wood Molding. Hardware Supplies. Chemical. Plumbing and Electrical Materials. Power Tool. And Hollow Block. Pansindanin Mixer. Portalift. At iba pa. Abutan o kaipuhang serbisyo. Mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599. 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
4: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
2: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay Ma Silver Ed Bordeos. Tirador sa tukar kan mga isyu kataoro asin opinyado. Agregyan ang tirada.
5: Adang ulit di sa 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Anaam.
1: Ayun na, tirahon ta na. Tibaad no tirahon pa ini. Kanibang, unyampong aldaw na inini Martin. Pong aldaw na tabi kan bulan in Hunyo taon 2026. June 30 na, madali na mga tugang ang pag-file kan certificate of candidacy sa barangay. June, July, August, makaskason sana September, October, November election.
2: Salampating uminaro.
1: Ano lamang iyo sir, an balon-balon mo dyan na pwede tang pag-restoryahan ngunya na pagkaaga.
3: Hala, tira.
1: Ini mga tugang na discussion, tanaday tanatapos mansod ma, ipadagos tangunyan. Ining manungod mga katindugon tabi sa kamautan ka nagkakapira na i-abolish na ang mga kontribusyon. O oh. I-abolish na mga tugang ang PTA. Nahin na ito digdi sa listahan ka. Oh. Abolish na data. Puro na sana kontribusyon na nagka-receive. Abolish na data. Puro na sana kontribusyon na nagka-irisipan dahil nangyaki iba kamong naisipan.

kunya ni eskwelahan na kada bes igwapo mga katindugon ni mga proyekto sa eskwelahan at bawal man ang collection no collection policy baga sa mga eskwelahan. Pero sa paagi kan PTA nagkakaigwan ng project kung ano-anon pasali sa mga eskwelahan. Igo nga na iyanin ko niyan, inihong Little Miss King and Queen, di ba? So, mapabakal ka rin sobre. Padara ko lang. Pipabakal. Dara-dara so aki mo, iyo ang kunyan, kandidata sa Little Miss ngaya, diyan sa sarong eskwelahan. Tapos, maghururon ka mo na, igo ka rin sobre. Bala ka na nga kaan magpabakal ngaya kung... So may pinakanda cool dyan, iyo ang pignumrara na King and Queen. Asyuman eh, tapos na makuko ang mga katindugon, gagamiton sa pagpapagayon kan eskwelahan. O, araw kayang tabi ang ginigibo ng mga estilo kang kada eskwelahan. Ngunyan, isabay na dahil po sa i-abolish, dahil na dapat ini na pagiribuhon ka pa kan mga PTA. Ano, pait ka mo? Oy, sa EDSA ngunyan, gulpe ang tao. Ha? Puro po mga miyembro kan INC ang nagtitiripon mga katindugon naman sa EDSA. Sabi po sa report na nakuha, ngunyan na pagkaaga, sobra na po sa 7,000 ang dangkuros kan tao naman sa EDSA. Matawuho na mga katindugon.

0: So mga sobra sa 500 na dating empleyado mga tugang kan Sunwest Incorporated nagpasiring kasudma sa Kapitolyo Provincial kan Albay ngani na maghagad ni Tabang kay Gobernur Noel Rosal. O ta dai padaa nagkakakuruakan mga ini ansendang separation pay mga katindugon separation pay na dapat pinagtataukan kumpanya. Taan reklamo kan mga ini pabaralik-balik na dasinda sa opisina kan Department of Labor and Employment pero dasinda nakakakuha aning tanos sa kasimbagan gikan po sa Dole. Oy Dole, ano naman ba yan Dole? Dole-dole. Sabi kan saro sa mga nagli-leader-leader daman tabi mga tugang eh padangog ko sa indo ha, tantaod. Tira. Pagka ang Dole ngayon nagtaram sa kumpanya na magtaram ngayon kamo, nagsisimbag ngayon ang company. Pero pag kami ngayon nagranina, duman mismo sa company, di nga kami nakakakuha ang kasimbagan, di nga aram kung anong igwa between Dole and the company ngayon, tabi. Kaya nagranina ngayon kami digdi.
1: Hala, tira.
0: Nagranina sa kay kunyan, sa opisinan kan gobernador kan probinsya kan Albay, kay Gobernur Noel Rosal. Kundi ang sabi man kan iba, sala ngayon naranihan nindo. Tamas kaya nga nga gibuhon nindo. Dahil mga ikaw mo matatabangan. Iyo, dahil nga ikaw mo matatabangan. Dapat ngaya, ang kinulit ngayon nindo, ang Dole, giraray, bako ngaya, ang gobernador kan Albay, ta magagamit sa nga ikaw kan sa politika. Ailing mo na, no? Ang yaman, mga tugang, kan Sunwest Incorporated, magpuon kan magbutwa ang isyo manungod po sa flood control anomalies ng Sunwest bagabangatugang maski pigsasabi po ni dating Congressman Elizalde ko na halin na siya tabi na nag kumbaga nagdistansya sa kumpanyang yan dahil man giraray mga tugang mayahali sa karaman kan publiko na siya an may sadirikan Sunwest. Eyo, kaya ang ginibok ang gobyerno bagatugang tan Sunwest, sabi kan gobyerno pagmamay sa diri po ni Elizalde ko na pinagkukonektar sa flood control anomalies, big priest mga tugang, sugabos na yaman ni Elizalde ko, kasarabay mga tugang, ang kumpanya kan Sunwest. Kaya ang nangyari, iyan na 500 na mga empleyado na iyan mga katindugon tabi, day man tinerminate kang kumpanya ni Elizalde ko o kan Sunwest. Kundi mga tugang kusang nawaraning trabaho kan ma-priest suyaman

0: pag sinabing ma-freeze na kung sa refrigerator mga tugang frozen matagas, dahil mo na mag- dahil mo na mahali duman, dahil mo makukutkot. Arog ka ng kayamanan kan San West ngunyan. Kaya ano ang ipapasweldo sa mga empleyado? Wara. Dahil wara kay ipapasweldo mga tuwi, klara ang kumpanya siyempre, nin bankrupt. Tawara, ano man, ipasweldo mo. So, gabos mong pira, uto na, napriskan gobyerno.
1: Hala, tira!
0: Hala. Ang problema man sa dole, tada ipipaliwanag ning Maray, sa baga binipisyaryo, sa sobra sa 500 na ining mga empleyado, kung ano ang estado, kansa inang pinaglalaban. Uy, dole, dole, paliwanag man nga ni Nindo, tayo nakmang kaan.
1: Hala, tira!
0: Mag-restrihan tantaw-taod. Inin pagsabot ko mga tugang kaya binasura so kaso na 1 billion case versus Martin Romualdez buda dating saldi ko duman sa Quezon City Regional Trial Court dahilan sa day pagbayad mga tugang may filing pimanangan ini ano ang pagfiling kaso mga katindugon piyugon mo. Nag-aabot palang tabi sa 20 million pesos ang docket fee base. Oh, kaya saan man mga kuaso complainant, yun mo, 20 million docket fee base sa 1 billion damage. Duman sa iyang pinagre-reklamo, kaya Monday pala nalawos mga katindugon tabi. Pati palang ang pag-filing kaso talaga. Ali, may pira kan dapat ikata o mga katindugon, ikaduhol, filing fee nga pod ka yan. Kung dahil ka mananggad ng 20 million pesos, ipadagos mo pa ang pag-filing kaso? Dahil na sana. Uni pa, mga katindugon, ang matinding o niyan, si Bunuan, na pareho ang kaso na pigkakampang ni kay Senador Jinggoy Estrada, gigibuhon ko niyan na state witness ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya laban sa manumalyang flood control projects. Uyugon mo ni pipahali na sa listahan kan mga pinag-aakusaran mga katindugon si dating Secretary DPWH Manuel Bunuan sa kakaini. Si Marcoleta man mga tugang tabi oto na sasangatan po ning kasong plunder iniman pa ano si Marcoleta dahil man na kunyan, inihong apod ka ini, dahil man na preno ang ngimot ka ini, magparataram sa national television, bangan pang abogado, nasa salpit man ang ngudoy, nagparataram sa sarong national television na siya, naka-receive ng 75 na kantidad na campaign contributions, dahil niya pigdeklara, ining campaign contribution niya mga katindugon kaya di siya naing gustuhan. Aram naman sa nabaganindo na bawal iyan. Bawal baga maski nga ni magbugta ka ning anonymous. Dapat ideklara mo sa imo tabing sose kung si Rizay ang nagdunar ning kwarta sa panahon kan sa imong pangangampanya sa panahon kan karampanyahan. Mga spakon pa, ano? Kaya nadali. Posibleng rason, mga katindugon, kunanta, dagsa ang mga tao duman sa EDSA. Sibaga, mga kapatid, ini mga katindugon, tabi. Kaan kisay sa labil, mga katindugon, yung kung ano-ano.
1: Hala. Hala. Tira.
0: Ano na ining kaya? Dahil kaya minakontrol kang ngimot, adi? Siya man sana nagpasubo, mga katindugon, kan sa iyang buhay. Balgado yan mga katindugon tabi sa nagpapadagos o kaya sa batas pang-eleksyon hindi po sa Pilipinas anday mo pagdeklara kan mga tao na nagtabang sa saimo nagtaoning donasyon nagtaoning pirak bilang panggastos mo sa saimong pangangampanya 75 million pesos.
1: Hala, tira.
0: Para piraman sa nabagaan pigtutugutan mga katindugon kan komi.

0: Leng, 3 pesos kada sa rumbutan, te.
1: Hala, tira.
0: Ang dapat ang gastos? 3 pesos kada butante. Kaya, mauti ka dapat. Araw kayo ni nagutik si Marculeta, tanganing dahi mga katindugon, dahi siya mga kasuhan. Kundi sa pag-utik niya, mga tugang tabi, taday niya nga ni Pigdiklara, nagpa-interview siya sa sarong national television, nahungkang, taduman pigparatabil. Nagutik man ko ta, taday nga ni Pigdiklara sa sose, kaya nga ni uminutik na sana.
1: Hala, tira.
2: Salampating
0: ay baaka ng buhay sa mga baka.
2: Minaro dahil sa ko, ano daw ang ikinamundo, lumina.
0: O niyan matindi mga tugang, oh, na bareta. Duman po tabi sa Europe. Grabe, ang init kan panahon duman mga tugang sa Europe. Matindi duman sa Europa. Nag-abot na mga tugang ni nasa 1,300 ang mga nagagadan dumantabi sa Europe dahilan po sa heat wave. Iyo, heat wave na na-experiensyahan duman po sa Europe. Aramin do kung ano ang mas matindi duman sa Europe. Ultimo mga tugang na aspalto sa tinampo naglulumoy duman, Sir Manny, dahilan sa sobrang init kan panahon. Kaya may mga lugar duman sa Europe, mga tugang, na sa mga transport na vehicle, dahil nang unang pigpapabiyahe, ta naglumoy nga ni sa aspalto. Yugon mo, ano? Matindi huntabi, mga katindugo, na nangyayari sa kinabanta.
2: Ilong-ilong, hindi kalanay.
0: Ano na ining pangyayari, mga tugang, sa kinaban? Sa Venezuela man, mga tugang tabi, so linog na nangyari duman, makangirhat. Nasa 1,430 na tabi ang bilang kan mga nagadan duman. Duman man sa London, na kunyan subyahe kan mga aeroplano, na pingente subyahe kan mga aeroplano duman sa London, dahilan ini mga katindugon sa mga makukusog na mga kikilat na nangyayari. Pero bagang sunyao na mga katindugon sa bilingta sa kinaban, ano? Tugon mga katindugon na kunyan, kikilat kitang ma-experiensya na minakurit sa nang bigla, mga paglinog na mga makukusog, init kang panahon o init kang kinaban, mga katindugon na ma-experiensya, iyo na ini, nangyayari na mga tugang sa satuyang kinaban ngunyan. Uyugon mo, heatwave mga katindugon. Maray nga ni ta medyo nagpurupundo ngunyan mga katindugon, so kariribukan duman sa Middle East, tasarok pa bagayan sa nasusurat mga katindugon sa banal na kasuratan na magkakaigwa nin gera laban sa mga nasyones, ano? Gera digdi, gera duman. Kaya siguro inipong mga pangyayaring ini sa satuyang palibot digdi sa ibabaw kan kinaban, hudyat ini mga tugang, sinyalis ini na kitang mga tawong mga makakasalan, dapat magbalikbot na po kita sa satuyang kagurangnan. Dahit na paghalaton pa mga katindugon tabi na magpiyong ang satuyang mga mata na di kita nagbabasol, di kita nagsusulsol sa satuyang mga nagibong kasalan digdi sa ibabaw kan earth.
1: Hala!
0: Day pagsayangon ang kada aldaw sa kada bes na pagmata sa ibabaw kan earth, kada pagmuklata sa pagkaaga perminyatong ipagpasalamat iyan kay Lord asin maggibo ng gading matanos, maggibo ning tultol abang kita tabi nagaangos pa didi sa ibabaw kan earth.
1: Hala, tira.
0: Tapag pantay na sa tuyang mga samingkil, ora naman, tapos na mga tugang ang gabos.
1: Hala, tira!
0: Pero may kubagang sinasabi sa sendo na magtipon kita ng kayamanan na dadaraon ta sa ikalawang buhay kaysa kayamanan na iwawalat ta di sa ibabaw kan earth. Tadawa, gurano, kadakol, dawa, bilyon-bilyon ang pirak mong iyan pag napiyungan mo an. Nako, day mo nga ni Aram, kung sa mga mababayaan mo magsasarangsangan dahilan sa yaman na sa imong iwawalat digdi sa ibabaw kan kinaban. Pero kung yaman na dadaraon mo sa